0: Sigur sa pilar kapis, wala gidu yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining oy.
2: Uy, Besh, kanusa man kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mi sweldo?
3: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
2: Hala, naa di ATM dito?
3: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
2: Daghan magtawo dito, good.
3: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
2: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
3: Sana all na ay i-parking.
4: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magmainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
7: Las 8:07.
8: Para sa mga angkol, sa mga tatay nga wala na puwersa sa yuhang kargada, ari na pag
7: K5 Pam, ang imong microphone.
9: Sorry. All right, sa mga seniors, sa mga tatay, mga angkol nga wala na joy puwersa ang ilahang kargada, mm-hmm. Pero gusto pa jung mo romansa. Kauban ang asawa, wilabot ang kerida para likay sa kulata. Pag-extend na mo. Extend food supplement for men, mga angkol. Uh-huh. Kay na, makasulod yung magatog lodging house. Bitaw, imbes usara ka round, mahimo ng lima. Pero sama ayaw po ng 10 minutos, kay dali kayo na.
7: Dali.
9: Bitaw, so nag-problema din ano ka na bitaw, mga idaran na niya. Huna-una na lang yung gadako, okay, Fire Bride ba?
7: Huna-una na lang?
9: Huna-una. Nabihon. Kutom na lang, so huna-una ang gadako na lang.
7: Iba ka talaga, okay, Fire Pops?
9: Iba na talaga kay dito. So, tumaramog extend mga tatay, no? O sa kaora, sa dili pa ang paglabing-labing, kaoba ng asawa?
7: Iba talaga ang, ano eh, matigas eh.
9: Matigas ang braso.
7: Mapalit kining ato ang mga produkto, mga K5, ano? Sa mga butika, Diris Dakbayan, San Carlos, Nationwide. And sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, pwede dyan mapalit mga K5 diha sa Barrick Building, Vigostelo Street, Barangay 3, aning Dakbayan. Og diha kay Nanay Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, mapalit dyan kay Madam Pasita sa Tinggasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Nanay Carmelita Barbicho, Barangay Bagunbon. Gretchen Endere sa Bonifacio, Barangay 5. Erlinda Espanya sa Medina Taps View, Barangay Rizal. Mary Jane Ritalia Santo Tapon or Santo Sitio Tapon, Guadalupe. Nanay Nelia Langgungan sa Miyerkulisan, Prosperidad. Nanay Eva Villa de Gracia. Naudira sa may Urban Rizal. Kagawa Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. Cecilia Villa Cruces Tranquilino, Barangay Rizal. Josephine Endere sa Barangay 2. Efren Dimitria sa Ermita, Sipaway. Alfredo Larida sa may Pinuwayan DSB. Richard Jutay, si Barangay Kagawa Jutay, sa Marcelo Calatrava and Teofino Prajes sa Sitio Sangi, Rizal, San Carlos City. Mapalit diha kining mga produkto na to, mga kakifay. Sige, syagit na itong uban diha.
9: Sige.
7: Aha.
9: Isa ako sa gikuan na.
7: Si Sir Ruben Roda. Dol, basig ka ng kapitan ng lodging house, mauna na siya diha. Lodging house. Yeah, lodging
9: house.
7: Sana ola. Okay, sige. Kung sa pay
9: halos uban nabasa dire. Na nila ito. Tanayin.
7: Halos na nabasa na ito. Oy, si kuan, si Nanay Jutay, asawa ni Barangay Kagawad. Aha, na minaw po diha napita sa may Marcelo. No?
9: Okay, salamat.
7: Emilin Cabales Bini, good morning. Ikaw ang dahilan. Good morning. Grabe hapon gat.
9: Ikaw ang dahilan.
7: Tantaman, ikaw ang dahilan. Okay.
9: Siya ba ang dahilan?
7: Siya ba ang dahilan? Naipod to, no?
9: Naipod to.
7: Sige, salamat kayo mga K5, ano? Anyways, alas 8:10 na. While preparar, mga K5, si K5 Jong Bersales, naana siya. Okay. Oh, wala pa di ay. Okay, sige. Mga ka-K5, dali lang kayo, no? Naminaw man taga Wonder Store.
9: You're in, no? Listening right now?
7: Good morning! Sige, salamat kayo mga ka-K5, ano? Nag-abang dyan sila mga ka-K5, ha? Sa gitawag na to nga kinang pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang usa ka kuan, usa ka bill nga i-postpone ang barangay and iskay elections.
9: Pinaginaap ng drone, gulat-hulat yun.
7: So far, wala pa mga ka-K5 ba? Hulat-hulat lang ta. O niya, breaking news o sa ta mga ka-K5 ba? Usa ka breaking news, gialigar usa ka barangay kapitan ang giposil patay mga ka-K5.
9: Uy. No?
7: Pero dili sa tuwa sa Dakbayan San Carlos sa pahilayo lang. Dito ni sa kapitan sa La Libertad Negros Oriental. Uy, duol-duol na ba na diri, no?
9: Mas gihulgan.
7: Unhan sa gihulgan.
9: Dasunjod.
7: Okay. So, nay usa ka kapitan dito sa La Libertad, gipusil patay. Ani ra jud mga ka-K5 breaking news at tangin ninyo ang detalye ani dugang karudugay. Sige, last 8:11 na. This time, tuyokon na ito ang kanyon mga ka-K5 ba? Kanyon man yun, K5 pa?
9: Tuyokon ang kanyon.
7: Sa ubang balita na punta, kay kini involved ta ni tanan, K5 pa?
9: Bitong.
7: Kining gi-forecast karon sa DOST Pag-asa ang posibleng super El Nino nga muigo diri sa Pilipinas. Grabiha man ino.
9: Init gi kaayo nya dili pa rin ni super.
7: Abi nato ganig mauna ning super El Nino, no? So gipagawas ni nga forecast mga ka K5 not only sa gitawag nato nga DOST Pag-asa. Gikan jud ni sa World Meteorological Organization and NOAA. Nga kining super El Nino muigo sa Pilipinas karong 2026 hantod 2027. Unsay epekto ani? Unsa pod ang pagpangandam sa ato ang mga departamento sa gobyerno lasbi na jod sa Department of Agriculture.
1: K5 News FM Live Report.
7: Check na to sa si K5 Jong Bersales. K5 Jong, good morning.
9: Good morning, K5.
10: Yes, K5 Bray. Actually, doon na close coordination meeting nga gipahigayon ang City Agriculture Office ning atong Dakbayan San Carlos dito sa DANIR o sa ban pang mga ahensya or local agencies na ito din sa Dakbayan San Carlos. Isip pagpangandam ka kita, Bray, aning gilauman na posibleng dakong epekto sa forecast sa DOST Pag-asa nga Super El Nino. Base manggod sa pagbanabana sa ato ang Weather Bureau ka kita, Bray, posibleng ang kining taas nga hulaw or tinginit ka kita, Bray, posibleng rin siyang magsugod karong tuiga hangtod sa Pebrero 2027. Now, karon na, kagahapon, atong gipadulgan, ano? HR niya, local RICE program na focal person nga si Sir Bernie Briones, aron atong siren unsay ilang mga pagpanganam ni siyudad. Ang ilang rekomendasyon sa itong mga mangunguma, labi ng kini mga mananumay o humay, nga kung mahimo ka kipebray, i-aplikar no? Sa ato ang mga mangunguma citywide ang katong ilang ipang tudlo before nga kinibitong water saving technique kay February nga ginatawag or kinini ang mga strategiya kung saon pag gamit ang tubig kay sa pagkakaroon kay February manggod murag lisod na kayo tag-anon ang dagan sa ato ang panahon dili na para sa una nga pag basta gani padong og bare months so expected na gyud nato na siya nga di na mosunod ang kining rainy season and then there is by the month of January going to the month of April makonsider na to nga summer season karon supuhay na nagpasabot nga dili na gyud balanse ang ato ang ecosystem and then ang another technique kay February nga or recommendation rather nga ilang gisugyot is ang kining pag-adjust sa pagpananom ka kita bray calendar cropping i-adjust ka kita bray aron nga dili pagkuan dili manugon ang hago sa mga manguma ang ilahang output or gasto ka kita bray nga basin mo ahat sila ga tanom unya dili man gihapon hinon mapahimuslan nga musangput na hinon sa kapildihan ka kita bray labaw sa tanan kung dunay mga damages ang ilang hangyo sa ato ang mga manguma is kung mahimo makigangot gyud ayon sila ang buhatan aron nga kung pananglitan na dunay mga patuman nga assessment ang ato ang gobyerno mas mapadali ka kay February ang ilang pagpahimo og proseso para nga dili pa magkuan dili maapektuhan pag-ayo ang ato ang produksyon sa agrikultura dinhi sa ato ang syudad.
7: Okay, Kifeng so, Jong.
10: Yes.
7: Just in case nga mo communicate sila o nya mo pahibalo sila sa Department of Agriculture, unsay matabang sa DA para kanila? At least may ideas karon ang mga mangunguma na to, Kifeng Jong.
10: Usa sa na-mention kagahapon kay Kifeng Bright ni sa server ni Briones is ang kining yung example ng pagpanghatag o kining mga breed sa humay kay Kifeng Bright. Nga, aha. Kuan kini bitaw nga drought resilient musukol og kining bantod
7: okay
10: oo na manginana og uban pa nga mga assessment kay February nga pwede nila nga mahimo kaya according kay Sir Bernie dili pa gud pwede nga tungod kay duna tay gi-expect kay wa pa man gyud nato totally pa may makuan may encounter kundi mga expectations pa lang ba possible gyud nato nga may experiencehan di man gud pwede nga muhunong tas pagpananom mga to mga farmers kay kung mahitabo na siya kay February tako kayo mas mudako pa yun ang epekto nila sa to ang socio-economic growth mataas ang demand sa to ang needs mumahal ang presyo
7: kaya di man siya pwede kay Feb Jong ang buhaton sa gobyerno manghatag na lang tag ayuda dito sa mga affected or most likely maapektuhan nga mga igsuon na to nga mga nguma. How about ang dili mangunguma kay epektado man tagyapon kay mutaas juning presyo kay Feb Jong? So much better guro nga aside from ayuda dapat may mga alternatibo nga buhaton ang ato ang Department of Agriculture to provide a tubig sa mga kaumhan nato nga jutay og tubig kini mga irrigations, di ba may mga irrigations project ta?
10: Usa sa dagha kay February ano? Oo. Usa sa dagha siya sa kini. But that's why may naay gitawag nga water saving technique. Sa water saving technique dapat kini ni ang dapat iranto kay February sa katong mga area nga doon na available nga water supply. Nga dili usikan kay February.
7: Okay.
10: And then kung doon ay mga available nga mga separate water sources, mo na ang recommendation sa City Agriculture Office is pahimuslan ang kanasang separating water source, unya tipigan kay.
7: Pero dapat na ay tabang dira ang gobyerno dili kay basig ang papaliton gihapon dira kini mga igsuon nato mangunguma nga mga pigado po daning mga motor nila or unsa diha or unsay sistema.
10: Dili tingali kay February. Mo na nga ang ilang hangyo makigangot sila ang buhatan para nga mapakitaan nila ang solusyon. Ug unsay maayong himuon kay February aron nga sangadto-adto dili mo kuan dili mo lala ang problema.
7: Bitaw kay kabalo na beta kay Fab Jong, unya ato mga tagpamina ron, may idea biya nga kining ato ang programa nga irrigation sa mga kaumhan, ang uban palpak jud biya diha kay Fab Jong. Oh. Bito. Daghan kayo ng mapalpak jud kay Fab Jong.
9: Kitoho siya.
7: Daghan kayong programa ana nga nangapaldo po ng uban diha. Daghan kayo nangapaldo diha. Oh.
9: Di siguro may mo guwi paldo.
10: Katawa ko kay dahil tabo na dito sa
7: Oh. Oh?
9: Wow, di ay.
10: Oo, ang irrigation project, ambot kisa engineer ni Adto.
7: Hmm.
10: Nasipyat ka kay Babay ang unang, kuan, ang unang, di kini ni ang structure.
7: Okay.
10: Imbis nga sa ibabaw iagi, ang kalog, di rin naagi sa ubos. Hangtod ka ron, waagi to siya.
7: No, abandon
10: dito siya nga kuan, kato siya sa, oh.
7: Ang pangutana, asa ang pundo? Nagasto jud pero di mapuslan.
10: Nagasto jud pero wag. Giko ana lang to siya, ipatumban sa kabaw.
7: Imagine mo na ka animal nga trabaho na. Na. Yeah, ang gobyerno ang, Pilipinas. Dapat may mga projections na ta kay ang direksyon karunggod sa panahon kay Pep Jong mao namang yun ni. So dapat may mga ani na taning nga mga may mga super El Nino man unta ta nga dapat kaniadto pa lang bulan sa Marso na planuhan na ni kung unsa ang dapat nga mahimo na to, no? Yes, may mga irrigations galing mao na lagi. Nahitabo na dito sa inyo hanga. Naama jud tinuog kalog pero di pon mapuslan kay imagine mo ang talamnan as babaw ang kalog na slalom unsa na suyupon.
10: Ambot wa ang tugas basta dito gina sa specifically sa bang lugar ka kay February nahitabo. Oh. Wala pa ta magtrabaho sa media before.
7: Oh.
10: Nagkatawa na lang gani ta kay mo na ba ano gun ang budget sang nahitabo. I don't know lang ha sa full history.
7: Uh-huh.
10: Pero di usab yun siya. Ihe mo anong bagong outline nga ang dapat supposedly ang kanal diri siya mo gikan sa sapa patungason siya paingon pa ibabaw niya dito siya mo agi sa may level sa katong nga giplanuhan nga himo nga humayan.
7: Ah. Mao na lagi nga makaingon tang usahay di po masaligan mga engineer oy. May pa mga porma na lang.
9: Mao
10: man. Yeah, may tagnubo ra. May tagnubo ra nga kining kuan nubo ra nga span sa kining ang kanal taas.

0: nga na nabuhusa na kay Kipab Ray, as in literal nga na naging may structure na.
1: Makuan ni mo kay Kipab Jong, makuan ma ma masunaran ni mo usahay.
0: Picturan?
1: Kining
0: no,
1: gobyerno na to. Bisag makita na jud na diha nga dili mao, ila jud ang padayunon, bisag na imo reklamo, ang ila jud na ilang sundon.
2: Ilang pagbot mo matuman.
1: Diba? Diba? Oh, na ana jud na sila ba? Katong inang gisulti nimo nga irrigation nga ingana, I'm sure nga ang engineer na kitaan to niya nga di jud ni mao nganong gipadayon pa man. Ah. Makon makin mo yan.
0: Ang dito kay kini magsigig ka bulahog ba ang mga binuhing hayop ba? Mga kabaw, magsigig ka bulasot dito kay wa lagi matabuni lagi.
1: Wala joy ay Diyos ko nga mga tao ni.
0: Oo.
1: Basig online engineer po to ba, no?
0: Libuga na ako yung nagtanaw primero, anong dream ni sa ubos? Kaya sa babaw man ka mahimong, saan mo ipasuyo sa motor?
1: Na, dapat ang irrigation, over,
0: level
1: on top dyan na siya. Overflow, kumbaga,
0: yes,
1: sa babaw siya.
0: Oo. Oh,
1: kaya aron ang mga humayan, ang mga, consider ang mga needs og tubig, o na, ma, ang tubig mudulhog dito, na, yes, sa ilalom, ang humayan sa babaw. Kaayor po, ipuspos ng mga semento sa engineering. Yan na, eh.
2: Nabi to na sa istorya, malisod ang pabaliko ng tubig paingon sa bukid.
1: Oh, lisod po na imo.
2: Lisod tinod kay ang tubig pero nasa okay ubos.
1: Oh.
2: Yeah, ang tanom nasa babaw, okay lisod na kay
1: mawala ka.
0: Okay na lang kay at least karon na paimos lang gyud siya kay babaw. Ang bag-o na siya na structure. Na protected gyapon dito sa kay kuan man gud na kining dam ba. Buhatag dam. Oo.
1: Dili pod kaha. Dili pod kaha siguro kay Pep Jong nga didto jud niya iagi kay naining request niya nga da adunahan nga oh kani oh dili lang jud paagya bisag di nasa katilo ako
0: dili
1: na lang.
0: Dili sad.
1: Ah dili pod dili.
0: Kay kuan man to kini ang katong yuta nga giagian kuan man to kay Pep Bray iya sa mo ang asosasyon.
1: Basig may problema sa yuta kay Pep Jong nga dili ka basta-basta mo agi didto
0: wala,
1: kay ana.
0: Wala problema actually ang nag kuan to ang nag construct.
1: Aha.
0: Ang uban na kay Narco Trader sa San Carlos bisan sila naglibog ang mga construction worker.
1: Si Maoli gina. Oh. Mm. So anyways,
0: at least sila, ganong diri agi.
1: Ganong ang umay to as babaw, ang tubig na as lalom.
2: Kinasahi.
0: Kasi na back job sila kay Kipab Ray ang gatong mga amigo.
1: Oh. Bitaw no kalilibog ni usahay ng mga tawhana no. Galing mauna ligi. Once nga ilaha ng umbra, ila jud nang sigihon bisag di magkinabao. Mao na ana nang attitude sa gobyerno.
0: Sige. Siyempre, mga construction worker, ipalo ra sad kay mao may naigo gud sa plano.
1: Na, ana. Ang construction worker bisag ka trabaho ra na kasabot na sila oy.
2: Bitaw.
1: Kagamay ana. Oh, sabta na nila. Galing kay mauna lagi, di mapun pabandlong ng mga alam na pun kayo, bright kay ba?
0: Sige ko, sige, dok-dok sila. Kwanto na, na-purman to siya way back 2014.
1: Aha.
0: Oh, 2014. NEA project.
1: Ingon diri ni Kuan, oh. Ingon diri sa imong kaila, kay Pep Jong, oh. Tinuod na, sir, ang nagdumala ra nakagamit kami nga layo sa luwag daggo kaayo liki ulanan man tuod pero bulan na ang tanom pero salot wala katubo.
0: See?
1: Saon ni muna. Nako. Sige paminaw na to ning taga DA unsay precaution sila at least ang taga DA na to kwadron bantaya nagbantay maayo.
2: Super linyo na gud.
3: Ang recommendations na mo sa mga farmers, especially no ang manguma na to sa the produce of rice o the tikad sa mga rice area na to sa San Carlos, no? Una jud is nataw na to ato ang cropping calendar na to sa pagtanong sa rice. So, dili naman ta presa una good no nga pareha sa gyapon no? Kung sa atong naandan na bulan na muigo or mo kuan ang ulan, dili na siya press karon. No, nanatay sporadic na ang kuan in terms of rain distribution sporadic and dili na to na ma-determine karon dili pa kay nato ma-determine kay random na tayo ang ulan no? Karon gani mas natin nato September wala pa kayo ulan no? Last August nakabatsyag ta og kanang long period of drought no so dili na kayo nato ma-predict no in terms of forecasting ang weather so kita kon lang mi kami sa opisina mo kon

0: Oo, gamit sa mga itong mga rice farmers na mo adjust ka sa ito ang rice cropping calendar, planting calendar, no. Ikaduwa, naatay mga water saving techniques, no. So katong mga gipang kuan, gipang tudlo na mo in terms of extension services na mo diri sa City Agriculture Office San Carlos, no. Hopefully mamatamat nila kadap ang water saving techniques, no. Pinagi sa pag-adjust po sa cropping calendar nila, no, ma-adapt po nila ang mga water saving techniques in terms of rice production. Dayon, pwede po tang magkuan, mangita og lain pa jud nga mga water sources, no. So kanang basig naatay mga lain pa jud nga water source na pwede natong i-take advantage in terms of production, no. Kay dili man ingon na tungod kinahanglan is for El Niño, muhunong na taog tanom. So dako na siyang epekto in terms of the socio-economic na sides at ano, anong wala mak mubo ang production sa palay. Kung mubo ang production sa palay in terms of supply and demand, mataas ang demand, mataas po ang presyo. So dako siya og impact in terms of the socio-economic. So muna ang ginakuan, ginarecommend sa City Agriculture Office, a close coordination with the office lang na mo, the provincial office and the regional office, no, para ang kuan ang reporting kung naa man affected no nga mga areas sa Super El Niño, dali ra na to ma-monitor, dali na to ma-validate, and dali na to mapasa sa babaw para kung naay mga assistance ang ipanghatag parehas sa mga drought na drought resistant na mga varieties, no, dali pud nato mahatag na disseminate sa mga farmers pohon. Ang recommendation
1: KFM Jong.
2: Okay. So, kay Kipa Bryce, sumutang pahayag ni Sir Bernie Briones ang ato ang focal person din sa City Agriculture Office ng ato nga Dakbayan San Carlos.
1: At least, kuana, saludo ta sa taga DA kay karon pa lang mismo, although nga kini projection pa pero naana sila, naka, kumaga, nakaplastar na.
2: Di kinasinati naman ko na ito, kay Kipa Bryce, by atong month of August, huwag yung tagadrigi uwan.
1: Bitaw, no? Nag-ulan-ulan man, ginagmay kayo.
2: Ginagmay kayo.
1: Nakita ni mo ang lips.
2: Liki na kayo?
1: Liki na kayo. Tungod sa kainit ni nga wala na juicy mot simhot kay Pepjo.
2: Ay mo ba mao gitang duha ani.
1: Grabe ya.
2: Ay, mga lips, liki na kayo. Ako, nangitag liki.
1: Grabihan, ang liki na dyan na di ay.
2: Di, nangitag liki.
1: Lahi man yung ito agay, Pabijong, kayo nangita tag liki. Lahi ni. Ang imo ha?
3: Ang bang tao mag-uol kung may mga liki.
1: Ah, guol sila?
3: Mga uma.
1: Bita, wala kay microphone di ayo pa ita.
4: Sayangan sa kong laway.
1: Si Sir John nangitag liki. Ikaw nangitag?
4: Mag-uol kung may liki. Mag-uol kung may liki.
1: Sige na, oy. Sir John, salamat. Good morning. Mapaulan taro na.
2: Gapo na abe ito, pero wala gina. Ang atong panahon karon ba, Igor Budangom.
1: Inday
4: sharing
1: sa imong pagkiay-kiay. Wala ka nakasuray dito ang kuan. Manghatag tag-radyo dito sa panuulat.
2: Pwede. Uy! Speaking ano ba? Nakoy chika ni mo niya off-air.
1: Off-air. Excited pa naman ko. Excited sila.
2: Katubang na ay previous crime.
1: Nasakpan na?
2: Murag. Basta.
1: Unta.
2: Hindi man gusto broadcast.
1: Sige. Excited pa naman ko. Salamat, Kipem John. Good morning.
2: Sige, sa mga natin mga dagat ka report, karabuntaga para sa Forum de los Pueblos program dahil ka ito sa D3 by the X500 o Mighty Sea. Ako si Kipem John Barzales para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Lagros, K5 News. Taban.
5: Matamatidid na isyu at usapin ng bayan. Forum de los Pueblos.
1: Okay. Di na to ni baliwalaon mga nga ka K5 K5 Pam.
4: Bitaw kay dako mo gani siya gipikto dire sa tuwa pod.
1: Yes, ang ingon na to nga Super El Niño. Super El Niño. Dire sa Dakbayan, although nga kini siya maingon na to nga projection pa jud, kumbaga forecast pa lang. Pero before ni mo forecast ang to ang mga igsuon nga mga ingon na to nga mauni ang ilang trabaho, may mga ideya na jud ni sila kay Five Pump.
4: So sa wala pa sa dili pa na nila ipagawas.
1: No. Kani adtong 2015 nakasinati naman punta o gitawag nato nga El Nino kay Five Pump. Pero mao na lagi ang atong ni Agi dili ana ka worst ikumpara nato karong panahuna. Katong panahuna kay Five Pump. So
4: mas grabe karon.
1: So di naman jud nato ni mahipunggan because of global changes nato kay Five Pump. Global warming ang gitawag nato. Dapat ang ato ang gobyerno may naanay gitawag nato nga preparation.
4: Correct.
1: Pagpreparar on how to fight sa gitawag nga Super El Nino. Dili lang ang mapiktuhan kay Five Pump, ang mga pananom, ang mga kahayupan nato. Apil na dira ang ato ang health kay Five Pump. Ato ang lawas.
4: So yun ang kanag-init kayo.
1: In fact, ang the World Health Organization ning classify na sila sa mga major threat aning global public health due to heat stress na to gitawag, malnutrition nga risgo, mga crop failures o uban pa nga mga ang gitawag nila nga vector-borne diseases outbreak sa panahon sa Super El Nino.
4: Pwede po ka ng kuwan, Kifebray. Heat stroke.
1: Yes, ang heat stroke. Mahano siya ang heat stress nga ginatawag. Ang gobyerno sa Pilipinas, gitagaan nag-task ang gitawag nato National Disaster Risk Reduction Management Council, ani. Aron nga pahibaw-on ang publiko. No? Pahibaw-on ang publiko, ang community, to conserve a water. Muingon tag conserve, dapat ang ato ang paggamit sa tubig di tamang pinagusto.
4: Dilit na to usik-usikan.
1: Di usik-usikan kay delikado kay basig mahurot ang tong tubig unsa na lang imno nato kay Five Pump. Onya, prepare sa mga emergency nga mga supplies. Manage sa mga power grids and spikes sa electricity demand. May posible jud na. Kay I am sure once nga grabe ang init sa panahon, mutaas jud na ang need nga electricity sa publiko sa paggamit aning mga air conditions.
4: Yes.
1: Electric fan. Mao jud ni mga ka-K5.
4: Okay, init magkaayo.
1: Init kaayo. So, that's why nga kita nga mga naminaw ron aning orasa, dapat i-minimize nato ang paggamit sa kuryente karon. Kung di lang naman importante, turn off. No? Pero kung sa K5, oh, okay ra.
4: Okay ra.
1: Radyo mo na, radyo. Gamay naman ang radyo, K5. So, minaw yung kag K5, di pwedeng i-turn off na nimo.
4: Basta, ginahinay na siya palong rin niya.
1: Ayaw niyo
4: palong. Okay, K5.
1: Okay. So, mauna. So, ato ning atang-atangan, at least early as today, we have the information coming from Department of Agriculture, Department of Health, sa sato ang mga Disaster Risk Reduction Management Council. And dako kayog papil diri ang ato ang mga local government unit, mga public officials nato aron nga matabangan ta sa aning kilikod nature problem. Dili ni nato makontrol mga ka-K5. So we need to prepare sa ing-aning El Nino, Super El Nino
4: mainan,
1: sa kalibutan.
4: May na nga kuan, sa wala pa dyan na bigo, anda matahtanan.
1: Kining problema sa kuan, mga sa patubig. Ang gobyerno K5 Pump, daghan kaing kwarta. Dugay na ni ang mga projects about irrigations. The problem of irrigation nga proyekto sa Pilipinas, apilan mang gihapon og corruption. Good? Apilan og corruption, that's why nga ang mga projects of irrigations para sa tuang mga pananom, dili siya basta-basta nga mahuman dayon because kay ang kwarta tuas kuhaan bulsa. Bulsahon pa ba ng uban
4: na dili tinud-on na lang ang proyekto
1: mauna diha. So hinaot unta mga ka K5 nga ang gobyerno karon tutukan po ning Super El Nino ha. Oh, aside sa uban diha kaning impeachment na naman jud na humana na lang na ninyo.
4: Na naman jud na
1: nga murag na pul-an ang tao na minaw ana.
4: Kada adlaw.
1: Oh, wala na gani gurugalan tao ning uban.
4: Wala na
1: kay kapuol naman jud kaayo ni sige impeachment eh. Mga kuan niya. Dirita sa mas delikado nga hitabo sa Pilipinas just in case man jud nga mahitabo ni ang Super El Nino. Mga ka K5.
5: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
1: Masignaan mo yung ORCR diha sa sakyanan. Titulo sa yuta og balay. Mm-hmm. Pwede dyan mo makaprenda dito sa Ishaling Finance Corporation.
4: Pwede kayo.
1: Ang Ishaling Finance Corporation, gadawat po sila kung gusto ninyo mo pa-finance mo nila nga mo palit mong sakyanan. Kulang ang inyohang gitawag kwarta? Na to kwarta. And then, pwede po sila mo finance kung mupalit mong balay, mga ka-K5.
4: Ayoy!
1: Oh, ang pinakanindot sa Ishaling Finance Corporation is, mubo ang interest, taas ang appraisal.
4: Maunay pinakanindot,
1: yes, taas ang appraisal, mubo ang interest. Walay pili kung kinsa man ang gusto diha nga mo prenda or magpa-finance. Na? Bisag unsa kang klasihang tawhana, trabaho ni mo, ang importante ma-appraise ra ka. Unsa man trabaho on dira? May unsa dira sa gawas MJ? Burag na may mga ha?
4: Sa babaw?
1: Sa babaw. Okay. Habi na ako gagubo na direto ang building.
4: Pidimolish yung kapit.
1: Pidimolish yung tadri kayo. So, ang Ishaling Finance Corporation, nahimutang sila diha sa may kuan. Na sila diha mga ka K5 sa may Center Mall Region at bang sa Emerald na yes. Mga ka K5. Ayos!
4: Ayos!
1: Tuyok ta sa tuwang kanyon, mga ka-K5 sa uban pang balita, alas 8:40 na. Good morning to Rini Boy Auditor. Salamat sa pagpaminaw. Check na to si ka-K5 Jezebel Barbicho kay more or less 14 sa mga 40 ka mga balay, mga ka-K5. Diha sa phase 4, portion sa phase 4, ang i-demolish na. No, giamat-amat na sila.
4: So, kada 14 na demolish na?
1: Giamat-amat na K5 Pam. 14 or 16 ba? Muraging ana. Kay ang yuta nga ilahang gitindugan sa ilang balay, iyahamanggod sa gobyerno.
4: Wala sila mahimo.
1: Aha. O niya, nagpatindog sila dira because sa usa ka persona nga burag nagpasalig nila.
4: Ay, grabe. Oh.
1: Mauna nga next time, once ganun mo patindog mong balay, pangutana dyan mo, kinibang yuta is
4: government.
1: Gobyerno ba ni or private ba ni? Basig makapatindog na mansion dili, o niya dili, di amua.
4: Usi kayong gasto.
1: Usi kayong gasto. No? So, maudyo na, hitabo na dyan ang problema diha. Kay burag wala sila'y gitawag na to nga balhinan. Problemang dako. Bubasa lang ko kaniyot lang if I'm, ano ha, Jess ha. Si Mez Cabillon, Madrid, Mihai. Good morning mga ka-K5 Sir Brian, Ma'am Pamela. Watching live here, Canlaon City. Malingaw jud ko sa inyuhang tandem duha. Every morning jud ko maminaw labi na ako ang 85 years old nga amahan nga magsigi katawa labi na magdrama mo duha. Pwede sample na po diha, Sir and Ma'am. Sige, dugay. Salamat kayo ha, 85 years old, mapalipay na to, K5 Pam.
4: Yes, kay maumugo na sa una, so K5 Bride Drama.
1: Kinsa may ngalan ni 85 years old, kindly...
4: Ito yung shout out, diri.
1: Oo, shout out, ishagit na to, diri. Okay, sige.
5: K5 News FM, live report.
1: K5 Jess, good morning, Kagawad. Good morning, Kagawad.
6: Yes, good morning, K5 Bride. Good morning, K5 Pam. Ang kining mga balay, diya sa may phase 4 andoon, Barangay Rizal, ginahinay na ni og kanang guba ka-K5 Bri.
1: Okay.
6: Nagsugod ni gahapong adlawa.
1: Aha.
6: Ang pinakaunang balay niya duol jud sa division office, gikuanan ni siya, ginahinay og kabra sa kaning bakho ka-K5 Bri.
1: Oh.
6: Niya naaga ubra sa maog area ka-K5 Bri.
1: Mm-hmm.
6: Ang kining area ha, niya kining unang balay, ang linyada niya ana, mo'y unahog guba ka-K5 Bri.
1: Mm-hmm.
6: Dayon, kung mahumana na siya, ay kaduha na po niya bloke ka kay Febray. Katong okay. Na ay simintado na nga balay, katong pinakauna dyan, ito uh-huh. Naminaw sa tua, sunod na siya niya bloke.
1: Mm-hmm.
6: So gapon, maupan eh, ang balay nga ito ang na, na saksihan dyan niya, giguba na siya kay Febray. Pero ang mga dapat ani, gipangkuha sa mga katong tag-iya ni balaya kay Febray.
1: Okay. At least gitigaan silang tsansa nga ang mga dapat sa ilang balay nga mapuslan pa nila, pwede nila madala, K5Jess.
6: Yes. Oh,
1: ang pangutana oh. Asa po dalon kay wala laging kabalhinan.
6: Muna, ang ilahan na, ilasa oh. Ng tipigan, ang kining pamilya ha, aha. Ang tag-iyaan ni balay, naapod sa sunod niya balay, kay wala pa man maguba. Oh. So, napas sila diha ga kuan, mintras ga pangita sila og ilahang kaabang balay ka K5Bry.
1: Aha. So, kuan dili lang di ay kay building for division office sa DepEd, patindugan di na diya og unsa to, senior high?
6: Senior high school.
1: Oh. So, kuan man siya di po, nindot mo po di ay ang proyekto nga ibutang diha kay FMGS.
6: Mm.
1: Kay ang senior high diri sa Dakbayan San Carlos, ako ang pagsabot is naara diha sa may Julio Ledesma National High School. Mm. Wala na uban?
6: Naman sa mga high school lagyo man, Don Carlos.
1: Oh.
6: Bagunbon.
1: Aha.
6: Mora.
1: Mm, pero lagyo
6: na
1: kayo.
6: Sa Quezon National High School, layo naman sa Babaw po.
1: Na may pinakadaghan biyang residente nga kuan na ade sa proper K5Jess, pila ka
6: naadiri private man, tanyon.
1: Oh, nya mo magbayad man kadiha. Lahi ra jud ang gobyerno.
6: Bitaw, lahi ra jud public.
1: Abi gid nako, wala ona ng senior high, junior high, senior high na mo baday gyapon ni tian ni.
4: Bitaw no.
1: Katindog pa man hinuon gani.
6: Wa joy mangusog atong senior high pagwagtang kag February.
1: Di man tuwa kwartahan gi February noon sa.
4: Ato man sila makasapi sila kay February.
1: Dito sila sa makasapi, wala tawo lagi.
4: Mindset ba, mindset.
1: Oh, mindset ba na nawala ng issue ana nga si Ruben Padilla mo nung tato ni inyong nga dulaon ta natin ara mangyapon way namang sinapak gani.
4: Ang bitagad.
6: Oh, nya di naman siya mudagan.
1: Si Bam Aquino tong ginhulat-hulat ta. Galing kay Duayman no.
6: Mm.
1: Prangka nga iso istorya useless gid man mo. I'm sorry, no to the Department of Education pero I'm sure ang taga DepEd di mapunin nila gusto ni galing kay naala joining duso ani before sa panahon ni former president Gloria Macapagal Arroyo. Anong panahon na o nya gisige na lang jud nila. Anyways, going back to your balita, K5Jess. So, gahapon, gaunsa sila dito? Sa, while nga ginaguba ang ilang...
6: Nagtanaw sila sa balay nga giguba ka K5Bry. So, oh. Ang kwanday nila ani dere, mga nana sila sa 5 years gapuyo ani lugara.
1: Mm-hmm.
6: Ang uban ani, mga 8 to 9 years.
4: Uh-huh. Oh, dugay na.
6: Mm.
1: So, mga dapat
6: so, ang uban ani, na ako'y na-interview gahapon niya, usa ka maestra.
1: Okay.
6: Ayaha balay, konkreto jud.
1: Mm-hmm.
6: Yung kapilay gasto ani mong balay ma'am isa nga duha ka kabaw gyud
1: ang gasto niya
6: sa iyang balay.
1: Ahay unsa sao man aton aron
6: sumo na ang ilang kuan ro nangita sila og kanang kaabangan or ka kuanan niya mga parente nila.
1: Mm-hmm.
6: Mintras wala pa sila kuan
1: mulumon
6: sa wala pa sila kapuyan ba
1: correct da correct ng word ako mulumon sila kinang mo mupuyo lang sa mulo-on. Sila sila mga parente
6: mulumon sa
4: amuloon.
1: Luon.
4: Luon
1: diri sa Bisaya, lumon gibalik-baliktad ra man ni.
6: Ngipon ba, ngipon sa
1: ipon na usa.
4: Ipon
1: lang usa.
4: Guula kay Febray no magsudong sila sa ilang mga panimalay. Uh-huh.
1: Di man pod nato ma-blame si LGU. Oh. Si Mayor Rene Gustilo kay una-una wala man ingon gud si Mayor diha or kung kinsa tong mayor pang miagi asi kay Mayor Rene Bangyapo no. Sa iyang panahon kay 5 years pa nila sila no. Wala man iingon dirang LG yung nga sige pamuyo mo diha.
6: Mao.
1: Wala man pud good no. Yeah. So murag lisod pud kaayo mo ingon ka nga mayor pangitai mig kuan although nga mga tao man jud ni Rene Mayor Rene Gustilo kuan na pud ni ang tawag nato ani murag
6: mga constituents.
1: Constituents niya maluoy pud unta siya pero unsaon man guna good?
6: Ang kuan ko dani ka kay Febray kaning yuta dagarag tag-iya ning yuta ay.
1: Dagan tag-iya pro gobyerno.
6: Gibaligya sa pinakauna, gibaligya na pud sa ikaduha, gibaligya na pud sa ikatulo ana ba?
4: Oh, pasap-
1: kinsa po nag di nan ta mosulti no? Kinsa po mga tawhana dira sige mo pamaligya dili inyo ha? Sa lang.
4: Doi kay na
6: mga tao. Murag na panag-iyag, iya.
1: Pita, no? Sige, pamaligya. Nga kabalo na dyan ka nga dilin ay muha. Sige, pamaligya. Lantawa na ron, mga tawhana. Luoy kay na isla diha.
4: Sila yung luoy.
6: Oo, unta. Katong nagbaligya. Muto ilang rumbon. Dili kay ang LGU.
1: Oo. Ana, kay kinanggiingon ba nila kay Pep Jess nabay laye sa gisulti sa una ni former President Rodrigo Duterte nga before gubon ang mga balay, may relocation site dapat. Walay laye, ana. Kuan rato niya, iya rato gisulti, rato niya, pero walay laye, ana. So, di na to mabasol ang mayor nga wala pa nakakita kung asa mo ibalhin kay ni Gawas magin aning unang report, no, nga burag ng hangyo man siya mayor, pero bulag wala man sila gabasol ni mayor. Naghangyo lang.
6: Wala. Naghangyo ra sila. Nga na sila yung makuanan mabalhinan ba.
1: Dili.
6: Pero ang kuan ko daan kay Kifebray, kay ang LGU na to, sige pangita o kanang yuta bitaw nga makuanan nila.
1: Mapalit
6: o niya. Para sa nang sa urban ba, di ba, na may kanang housing program. Kanang sa urban, ginabayran man na nila. Pero jutay ra jud niya kantidad ang kuanana. Hangtod niya maila. Murag rent to own ba?
1: Rent to own siya. Si Mayor Rene Gostilio, nangita man yung ideya, oy?
6: Gilista na ilang mga pangalan kay Febray.
1: Murag pasunod, kuno
6: to. O, pasunod. Kay daggan pa manggod aga mga nauna good niya na lista na.
1: Kato nasunugan pa dyan ang uban.
6: Oo, na pa dyan to'y kwan.
1: Mas worse to sila. Galing kay na may uban good nga, kinang wala, di wala po ideya nga, dili po taga-dira sa Facebook, maka-comment lang, wagas. Ana, tinudanay man dyan na. So, di na to, kining mga taga-Facebook di ang affected karon wala man sila ning blame ni Mayor sa tinud-anay lang. Gahangyo lang sila ni Mayor na kung matagaan sila lokal na dito sila makapatindog usab anak ba.
6: Mojib. Ang kuan pa dyan na kakifebray, kay nabalaka pa dyan ang uban diha. Kay ang kanaday ko nung pinaka-pilmiro, ma-appeal ko nung nagay diha. Appeal ko no. Ang nagsulti, ang kinipong mga kaning mga balay ba nga giguba na?
1: Ay, tinuod di ay?
6: Niya nagay ko nga, sige lang kay among pangtanon si ang Division Superintendent dyan sa Schools Division Superintendent kay ilahaman yung kuan. Project na.
1: Grabihan, no?
6: O niya, nata-interview ro niya. Mga after aning kuan. After aning. Mga nine guro.
1: Amo interview ka din. Pero kahapon, naka-interview, wala? Wala. Ra.
6: Wala.
1: Okay, sige. At least, naka-interview ko sa taga-DepEd, ano? Oo. Actually, taga-DepEd, wala man po na ito. Naman kuan din kay kinang gihatag naman po na nilagon nga poder diha. So, ila po na trabahoon. Ila mo po na gun. Gihatag na nilagon. Donated from LGU ang lote para sa Department of Education. Kay national funded man yun na siya, sa DepEd man yun na siya. Sige. So, ato na lang atang-atangan, taga-Facebook diha. Ngita yun mong ideya diha. Kay kung ako lang nagihag lote, mag-donate na lang ko kay PMGS, oy.
6: Kung dato lang ta?
1: Dato'y lote actually, kung ganahan sila.
6: Tapos doon Salvador. Doon
1: Salvador, galing po.
6: Liyo ah.
1: Mahatag ko galing
6: layo. Gusto siya nagmupuyog doon Salvador.
1: Mukuyog, alak ka dito. Daghang luti dito. Bitaw, pumalagi, mag-unsa po ka dito. Di sila anad diha. Kahit nakadirig sa city. Good sense.
6: Ang ilang kuan, panarbaho ba?
1: Bitaw, no? Anyway, sige. Kay Pep Jen, salamat. Good morning, kagawad. Salamat.
6: Sige, salamat kay Febray. Muna ito matag report alang sa programa ng For Dos Pablos. K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Mainit na isyu at usapin ng bayan. Toro de los Pablos.
1: Ingon Drinidad Mes, ingon niya, shout out ko sa ako apapa Sir Brian Teofilo Baribar, Madrid. 86 years old na siya, di ay siya kay nag-birthday naman di ay sir. Aha. Naminaw siya karon sa inyuha taga San Carlos ni siya sir sa may barangay na Taban, San Carlos City. Oh, grabe nga mga edad, no?
4: Ingon sana niya, all na lang.
1: Sana all, oy. Kaluoy man sa mga balay, nagiguba dihang dapita, sir. Oy, pero unsaon man, basta dili atua ang luna. Wala jud kita'y mahimo o gamito na sa gobyerno. Mas maayo, anak, sir. Og ma'am, kung ing-ana man unta ang senaryo, dili na lang jud magpatuga-tuga og paayo or panindots balay. Labi pa kong mga simentado pa jud. Mas asa na to? Nawala man si Bintado pa Jod, mas maayo light nga mga materials temporarily or temporary lang Jod, then maghinay-hinay pangita og luna nga barato para matiguman kalisod sa parts sa namuyo labi na sa mga walay relocation site. I feel you mga ma'am and sir, hopefully makatukod na mo kap ka na mo kapoy anan ninyo soon. Ayun. Oy, birthday di ay ni Kuan o ni former K5 tech na to si Ma'am An Kuan Anob, no? Mm. Oh, greetings coming from Lord Habune. Ay. Okay na, no? Okay. Wala man ta, wala pa man ta na invite, no? Kung ma-invite ta ron, aw, ato ni hot don yung play usab eh, half lang. Okay.
8: Happy birthday to you.

0: Indang, pagduol gud ari Indang oy.
1: Unsa naman pitoyo ni bubos yo?
0: Ah, burag nasuko naman pugkan ako mga tiguang naman unta.
1: Kinsa man di masuko ni ada? Nakitaan ti kas kapihan ni maming. Aduna kay ka tapad ditong tiguang.
0: Ang grabiha po, oy. 86 naman ko. Unsa
1: basta,
0: pa yun?
1: Basta. Nagpaduol pa kayo.
0: Sa manggog ka nga. Nagpaduol, naglingkod raman tuog. Nahurot naman ni mo ako ang duga. Unsa pa yun?
1: Ay, sos ni mo, busyo. Nasayod ka yun nga ikaw ragod ang lalaki nga kong gihigugma.
0: Salamat ka ayon.
1: Salamat. Magbuwag na tao eh. Diin ako nimo.
0: Grabiha na po nga. Paglayas dito.
1: Di ko na mapugnan.
0: Ikaw may gusto mo lang ka. Ano mo papugong mangkayati ka ituklo na karot.
1: Pugge po ko busyo ay.
0: Apugan di ay tapugan. Daasa naman to ko ang cellphone be.
1: Gayun saan man nimo.
0: Mulan daw kong TikTok ni DJ Pam.
1: Ay, kinsa naman po si DJ Pam.
0: Kinagsikat kayo nga kuwa vlogger ba? Nga taga K5 San Carlos. Lami kayo na siya mo. Iwol-iwol anang yung lubot.
1: Muy ate, mauna po tayo mo na tripan, bosyo. Pagka-chicks mo'y payagin mo. Nangundot na lang mo'y age.
0: Ikaw ko na mahimo ni mo itong iwol-iwol imong lubot. Lantaw ako na kumin.
1: Wala namang gani kay Pugalayot, bosyo. Oy, oy. Sige pag yung inigat.
2: Tama na. Thank you sa pag-shout out. Nalingaw man jud akong amahan ninyo, sir. Salamat.
3: Yes, salamat tay sa pagpaminaw.
2: Si Madam Lore Habuni, oh, wrong information FB. Sorry, i-delete na lang nako.
3: Ay, masig na.
2: Basta Marites tani.
3: Masig sa FB na.
2: Sukan man ta. October man na si Aldrin. Adugay pa tong birthday ni Aldrin, oy.
3: Oh, hapit na. 23 na taroon.
2: Kinsa manigigreet di ay ni Ma'am Lore Habone, si Aldrin or si Ma'am Ann?
3: Ang una nangigreet kay si Ma'am Ann dahil si Sir Aldrin. Yeah, sa October pa rin.
2: Okay, Ma'am Ann, guro, burag birthday, Jod. Oo. Kay Aldrin, layo pa. Ito yung oras, no? Oy, ang kuanday, oh, ang DCCO, Multipurpose Cooperative San Carlos Branch, mapahigayon o ikadosing chapter assembly karong umaabot nga October 4, 2026 sa City Auditorium. Ang pagparehistro magasugod last size imedia hantong last 10 buntag. Balihog dada ang inyong DCCCO ID o bisan unsang balido nga ID sa pagparehistro. Adunay ikaw chance nga mga daog sa atong raffle prizes. Og ang miyembro nga member in good standing gitawag makadawat og usa o 5 kakilong bugas. Kana, mamimbro tayong ngagaw. Unya, muntindog tagtarong kay good standing man.
3: Good standing.
2: Ingo ni Miss Drisa, ay, ambot na lang dyan ninyo. Nagsige na magkatawa ako ang amahan din rin noon, sir. Salamat kayo, Kifay Pam. Bye, Kifay Pam.
3: Yes, di kayo kasalamat, Lord, sa may panglawas yung magigatag karunog sa kalingawan. Ha? Sa imong pag-uban na uban, naging kasalamat. O siyempre sa itong mga suking tigpaminawan, naging kasi pag-uban na uban. Siyempre sa among busing na si Doc Ramil, naging kasalamat. Ako na lang, di ay ang Queen of World Media sa Rakbayan San Carlos, K5 Pamela Perate.
2: Salamat kay Lord. Salamat kay Doc Ramil Itang Uy. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Morden. Ugma puho na punta. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
6: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
7: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. pinakaepektibo, kinalagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong pagahistugutan karon.
6: Mm-hmm.
7: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, o sa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini mo o'y tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuma na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
6: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
7: Habi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
6: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
7: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
8: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gibalik uni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
6: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
7: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
6: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
7: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
6: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
7: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
6: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
7: Kanang kasigi kagka og mga time is, Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
6: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
7: Og dili ra diha, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
6: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
7: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
6: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
9: D3Bio!
10: O si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News D3Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
9: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500,
2: mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit
5: sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamasang sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Mads for Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Mads for Biotics!
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica for Biotics!
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
11: Extend
10: food supplement for men.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
14: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Aradria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Aradria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Aradria Manpower Services Company.
15: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: The doctor is in.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
20: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
19: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
20: tulo pod ka kapsul sa gabi.
19: Simana lang nawala jud ang sakit.
20: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
19: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
21: Mapali sa mga butika.
22: Mga ka DTX og Gamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Gamay TC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
22: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
23: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
22: Amo ba?
23: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
22: Gusto.
23: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
22: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
23: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
22: Oo.
23: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
22: Maulagi.
23: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
18: DTX 500.
24: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500.
21: Mabali sa mga butika.
22: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
23: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
22: Palakit lawas,
23: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
22: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
23: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy back up nga good nutrition.
22: Correct.
23: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
22: Correct, Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
23: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
22: Mao jud, Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. Mm. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon. Mm.
23: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on.
22: Mm-hmm.
23: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: DTX 500.
3: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Pag-a-si siya mag-a-si yung dos. Una, permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
1: Mighty C!
21: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
25: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. O sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
22: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
23: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
22: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto niini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
23: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw equivalent na sa 270 calories.
22: Pagkataasa di ayon?
23: Murag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon?
22: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
23: Mauraon ta na.
22: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
23: Mao gyud ang epekto Sir JP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
22: Muday na.
23: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
22: Husto.
23: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir JP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
22: kondisyon,
23: wala
22: no?
23: Kondisyon, wala kay gana.
22: Irritable.
23: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
26: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
22: Napadok kining bloating. Ingon sa Johns Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
23: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir JP. Usa pa da Sir JP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
22: Unya Doc, kini pong acne.
23: Dagkong bugas-bugas.
22: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne daghang mga bugas.
23: Gusto ka wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar. Ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon karon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
22: Mm. Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
23: Sobra nga tambok.
22: Oh.
23: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin mayon tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika. Kasayuran! Sa maayong panglawas.
23: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
22: Mm.
23: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
22: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
23: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
22: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
23: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
22: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh.
23: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
22: True.
23: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
22: Exercise sa kama ba, Doc?
23: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
22: Oh,
23: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
22: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
23: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
22: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
23: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
22: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
23: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
22: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
23: Oo, nindot na.
22: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
23: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
22: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
23: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
22: ga-detox ka pa!
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio

0: sa imong glucose sa cells. Aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes or GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, mm-hmm. ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imo nga cells.
1: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
0: Mm.
1: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
0: Mm.
1: Ang ugat mao ni dalan.
0: Mm.
1: So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Usa da Sir JP ang diabetes type 2 nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
0: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon ani do kataas, mabuta na ang mata.
0: Mm.
1: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pay kayo no.
0: Mm.
1: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
1: Mm.
0: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
0: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imot tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
0: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
1: Hmm.
0: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
1: Mm.
0: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
0: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio.
5: Gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Nisulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Utinaw na usabang akong panandaw.
2: Mighty C.
5: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom,

0: Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya do kay lasang kapijod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir JP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Hindi lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanaon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagka og mga time Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ya sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: D3 Bio.
4: O si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Kasaday kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
5: Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
0: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
0: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
0: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
0: Mag Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
12: Extend Food Supplement for Men!
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hining ha, uy.
2: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
3: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
2: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
3: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
2: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
3: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
2: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
4: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay nung inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may Tier 3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
0: Food Supplement for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadul ng butika sa Yunga.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pag-api bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Day Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa Migo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
5: Yes.
4: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
5: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
4: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
5: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti
4: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag higayon nga ato kining abusuan, ilabina jud kung mag-inom ka.
5: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
4: Correct.
5: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
4: Fatty liver.
5: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
4: Correct. Og kaning ditribayon najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag nato nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
1: D3 Bio.
6: Ko si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero suka diinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP. Daghan na siya sa abukado. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
4: Mauba.
5: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio. Tulo o lima ka soft gels. Unya pag human ka o nasa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio o abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
4: Natukod ana sa good fats nagikan sa abukado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa abukado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampiyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
5: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
4: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipataas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
5: Wow.
4: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
5: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
4: Oh.
5: Take note, medium chain triglyceride.
4: Correct.
5: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
4: Oh.
5: Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
4: Correct.
5: Ang sobra nga kaon nga tamis.
4: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay tisi, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may tisi, ang alkaline nga vitamin C kadad alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
4: Usa sa mga super busy organs sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
5: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug MyTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
4: Correct.
5: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
4: Kadako di eh.
5: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
4: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter og pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
5: Imagine Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana pila pod ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw.
4: Kana
5: basin gani wala pa. Bilyones ang mga selula ani.
4: True.
5: Ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana, naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis. Bad og transport.
4: Kana
5: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Muna yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Muna nga, importante nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC.
1: DTX 500!
9: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
4: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
5: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP?
4: Yes.
5: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrap baho gyapon.
4: Of course.
5: Kaya kinahanglan nini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige po kag-produce o free radicals. Tuyok-tuyok ragyo na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha, Jude, kung naka-DTX 500 o MyTC ka.
4: Of course.
5: Kay man, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
4: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
5: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym kag exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag-adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom. DTX DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og Mighty C. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pil dihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga buti.
1: D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga impeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
8: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.

0: Kampyon na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 11:18.
4: 11 BPS. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Mga
1: Kapitbs! May ngunto mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga. Dari gapon sa taong tulumanon, kining 11 Mbps, mga balita o public service. Adlaw karon nga Miyerkules. Pitsa 23 na ning bulan sa September 2026. Sa ngala naman sa Ribok Puwers nga naglangkop, dari sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ingon man sa 87.9 K5 News FM gihulngan. O ingon man na arita sa ato mismong Facebook page sa K5 Canlaon Digital. Pero sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.

0: May ngudto! Musta mga kakifay? Okay ba ta diha? Ha? Init so kinanglan kwanta palandong ta likay sa mga balatian mga ka K5 kaning laylay nga panahon posible pag yun eh base sa hapon or sa gabi base may mga pagpanaliti sa ato naman nga mga suking at tigpaminaw standby kay karong duha makigangotan ni ka K5 Elmer Saga kining naitabo mga ka K5 nga isa ka barangay kapitan sa Negros Oriental ang gipusil patay. Standby mo dira sa inyong tagsa-tagsa ka mga limutangan kay mga pangayatag update sa taod-taod mga kakifive. And the same time sa banpag ang mga update sa rinang ato ng mga headlines. Barangay Kapitan sa La Libertad, gipusil patay. Samtang potential pest infestation, gipangandaman sa City Agriculture's Office sa San Carlos. Mga nasunugan sa Greenville Bato na kadawat og financial assistance gikan sa CSWDO. Samtang clearing sa Ibid Creek sa isa ka barangay sa La Castellana, gisugdan na. Early Childhood Care and Development, gipaygayon sa Onisaka Universidad sa Early Childhood School sa Dumaguete. Pagka mamugnanon sa mga Negrense, gipasundayag sa ikaw 40 nga Negros Trade Fair. MGB Mines and Geosciences Bureau NIR nagamagahimo sa drone survey palibot sa Bulkan Canlaon. Samtang 975 billion pesos nga pundo alang sa DepEd aprobado na sa Kamara.
1: 11 Mbps.

Sige, alas 11:23 na mga ka-K5. Ano isa ta sa balita, ha? Kunya ay kalimot itong tulaman ng ipanas may tingawa sa itong DTX 500 ang Superior Antioxidant. Klinika D3 Bayong, Vitamin D3 nga doon ay Visio, the Superfood Supplement. Huwag ang Mighty C, the Alkaline-based Vitamin C. Pakitawag ni Kaki5 Elmer. Unaon tali mga Kaki5, no? Because sa taon-taon po, basi mapadeploy tag

0: Sige, alas 11:23 na mga ka-K5. May ngunto sa tanan-tanan ng mga K5 Salute supporters sa leader. Dere sa San Carlos, kumusta ka mo? And the same time sa Dere Man sa Merkado Publiko. Sige, standby. Sige, check ta na sa linya ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka K5 Steve, patay kinig isa ka barangay kapitan sa barangay Kansubandig. Takop kini sa may lungsod sa La Libertad, ding probinsya sa Negros Oriental. Uman kinig gipusil ka K5 Steve, no? Kaganihang alas 5

0: O sige, kuan lang, adto ka sa kuan regarding sa inyohang travel. Mapirma ra ko ron pag-abot.
1: Sige, sige,
0: okay, instruction gikan kay ano, kay BP.
1: Mm-hmm.
0: Sige mer.
1: Sige, subahan na gibay sino to nga matunod.
0: Pero be, sabi ra, ikaw sa takap, nay info pila yang igo.
1: Super, wala pa. Mo lagi na kay gibay sige, BP pa makahatag gidugdugan lagi tali ang kapulisan sa Libertad kay ganiha bago lang ta nakatawag sa ilaha. Wa pa, nilang investigator kay gibay sige no.
0: Mm.
1: So wala pa gid sila ikuan ang ilaha lang nadawat nga report, mao lang gid na ang pag-confirm kung unsay natabo ka kay Vice State.
0: Oo, kay so, kuan eh. At the same time, ang unang nabalaan is nakaplaga na lang siya nga gaboy od nas dalan.
1: Oo.
0: Okay. Sige. Sige mer, hingagaw ta mer kay basi kuan pa. Ma-abdan pa na to ang pamilya.
1: Sige no, okay. Kini nga area, sige, ako lang i-check kay Vice State.
0: Di mo PM ra ko nimo.
1: Sige. So, mawala ito kagibusin na ito ka matunol nga balita. Karo gabaga orasa, karo po ito yung nasampit nga shooting incident. Biasa nasampit nga lungsod, kung lungsod sila Libertad. So, ganito sa DTX 500, ang makatabang sa pag-normalize sa tuwang blood sugar. DTX 500, isa ka superior antioxidant. Kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, Sir Bicho Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang. Mato at isa paatuag yun ning susihon mga ka K5 kay kani man pong iriyaha di po ni basta-basta adin mo 30 kilometers from the quad.

Halos sa kauras po din yung kuanon. Ay, layo deh. Nakuha na siya og mga almost 25 ka kilometra galing tungod sa terrain. Dagat yung kaghalos kuanggid sa kauras. Sige, alas 11:33 na. Tangilan ninyong dugang pandetalya mga ka-K5. Sa Pikas Bahi naman, muisgot sa ko kadali mga ka-K5. Kaya nindot ning gi-invite si Meta CEO nga si Mark. Nalagay nasle dagang pangutana mga ka-K5 sa at sa tag-iya o ang mismo ang founder gyud sa Facebook. Na mitubag ko noy. Di na lang nako kuno na kay mura mag maraman putog may unsa na maraga nindot siya may sense of humor nga pagtubag. Pero may dala pod nga insulto ba. Pero anyway, may punto man pod eh. Eko dato subayon mga ka-K5 kay kung inyo ni i-block ang Facebook sa Pilipinas. Mo na gingon nga maragiwad ana to og saktong transparency. Ha? Kay naro pa to sa ingon nga ilanong hulga walaon kuno ang monetize. Hala. Marag madagang mawad ana ni kwan. No? Daga mawad ana ni monetization. Kasi maparenis aksi ba sa unang dagang gipang uli ng motor. Kaya wala na yung monetization. Anyway, ang importante magudara mga ka-K5, pamati ha, ang kinimanggong gulang lang, ang problema sa Pilipinas, marabitaw, ilan lang gipaagi gingon ana, pero sa tinudanay, wala agyo tayo kapasidad. Ha? Wala tayo kapasidad nga anyway kuan man ta competitive man ang ato nga mga official galing lang imagine nimo this is just a part of the system nga nay usa ka ahensya sa gobyerno mga ka-K5 nga wala nakabutang sa ila mismo nga data tungod kay wala sila kapalit og kining cloud storage. So sa ultimo ngayon na dili ta pwede makabutag database Pilipinas. Nga ato ang kaugalingon mga ka-K5 to make it more safe. Ha? Unya karon, gusto nato i-regulate ang Facebook. Kay lagi mga ka-K5 maraga actually ang Facebook man good. Medyo ning kabalo mo nganong nitubag si Mark Zuckerberg kay ang Facebook man good mga ka-K5 sa Pilipinas kanang isa man gud ang Pilipinas nga grabe mo gamit og social media. Ha? Unya na medyo mo wa ilabot sa mga legit na pag yung mga ginapanghimo nga mga dummy account. Ha? So dira na to malantaw kun unsa ang value sa social media. But because of the kana bitawng pamaagi nga daw dili siya ma-filter. Kaya ko bitaw usay makapangutana man ko. Kami nga nas media makapangutana, nga no man ang uban gapos gingon ana, wala lagi. Kami nagpost ingon ani, may red flag bang dayon? No? Para tong gatong naitabo sa mga eskwelahan mga ka-K5. Grabe tong ang posting na mo. Apagkadugay-dugay, pula oy. Oh. Pero, kung ato ang suma, isuma total na to tanan mga ka-K5, because of the social media, may mga normal man guna siya, para guna sa pamilya ba? Nga ang kanindot sa isa ka pamilya, without knowing, behind the scene. Nga sa din, grabe day ang mga pagsulay, tungod kay
aside from good things, may mga bad things. The same po na sa information sa social media. May mga maayo, may mga dili pod maayo. May taro nga pagkagamit, may uban pod nga gamiton pod binuang. O kanina yung mga hack-hack, mga ka-K5, panghako ng mga account, unya, mangayo og, manghulam og kining GCash. Ha? Otro po, apil po, bena. So, nagamit siya. Anything could be. Bisag unsa na mga ka-K5, it could be a physical things, depende na sa paggamit. Parehan ng luwag. Ang luwag, gamit man as palba sa balay, maglungag ka. So meaning to say, kaayuhan. O niya kung nahubog ka, magwarawara kag luwag, nakaigo ka, natapat ni mo sa ulo, it could be a kanabitaong matawag natong armas. No? So depende sa paggamit. Pareha po na sa social media. But sad to say, ang Pilipinas, dili kayo ka-regulate mga ka-K5. Parehaning gingo nila nga, atuaning i-ban kining mga maot ng mga websites. Ah? Mga maot ng mga websites nga kanang censored. Oo, ang uban raman. Kaya ko itong ipangutanas kay K5 Jenny nga, kumusta dira ang kwan sa daghan pa man, sir? Anong gilantaw gyud niya? So, ingon na nga mga pamaagi mga ka-K5, dili ta wala tay kapasidad kayo nga maka-regulate. But it's not the remedy nga mahimo tay ingon nga nga pamaagi kung wala tay kapasidad. Mo na gingon ba? Pareha na sa kanang nasa tawag gani? Lisensya? Laban madakpan mga ka-K5, may mga license. Pero ang wala lisensya, talagsa may madakpan. Likilikay man. Oh, likilikay man. Panapunin sa armas. Kung makabuto ka, matrace up man. Nakapangalan good name mo. Nya kung wala lisensya, ala tablaw taw kinsa tagiyan ning armas ani. So mo na ingunan na nga kwan ba. So ari pug ka sa social media. So ka social media mga ka K5, mo nang i-regulate because of some reasons. But the only thing ling is it will nasa gitawag nga side effects. Nasa gitawag mga ka K5 at the expense of the transparency mga ka-K5 gobyerno. Pare, tagan example ha. Asa mo nakabalo nga ang pipila ka mga nakadawat og kining scholarship nga kanini BBM nga kining tag 20 mil nga ang uban mga ka-K5 is nahatagday sa mga anak sa opisyal, pamilya sa opisyal. Asa mo nakabalo? Di ba sa Facebook? So may good contribution siya mga ka-K5. May positive effects siya. To monitor, ang ato lang is, we have to determine kung asa ang good or legit information ug asa ang gitawag nato nga hoax. Dili hoax, ha? Hoax. Asa ang sayop nga impormasyon. Because ingon na normal naman lang yun na. Kay kinibitang sa politika, pwede man ka makaaligar bisag unsay. No? Imuhang unsa tawagan ni imuha bitang kanang labayan o kanang issue kining tawhana because of politics, magamit man na nimo. Ang puan lang kay kaning na yung mga daghang dami mga kakive mo ni problema. Pero mo lagi na, we will regulate it, but ang problema at the expense of the transparency mga kakive.
Wala na eh. Mingon ta maguba ning tao, pero kung di po ni mo na, kung di guwa po yung social media, wa po nakabalo. Diba? O para ning mga ginapanghatagan o mga ayuda. Tani, ang kwan, mamaya ang problema manggod ani, kini mo gawas yun ang atong pagkatauhanon ba? No? Tauhanon nga pamatasan. Nga kung pabor ni mo, ay okay. Pero kung dili pabor ni mo, ah, grabe makasaway. Pero dai ganin ni mo, ah, grabe ka. Drop na ang problema kung dili ka kanabitang open-minded. Because whether you like it or not, if you are a public servant, kung ikaw gipili ka sa tao, dapat open-minded ka. Dapat mo dawat kag kritisismo. And as well as mga political criticism. Normal na eh. Agala, masuko ka kung tinuod. Oh, normal na siya mga ka-K5. Now, regarding sa Facebook, kung ato mong kuning ako ning tangtangon, kung wala na niyo, sample, adi man po na siya makahimo. Anabala na akong makahimo, anak, Japan, China, Russia, kana. Kaysa sa China, may kaugalingon silang social media. Ah? May kaugalingon silang social media, mga ka-K5. Accessible man dito, pero limitado. May kaugalingon silang nga kinibitang web. No? May kaugalingon sila dito, mga ka-K5, as well as other countries. Ang Pilipinas, nga nga. Masalig lagi ta. Dira lagi ta kutob. Igor, tas reklamo mga ka-K5. May problema mang good ang kitig at atong sakit mang good. Kana lagi kung pabor na to, ah, grabe makasuporta. Pero dili gani or gi-criticize na ta, grabe makareklamo. Inon pa ka og kining sa to? Data Privacy Act. Sinalimot sila nga elected official sila mga ka-K5. Public office is a public trust. Prone for criticism ka. Now, depende na Nick. Mingon si Mark Ron nga, patangtangon na kung Facebook looy kayo. Kita nga mga yano, mga ka-K5, kita'y makaluluoy. Wa naman tay source of raw information. Depende naman ko na to. Good. Kaya kung tinod anat, ato lang yung tinod on seryosohon lang yun. Kung ato lang yung i-recap tanan-tanan mga kakife, mga panghitabo sa social media, kaya na yung uban man po good, maghimo po dog Facebook account or page, kaya na pong base ra po sila ang kapasidad silang utok. Nga mo post, mo comment, tingunan na, wala hunaw na kapila, wala paminsara, nga di sa kakuan nga makagubas lang tao, makasakit lang or even gani mga, pero that is part of the ano eh, the gameplay eh. Parte na siya mga ka-K5. Whether we like it or not, mo na siya part na sa tuwa mismo nga gameplay nga naa sa social media. Oh. Sige, alas 11:46 na. Padayon to sunan mga ka-K5 diri gyapon sa tong tulmanon. Check na to sa ka-K5 Jong Versales. Ari naman ta sa line nga balita mga ka-K5 kay kining potential nga pest infestation gipangandaman sa City Agriculture's Office. Well, sa ako po, much better because based on the experiences before, normal may mga lain-lain nga mga sapat mga ka-K5 nga magtumaw. Karon RSSI which is sa province wide or island-wide, ah. Tapos, kung nakalim ka na kay Nomdomo last year ba to? Ano to nga tuig da? Dugay na to? Kining gitawag na to nga piangaw. Kining baho mga ka-K5 nga sapat. Rice bugs.
Wala siya naglakaw? Ah, naglakaw. Sige, balikan talang karon dagidugay mga kakaypay. Si Jespod, naglakaw sila ni SM. Sige lang, balikan na to sa taod-taod mga kakaypay. Si Kakaypay Jom. Jom Sonido.

0: Pamajinan nyo. Pati dengue. Kabalo na mag I love you. Kaso sa sagay, 1-4-3 na. K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Yes, K5 Steve, mayong uto ni mo, mayong uto sab sa atong suki ng mga tigpamati. K5 Steve, mao ni lagi karon labi na gid sa panahon sa tiguan, mao gid problema nato sa ato ang kwad sa Department of Health, K5 Steve, ang pagkatap ug pagdaghan sa kaso sa dengue fever. So ang base tapos sa pinakaulihi nga update sa Sagay Municipal Health Station o katong Sagay City Primary Care Facilities, nakatala sila og 143 tanan ka mga record sa dengue cases gikan pa niadtong Enero ka K5 Steve hasta atong unang semana sa September. So ang record og gibasihan gaya ang unang record nila naka-record og 13 kabuok sa panahon sa buwan sa Enero, 8 sa Pebrero, 15 sa Marso, 9 sa Abril, 7 sa Mayo ug Hunyo, 21 sa buwan sa Hulyo ug 39 sa buwan sa Agosto, 24 karong buwan, permirong buwan sa permirong semana di kay Kevin Steve sa buwan sa September. So matotal naka-record ang Sagay City Primary Care Facility og 143. Murag lami po kayong pagka-recorda kay Kevin Steve. Tungod kay nahimo man hinog 143, mura na hinunig na I love you. Og record na nguna, akaloyan ba ya ang amo ang kuan, ang among barangay sa Barangay Poblasyon 2, bro, og na kuligot sa kayo, jutay ramig record dere sa mga barangay. Pero ang masubo-subo na pod, kaayo ka kipay, Steve, kay kalami rapabod pa tangalana, kay Barangay Paraiso, pero maupahinoon sila yung nanguna sa pinakaraghan nga natala o record ka kipay, Steve, sa kaso nga dinggi dere sa dakbayan sa Sagay.
0: Oo. Pero ang kwan, Jom, kumusta ang mortality, ang napatay?
2: Away gikataho ang ato ang Sagay City Primary Care Facilities kay K5 Steve. Uh-oh. Tungod kay kaluyan sa Ginoo na kwadra man gyud na kwadra og sa kwana natap na regyud sa K5 Steve og wa na hing abot sa punto nga mo correct pod og record sa kamatayon.
0: So mean to say at least ang mga tawo ana manamna nga na nakaibalo kun unsay pamaagi nga kun ikaw maghilanat ka daw konsulta na, no? Hindi na pabuton pa nga kuan. Ang problema na lang kun paano na to ni ma-eradicate ang pipila ka lamok, ha? Dilita ng lamok. Sige, Jom.
2: Wala masayop ato ang kuan, ato ang memory. Di magyutanan nga mga lamok carrier sa dengue ka K5 Steve.
0: Correct.
2: So, kurang lang lami kayo siya nga kuan. Kay ang pila ka mga spekulasyon sa mga netizens ka K5 Steve nga doghan pang wala ma-record dire. Pero tungod kay wala ini ma-record, tungod lagi po kining kuan na po ba, na-edukar na ang mga pumuloyong sa gayon sa giingon na to nga alternative medicine o magduda nga sila dengue, doon na din sila ginapainom nga makapasaka sa platelets nga makapapakgang nining dengue ka K5 Steve. Sige. So, muna pila ka mga balita ang atong nahipos atong paglibot-libos dibok dakpayan sa Eskalante ug sa Sagay ug ang kini nga balita hatod kanato sa Detex 500 Mighty C ang alkaline base ka vitamin C. D3 Bios for Biotex ug Extend Food Supplement Detex Coffee Mix nakakapi ka na naka detox ka pa para sa programang 11 Mbps sa Kuskipag Jum Sunido para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Alas 11:53 na. Ano lang magina kung ilan na at mag 1-2 days na. Check up lang ah. Libre mo na. Para maklaro mga ka K5 ko nun sagid. Sige, alas 11:53. Ay kalimot mga ka K5 Klinika D3 Bio. Sa mga babae nga naa sa premenopausal period. Importante gyud nga maprepara imong lawas during menopausal period. Kay kining gitawag nila nga new you. Bag-ong ikaw. Importante na because dakog dagag changes. Especially kung nag-usab na ang imo mismo nga ginatawag nga estrogen. May mga effect gina mga ka-K5. But kung ikaw nakatumar sa Klinika D3 Bio, lesser ang effect, lesser man ang imo nga pag-antos. Kring brain fog, usahay maginuktok ka. Usahay mo kahit kag maraga mahang up ang imo nga paminsaron. Matabangan na mga ka-K5. Makadugang sa imong enerhiya, likay sa mga paghubag-hubag, joint pain, suguban pa, mag-Klinika D3 Bio na. Ang vitamin D3 nga doon ay cold press extra virgin coconut oil nga mga pangontraman sa imuhanga impeksyon. Pwede sulod, pwede man sa gawas mga ka-K5. Available na sa mga butika diri sa San Carlos, Klinika de Alternativo San Carlos Brand o mga Kiesas leader sa inyong lugar. Standby! Sunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps! K5 FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigo lang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Pusto!
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: Palakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina Sir JP. Pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya, sayang na magsila ka exercise, wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kan pag-exercise. So, kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mao ang pagligon sa akong lawas. gawas o mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat.
4: Mm-hmm.
5: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
4: Uh-huh.
5: Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
5: Mm.
4: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: Mm. So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
4: Mm-hmm.
5: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
8: Mapali ang mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
9: Pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mapibis sa mga butika. DTX 500.
11: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance na po na ako ng gamot sa high blood.
12: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
11: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabahon ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang punapit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
13: Oras sa K5 News of the Philippines. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office at tumanggapan ng Most Outstanding Awards sa Service Excellence Awards sa 2026. 100 kilo ng iniwang karne ng pating na recover sa Apari, Cagayan. At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ng Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa di umano'y kumakalat na online threat.
1: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards sa 2026. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
16: Ginawara ng parangal ng Most Outstanding Local Youth Development Office ang Dumaguete City Local Youth Development Office o LYDO sa Service Excellence Awards 2026. Iprehayang ni Dumaguete City Mayor Manuel Chukete Sagarbaria ang tagumpay na ito sa isang pahayag kung saan pinuri niya ang LYDO para sa nasabing pagkilala. Naging national finalist din ang Dumaguete City LYDO para sa Service Excellence Award na kumilala sa mga pagsisikap na tanggapan sa pagbuo at paghatid ng mga serbisyo para sa mga kabataan. Ayon pa sa alkalde, ang pagkilalang ito ay sumasailalim sa pagsisikap at dedikasyon ng mga youth leader at ng buong kuponan ng lido sa pagbigay ng mga oportunidad at suporta para sa mga kabataan ng Dumaguete. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Sharon Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Samantala, 100 kilo ng iniwang karne ng pati na-recover sa Apari, Cagayan. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 100 kilong karne ng pati na nakasilid sa cooler box at inabandona sa Veterans Wharf sa Barangay Bacanaya nitong Setyembre 21. Ayon sa Coast Guard Intelligence Group Northeastern Luzon at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2, posibleng nagmula sa katubigang sakop ng Sitio La Unionan ang mga kontrabando na iniwan matapos matunugan ang pagdating ng mga nagpapatrolyang operatiba. Matapos ang isinagawang dokumentasyon, agad na itinapo ng PFAR ang nakumpiskang karne alinsunod sa mga provision ng Republic Act 10654 o ang Amended Fisheries Code of the Philippines na nagbabawal sa illegal, unreported at unregulated fishing. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng PFAR upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na paghuli at pagkatay sa pating. Nanindigan naman ang PCG sa kanilang mandato na mahigpit na ipatupad ang mga batas pangisdaan sa pamamagitan ng kanilang iCare program. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ng Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa umano'y kumakalat na online threat. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
10: Nilinaw ng Hamtik Municipal Police Station na hindi sa munisipalidad ng Hamtik Antique matatagpuan ang dalawang paaralan na tinutukoy sa isang social media post na naglalaman umano ng pagbabanta sa payag ng Hamtik MPS. Batay rin sa mga tala ng Department of Education, ang binanggit na Ginsangan National High School ay matatagpuan sa munisipalidad ng Santo Niño, South Cotabato Region 12 at hindi sa Hamtik Antique. Dagdag pa na bagamat may barangay Ginsangan sa Hamtik, ang secondary school na matatagpuan sa naturang barangay ay ang Moscoso Rios National High School at hindi Ginsangan National High School. At ganun din sa Santo Niño National High School na matatagpuan din sa Santo Niño, South Cotabato Region 12. Dahil dito, pinapalalahan ng publiko na tiyakin verifikado muna ang mga impormasyon sa pamamagitan ng opisyal at mapagkakatiwalang sources bago magbahagi o mag-repost ng hindi pa nabe-verifikang content, lalo na kung maaari itong magdulot ng panic o kaguluhan sa komunidad. Tiniyak naman ng Hamtik MPS na mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga school heads at stakeholders upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at mga non-teaching personnel sa munisipalidad ng Hamtik. Para sa Mighty C Network News, K5 Junela Nangantivas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ang mga balita dahil sa agawa ng pasahero, lalaki nasaksak sa Bacolod City. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Nagdulot ng takot sa ilang residente ang naganap na krimen sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental kung saan nasaksak ang isang jeepney driver sa Barangay Takuling. Sumiklab ang tensyon alas 10 ng gabi noong araw ng Lunes, Setyembre 21, na nagumpisa lamang sa pagtatalo ng dalawang drivers ng tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Joe at alias Nemrod na uwi umano sa PC Kalan. Ang pagtatalo ng dalawang tricycle drivers at nasaksak ni alias Nemrod si alias Carlo na isang jeepney driver. Ayon sa mga pulis, inawat lamang umano ni alias Carlo ang dalawang drivers na nag-aaway sa kalsada. Kinumpirma din ng mga pulis na bayaw pala ni alias Joe ang nasaksak na si alias Carlo. Napag-alaman naman ng K5 News FM Bacolod na nag-umpisa ang tensyon sa pagitan ng dalawang drivers ng tricycle na sina Joe at Nemrod sa agawan ng pasahero. Sa Bacolod City, kabilang ang mga tricycle drivers sa mga naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng fuel dahil sa tensyon sa Middle East. Dahil dito, hindi maiwasan ang mga kaso ng mga agawan ng pasahero. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Gayun din lalaki lalaking nakaupo sa gitna ng kalsada patay matapos masagasaan sa Ormoc City. Balitang hatid sa ate ni KK5 Carol Medino.
17: Nasawi ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang van habang nakaupo sa gitna ng kalsada sa sitio kay Mito Barangay Margin, Ormoc City pasado las 10 ng gabi nitong Setyembre 21. Ang biktima ay 59 na taong gulang, retiradong kafgo at residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon at sa nakuhang video, makikitang ilang minuto munang nakaupo ang biktima sa gitna ng kalsada bago ang insidente. Maya-maya dumaan ang isang Toyota commuter van at nasagasaan ang biktima. Ayon sa driver ng van, hindi niya napansin na may taong nakaupo lalo na't madilim umano ang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon.
18: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, minor de edad at dalawang lalaki nakuha na ng marijuana leaves sa Hawili Beach at Tangala na Clan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Regilin Tornino.
19: Inaresto ng mga kapulisan ang dalawang lalaki at ikinustudiya naman ang kasamang minor de edad matapos na mahuling may dalang marijuana leaves sa Hawili Beach sa bayan ng Tangala na Clan kagabi. Ayon sa mga otoridad, nagpapatrolya sa lugar ang mga personnel ng Tangalan PNP nang makasalubong ang grupo na kinabibilangan ng 18 at 20 anyos kasama ang 17 anyos na binatilyo na residente ng poblasyon Kalibo. Nang mapansing may paparating na pulis, tinangka ng mga itong tumakas dahilan para habulin sila at sa pakikipagbuno ay nahulog ang isang sachet ng marijuana leaves. Nahuli ang tatlo at na-recover mula sa grupang tutor, condom, pera at lighter. Dinala sa Tangalan PNP ang tatlo kung saan sasampahan ng kaso ang dalawa habang i-turn over naman sa DSWD ang nasabing binatilyo. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Regilin Tornino. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
13: Samantala, ICPO kinumpirma na may bodega na marijuana sa Isla ng Panay. Balitang hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
20: Kinumpirma ng Iloilo City Police Office o ICPO na may bodega ng marijuana sa Panay Island. Ito ang ipinahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilia sa panayam ng K5 News FM Iloilo. Napag-alamang may isang lalaki ang nag-myday ng kush at liquid marijuana sa FB account nito at ibinenta kung saan naaresto siya ng mga kapulisan ng Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Ayon pa kay Parilia, ang mga supply ng suspect ang mula sa Luzon at pinapadaan sa legit courier. Malaki rin ang posibilidad na may koneksyon ng suspect sa courier o rider upang mapadali ang pagpapapasok ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Dagdag pa nito, magpapasa sa headquarters at magsasagawa ng measure kaugnay ng courier na pinapadalhan at nakakalusot ang mga ilegal na kontrabando sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: At 6.7 milyon pesos na kontrabando na kumpiska ng protest sa isang linggong operasyon. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
21: Nasabat ng protest ang 6.7 milyon halaga ng kontrabando sa operasyon mula September 10 hanggang 16 gayong taon sa Northern Mindanao. Umabot sa 145 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon sa kampanya laban sa ilegal na droga. Nakumpiska ang mahigit 4 million halaga ng shabu na tumitimbang ng 590.497 grams at 65 katao ang inaresto. 8 individual ang nahuli sa ilegal na sugal, 57 naman sa kampanya laban sa wanted persons. Kabilang dito ang 14 most wanted at 43 iba pang wanted persons. Sa kontraboga, 13 small firearms ang na-recover. Nasabat din ang mahigit 2 million halaga ng smuggled cigarettes at higit 200,000 pesos na mineral ores at heavy equipment mula sa operasyon laban sa illegal mining.
0: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
13: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan si United States President Donald Trump sa mga bansang miyembro ng International Criminal Court o ICC na magbitaw na sa naturang korte. Inihayag ito ni Trump sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York kamakailan September 22. Iginiit ni US President Trump na hindi papayagan ng US na maimbestigahan o maliti sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Matatanda ang matagal ng kritikal ang administrasyong Trump hinggil sa ICC. Noong Hulyo na nawagan din si US Secretary of State Marco Rubio sa ibang mga bansa na umatras na sa naturang tribunal. Matatandaan na hindi miyembro ng ICC ang US at hindi nito niratipikahan ang Rome Statute, ang kasunduang nagsisilbing batayana sa pagbuo ng korte.
1: ICC Network News.
13: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na,
4: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaa. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan yung bukit, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ba? Bakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagpaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Sus, diya nasad. Napalingan nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan, Bay, naunsa naman na? Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
16: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
15: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
16: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
15: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
16: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
17: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan, mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
18: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: Pure Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Balik tama ka K5 Dirigapon sa tungtong lumanon. Dirigapon ng 11 Mbps, mga balita og public service. 27 minutos sa manakalabay ng alas 12 sa kauntuhon ay kalimot ang klinika DTX 500. Akong tabang mga ka-K5, gumikan kay kini makatagman og kasulbaran sa iyong problema, gumikan sa nagtaas nga blood sugar. Nga may nungdan nga ikaw, lisod, maayoy mong samar, basi mahalap ka, o guban pa nga mga problema mga ka-K5. Isa po ni sinungdan nga usahay nga magtaas imong blood pressure. Takot kay mga nagabara-bara mga ka-K5 sa mga kaugatan. So ano pang ginapabot ninyo? DTX 500 na.

0: By the way, mapalit man mga ka-K5 ba sa mga Quezon leaders ang atong mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Nasa linya mga ka-K5, kining mga nasunugan sa Greenville Bato na kadawat og paawa abag pinansyal gikan sa City Social Welfare and Development Office. Check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, K5 Steve, ang San Carlos City Social Welfare and Development Office kon CSWDO may distribute gas assistance natog September 21 sa mga pamilya niya naapektuhan sa sunog sa may Greenville Bato, Barangay Rizal, or kagahapong adlaw ka K5 Steve, kay murag one year na kapin sa dihag na hitabo tong sunog ka K5 Steve, niya gi paygayon aga pagtagtag sa may barangay hall sa Barangay Rizal. Aga maong assistance gi provide siya under sa Assistance to Individuals in Crisis Situations kon AICS program, GISMIL ang gihatag nadto sa pamilya nga aga panimay totally damaged, samtang 5,000 for partially damaged houses o 3,000 pesos para sa mga sharers o renters ka K5 Steve.
0: Okay, pila ka buok ni tanan?
2: Ang katong houses ka K5 Steve?
0: Oh, household, pila ka kwantanan? Ang nakadawat lang Ronbel, pila ka buok?
2: Katong sa Greenville?
0: Sa Greenville, oo.

0: Greenville ba to? Na kuan ko wala na kay ko ka hinumdum kay Five Steve kung pilan to ka book balay.
1: Oh, pero ang nakadawat ron
0: ang nakadawat ron maubod to katog mga naapektuhan sa maong sunog.
1: Oh, so kaning nakadawat is probably mga kaning sa to gani. Kining partially
0: mga
1: damaged.
0: Sa 108 man tingali to kung ako
1: Na apil partially damaged o kuan kining
0: Steve.
1: Oh, partially damaged o katong mga kuan gyud full damage.
0: Oo. Tanan sila.
1: Dinigi mo ang kuan? Ang pagpanagtag?
0: Sa Barangay Hall, sa Barangay Rizal.
1: Barangay Rizal. Sige, Bel.
0: Sige, K5 Steve. Muna ito mahatag report alam sa programa 11 Mbps. K5 Jezebel Barbicha para sa kampiyon na balita. Sa Negros. K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Alright, salamat ka K5 Jezebel Barbicho.

check na to si Kakay 5 Shell Gasataman. Kining clearing sa Ibid Creek sa isa ka barangay sa La Castellana, gisugda na. Ano ninapiktuhan mga Kakay 5 sa mga baha? Oo. Standby man Kakay 5 Raylan.

0: Sige, check ta. Nasa linya ka K5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: She?
2: K5 Steve, nagpadayon ang pagkalkal sa naipon nga batos, balas o volcanic debris sa Ibig Creek sa barangay Biak na Bato, La Castellana, Negros Occidental kagahapon. Gigamit sa probinsyal nga gobyerno ang mga heavy equipment aron mibalik sa normal ang giagian sa creek. Human kini ni baha ni adtong Setyembre 15 tungod sa kusog nga ulan. Matod pa ni punong barangay Joselito Martinez Jr. ang lahar ug abugikan sa bulkan Canlaon maoy nagtapok sa creek ug hinungdan sa pagbalik-balik nga pagbaha sa lugar. Samtang nagpadayon ng trabaho, light vehicles lamang ang gitugutan nga mao maagi sa Kalapagan Bridge o gideploy ang PNP aron magbantay sa trapiko sa maong lugar.
0: Kalatagan na.
2: Ang aton, ano po,
0: Kalatagan. Kalatagan Bridge.
2: Kalatagnagan.
0: Oo.
2: Maoke na aton nga dawat na balita, Kaki 5 Steve, para sa programang 11 Mbps. Kini si Kaki 5 Shella Gasataman nga nakaklinika dito yung Bio the Superfood Supplement para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Shella Gasataman. Maingod to kang Ma'am Merlin Antulo. Thank you very much sa may merkado sa Masulog. Kagawa Jing Himipino, dala naman sa may Isabela. Maingod to man kang Kapnaldo sa may Sikatuna, Isabela. And the same time, maingod to, shoutout ko sa Pagara o Kaburog family sa Canlagos. Don Espirijon Villegas Belermoso Don E. Ni gikan ni Senet Pagara ang Quezas leader sa may Canlagos sa Don E. Belermoso. Thank you very much. Ma'am Senet. Mapalit niyo dra mga kakifay ba kang Ma'am Senet Pagara ang produkto na to, ha? Try new DTX Coffee Mix, ha? D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Pangitan nyo si Ma'am Senet Pagara diya sa Maykan Lagos, Don E. Balirmoso. Maingod to man kay Ma'am Bilma Kadusale. Maingod to Ma'am Bilma Los Biminda Española diya sa may Isabela. And also kang Quezas leader Ma'am Joy Favorada de Soy. Quezas leader Gisette Davis. Ma'am Roslyn Godoyo, maingod to da sa may Matagbak, Canlaon. And also kang Marvin Castellon, watching from Bacolod. Always ko listener ko sa Barangay Panubigan. Thank you, Sir Marvin. Maingod to niya doon ang IYRS Bacolod. Sige. Standby ka K5, Raylan. Kini nga balita, mga ka K5. Pagka mamugnaon sa mga Negrense gipasandayag sa ika-40 nga Negros Trade Fair, nasa linya ka K5 Raylan Esquereda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Hey.
3: Nagsaulog ang Negros Trade Fair, ang pinakadugay nga nagpadayon nga provincial trade fair sa nasod nga gipahigayon sa Metro Manila sa ika-40 nga anibersaryo nini ug nagpasundayag pag-usab sa Best of Negros o SMX Convention Center ORA sa siyudad sa Tagigikan sa Setyembre 22 hangtod 27. Uban sa record nga gidaghanon nga 178 ka mga exhibitor, ang edisyon karong tuiga nagdala sa temang butlak o nagpasabot nga pagpamulak o pagsubang sa adlaw. Giorganisa mo ang events sa Association of Negros Producers o nagtanyag og labing maayong mga furniture, pagkaon, fashion o mga artisan products gikan sa producers sa Negros Island Region, lakip na ang Negros Occidental, Negros Oriental o Sikihor. Sa iyang mensahe ato sa Arima o ang opisyal nga pagbukas, nagingon si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na nagpabiling importanteng parte sa probinsya ang produktong kalamay o ang kasaysayan niini. Apan ang Negros Trade Fair, nagpakita nga adunay lain pang mga butang nga mahimong mamugna sa mga Negrense. Ugmaw ka na itong mga nakalap nga balita. Hatod ka na ito sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Para sa 11 Mbps, kini si K5, Raylan Escarida. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!

0: Salamat kay K5, Raylan Iskereda. Si Jong na lang, no? Ah, si Sefri. Basi nag-travel si Pre. Nag-travel sila. Sila ni Elmergo. Nakamo, ha? Bena, mga ka-K5, naitabo, kinipasubo, ha? Sa pamilya, sa isa ka, according pa sa itong nakuha nga report, ano ni siya? Kanhi kagawad. Naitabo ka ng aksidente, mga ka-K5, pasado lasutso kagabi, eh. General sa may barangay Magalyon Kadre, Moises Padilla. Isa ka driver, 46 years old, and at the same time, taga barangay Kabakungan. May angka siyang 11 anyos, and at the same time, according pa sa report mga ka-K5, nga sa diin, pani siya, paingon sa may barangay Kabakungan, may overtake kini siya apan nawad-an sa control. Nagaresulta mga ka-K5, ang driver nakabsan gintaon sa kinabuhi. Nagani ang angkas, ano lang, pangus lang, supasubo sa pamilya. Alas 12:40 na mga ka-K5. Okay na? Wala pa na gano'n pa siya. Report mga ka-K5 nga regarding updates sa Barangay SK election. Kaysa diyang gipangutana sa mga sakop sa media kini si President Bongbong Marcos Jr. Ningon siya nga wala pa siyang kamot. Now, we all know mga ka-K5 that the decision should always coming from the President. That's why tantingala ko gani ang Senado ng anong ilang gipasa nga daghan man ang supak. Pero mao lagi na, sige na lang. Pero, kay supposedly, ningon to ang iyang executive secretary nga supposedly September pirmahan, pero first week. Problema kay until now, wala pa. Now, sa ako lang, base himo niya nga i-default para at least murag kuan ba dili lang siya gabuot kunuhay imoon napasa naman sa kongreso duha ka kapulungan sa kongreso di Senate and House of Representatives. Now after ana, I don't know. Base sa tagani, enacted by default. So, dili na siya. Kaya after na several days, mga ka-K5, it will be enacted into law. Depende na kung iyahang aprubahan or iyang i-veto. Pero kung dili niya i-veto, niya dili po niya consider as enacted ang law. So, moragya po, on the same time, alang-alang na po ka mo, saka pa dito sa Korte Suprema. Mabita na, gipaniguros kumilik, gabisan pa naanay, gipasa nga balaod nun, ay na-approve bill sa duha mismo ka chamber, still there preparing mga ka-K5. Mo nang ilang ginahimo karon sa Commission on Election. No, depende na. No? Ato na nang bantayan mga ka-K5 kung unsa gyud. No, ang importante nga maklaro na. Pero mamanggo na. I-postpone man yun ko, no? So, ilasab na. Sa pikas bahin naman, mga ka-K5, kining naitabo karon sa impeachment trial. Kay mama ni, mo siguro ni Nungdang, anong ipatawag nila si Mark Zuckerberg, guro? Kay murag grabe man ang ugong ron sa kwan, gamay si Piat mga ka-K5, pati mga dila ko na ikon. I-post pa nila sa Facebook. Now, pe, kwan ma, social media man. Oo, wa na tayo kuha na mga ka-K5. Pero ang ako lang is money. Supposedly, di ba may rule, may gitawag tanga rules of impeachment, may mga pamaagi na mga ka-K5 pursuant to the existing provision nga gitigana sa konstitusyon. Now at this at this point they are now parabag ilahang review mga ka-K5 ang threshold or meaning ang iyaha bitaw nga basis on the actual voting mga ka-K5, which is para nako supposedly dili siya nabutang sa insakto nga procedural. Ngano nakaingon ko gingon ana mga ka-K5 tungod kay supposedly dapat it must be mabitan ni ana ko nga unsa man gyud ni ang ato ang senado. Ingon ani na bata ka huyang? Ingon ani na bagyud ta ka problematic mga ka-K5? Yes, it's true nga may bahid politika because we are governed mga ka-K5 and we are a political country. Gipili ning mga official in a political system mga ka-K5. Now, ang kwan lang nako is money. Supposedly, before sila nagahimo sa impeachment trial, there must be a clarificatory and aprubahan nila mga ka-K5 ang ginadali manggod nila. Gusto manggod nila, kuan po ni sa prosecution, ngano inyo mong gidali-dali, pugod. Tani, gikuan sa ninyong issue, kung unsa gyoy rules gyud mga ka-K5 on the conduct of the impeachment trial. Dilingon nga, along the way, samtang kahiring, gano'n na po mo kung unsao na siya. Ha? Diba? Dapat gi-clarify tanan antes nga gihimo ang trial. Ilamang good, basta magkasugod lang trial. Puro man palpak tanan gyapon. Na sila yung mga ikuan nga witness. Ang ilang witness, mupabor na naman noon sa defense. Oh, very ironic kaayo. So dapat mga ka-K5 is giset daan unsay standards o unsay rules before nagahimo sa trial. Because kabalo mo sa gihimo nila karon ang Pilipinas mura siya dili man siya matawag nga judicial pero part of judicial mangyapon ni siya nga procedural kay impeachment trial man pero ingon ani na gyud de kahuyang nga ato ang panggobyerno sa Pilipinas. Ingon ani data kay dito sa ubang nasod dili man ingon ana pag once nga kwan fix na daan. At least ilang kwan, whatever, unsay color ni mudra, unsay mong basihan dira, na sila gisunod nga mga procedure, which is fixed procedure, mandato mga ka-K5 sa ila mismo nga kagalingon nga konstitusyon, as well as kita des Pilipinas. Kaya kung gibasa man gud ang konstitusyon mga ka-K5, even isa ka ordinaryo nga elementary student, makasabot, kung imong ipa-explain mga ka-K5, under the Article 11, Section 3, Paragraph 6, which is nag-ingon dyan mga ka-K5 is, no person shall be convicted without the concurrence of the two-thirds of all the members of the Senate. So, mga all members, nga imo pong i-backread po ang Constitution, the members of the Senate are elected mga ka-K5. May mo siyang membro kung siya elected nagapanumpa, nagaserbisyo sa Senado bilang senador. Matangtang lang siya, pinaagi sa isa ka procedure. Wa pa man siya natangtang according pa sa isa ka active nga associate justice nga namang gyapon ang presumption of innocence until proven guilty. Bisa kung saon pa natog balitok-balitok mga ka-K5, ilog lang ko ni Jong ha kung ready na. Bisa kung saon pa natog ka ng lupad-lupad, salom-salom, pagtungan ni mo, all members of the Senate, yun na siya. Wala man gibutang nira nga all members of the Senate present. or all members of the active Senate Senator Judge, wala man members of the Senate man. 'Di ba? Very broad ang konstitusyon mga ka-K5, supposedly dilin mo tagagdagag meaning. Dapat butangan lang nimo mga ka-K5 kung unsa gyud ang exact representation mga ka-K5 of the provision. I am not dilimang ko lawyer, di man ko kwan mga ka-K5, pero gimugna ang konstitusyon for everybody nga makadaling makasabot. Dali nga makakuan. Pero ano? The accountability, public, okay. The president, the vice president, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and the ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other officers or public officers and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment. Dali sabton, di ba? Wala na ingon kuskus balungos pa nga ay abig mao ni abig mao na kung presidente ka, vice president, Supreme Court ka nga justice, membro ka sa Constitutional Commission, ombudsman ka, ma-remove ka sa imong office through impeachment. Period. Kung dili ka part sa ilaha, dili na kay agi ko impeachment through legal proceedings ka na mga ka-K5 by a competent court. Simple nga pagka-analysis, dali ra jud kayo. The same po na sa provision mga ka-K5. Ngamingon gani, 2/3 of all the members of the Senate, automatic, kabalon ta kong pila. Ana ra jud siya. Diba? Simple ra jud kayo, daghan pa jud pasikot-sikot. O niya, nakalisod pag yun mga ka-K5, o, social media na punta. Ang social media, dira na balaan mga ka-K5 kung unsa yun di ay maukay man. Nga na'y usa ka former justice, Supreme Court mga ka-K5, nga sa una, lahi ang interpretation, karon lahi po niyang interpretation. Nada nag-ingon nga basig kuan siguro? Hindi ko na lang sumpayan. Sige, alas 12:51. Basi lang alang, guro? Oo. Sige, sa Picas Bay naman mga ka-K5. Okay na? Giaprobahan. Okay na, nasa? Sige. Are, preparasyon mga ka-K5 sa kinibitang potential pest infestation sa City Agriculture's Office sa San Carlos. I-check ta ka K5 Jong Bersales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong! Jong!
2: Yes, Kinab Steve.
0: Ah.
2: Pagagay mo na nga pangandam ang City Agriculture's Office sa bayan ining chal nga infestation sa mga pesticidal stage sa katapusan sa tuig. Base ni sa pagawas usab nga pahimang no sa DA Negros Island Region gikan sa ilang gibasihan nga historical data gikan sa Bureau of Plant Industry. Now karon nakagapod ato na inabi si Sir Bernie Briones ang local poka local ice program spokesperson din sa City Agriculture Office kung sila mga preparasyon. According niya, ilan namang, doon na sila inaporma kinini ang mga sistema task group kakita Steve na may mo-monitor sa to ang mga rice farmers din sa Takbayan San Carlos. So, pananglitan, doon na yung mga posibleng pagtubaw. Kaya kini siya mga probabilities pa managot din kakita Steve.
0: Based on experience.
2: Oo, okay. Kwan, ang atong panahon karon medyo paborable ba para ani nga matang sa mga insekto. Now, karon na ang ilang rekomendasyon sa ato alam mga farmers is if in kaso kakitab Steve dunay pag tumaw aning mga matang sa insekto sama sa steam borer, rice bug kini mga tiyangaw, mga black bug suguban. Kung mahimo kakitab Steve dangat din silang buhatan kay kinimanggod siyang mga matang sa mananap, kumun naman ni siya. Dali na ni siya nga mapakgang kun mahimuan dayon og aksyon para nga dili mo baga pag ayong yahan ning populasyon. So maulang na and then kung do na magyoy mga reported damages, aduna na sila sila yagi prepare nga mga lakang bahay niini saon nga ma-resolve po ang posibleng sa gubangon unya nga kakulian sa to mga mangunguma. Kun nang lit motomaw ni kay kini mga prediction lang man siya. Base sa kan base sa previous nga mga atalaan ni Pab Steve.
0: So at least may ano sila may contingencies lang so, kaso motumaw. Sige.
2: Okay. So mo na tumatod nga report karong auto para sa 11 Mbps program dahil kato sa D-Tex Pamanid Og Mighty siya K-Pab Zong Bersalas para sa kampiyon ng mabalita servisyo di ko galingawan sa Negros K-Pab News natan
1: 11 Mbps.
0: Mga ka-K5, we have only 93 days. Pasko na. 7 days. Sildo na. 8 days. Purot na.
1: 11 Mbps.
0: Balikong oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Sa ngalan ng Tibok Pers ang naglangkob sa 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ni SM Brian Murden. Ngayon man ang 87.9 K5 News FM gihulngan sa pagpangunan naman ni SM Francis Edward Garza sa Oba. O sa ako ng mga technical partners, ka-K5 Monje, ka-K5 Rico, o Glendy Malabago, ka-K5 Carlo. O sa mga naman nga CEO, President Doc Lamiloy, kinigapon ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. The lives of the Filipino. D3Bio.
3: Ako si Nita Gantalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
4: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells. Og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
5: Kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pun sila kalihok o dili na pun sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka inom kung pareho ang kaga, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang monolaw rin, continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay dyan na. Tungod sa monolaw rin, nga naa sa virgin coconut oil, nga number one component sa D3 Bio, ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Kaya naman, Doc?
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba dyan ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
5: Oo.
6: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita ni mo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako na po, Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, nga naman.
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto, Sir GP.
5: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
8: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluha sama sa pag-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahanag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imo ang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinautod na ka. Magbalipayong ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: T3 Bio.
3: Ang T3 ng may visio.
1: Ang visio
3: ng may T3.
1: Kapalit sa mga
3: bulika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto. Gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na.
9: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Asa magagikan, bay?
16: Gikan ng ubukit, bay!
15: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
16: Gitaw, mabakarwas gani ko?
15: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
16: Bay, dito?
15: Ayos kayo.
16: Sige, diyan na ba? Pakarwas ako.
15: Sige, sige.
17: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
18: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Ala, 1:25 na sa hapon. Welcome na sa programang Afternoon Heartbeats. Magandang hapon na mga higala, inyong makauban, ang yung daging nga putor, tapero cute, og lami on. Oy lain, si Deji Pam. Alright mga higala, magkuyik-kuyik na putor, kutub karong alas 3 sa hapon. Itong programa ang inubanan sa marindot nga sunata o sa sulat padala. Kumusta naman? Kumusta naman ang nagtikongkong dira kay Ulan ang kahaponon? Alright, no, mga nanay, nasa merkado, no? para dili mo mudok ka oil samtang bugnaw ang panahon. Paghigop mo DTX Coffee Mix, ang kape nga makapaseksi, makapawala sa dukahan.

si Kay Sikay sa mabugnawin nga kahapon. Kumusta naman yung lugar, mga higala? Nakasinati mo mong pag-ulan kaya dira sa San Carlos, no? Medyo, maragbasa-basa na pa. Basa-basa na po ang mga... O kumbaga, nahumka na po ang mga nanglikit ng yuta. Hatag mo update ni Rabi? Sa ang sitwasyon na ay bitaw no 94 na lang 94 days to go Pasko na Jordan humot-humot na ang Pinaskohan mga kaki-fives ha at loday karoon nga Miyerkules a pizza 23 simbola sa Setyembre tuig 2026 hapit igid Oktobre na po napit mga higala sa talaw na ba yung tishiti na? Balik tarong dugay-dugay kay magbasa tagsulat pa nala. Kabahin naging aning bana o kun asawa nga nagluiba. Sige, anyaw sa ang mga nindot ng mga sunata. Mabalik yung tarong dugay-dugay. Standby lang mo dira ah. Ayaw dyan mo og pahawa. Ay pagbalik na to, magbasa na tagsulat.

alauna 41 na sa hapon. Kamu namin naghihapon sa programang Afternoon Heartbeat. Magkagihapon, yung nakauban karon ang DJ nga putort, pero cute o glamioy na si DJ Pan. Maraming salamat mga igala sa inyong pagulat. Kani mga orasa, gidalit yun ato sa tuang Power Trio, ato ang DTX 500, Mighty C o Death Revival. Labi na sa mga senior citizens nga doon na nagyudaghan ka yung mga gipamati sa kalawasan. Atuan ang tuldukan mga nanay, mga tatay. Abisan pa man sa mga pabatan oil nga doon na naginahambin nga mga sakit. Ato ang palikuno na nga ato ang immune system. Ito ang tulukan na ito ang sakit para tauhay kahit ang mga nabuhi matag-adlaw, no? Ha? Wad yung tayo ginadala nga balatian. So, tumar na mo sa ito ang Power Trio. Mapalit na sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. At syempre, para dili na mo magpliti-pliti padulong dira sa syudad, para mo palit sa ito ang produkto, mapalit po na diha na. Kung gumagana na sa inyong mga tag-sa-tag sa kabarangay, kung taga-proper po daw ka, na dira sa kabanam Aiza Sekretaria, sa proper po daw San Carlos, tapos sa Sir Ruben Ruel, dira sa May Peel Street at bang sa Old LTO Center Mall. Siyempre, dira sa May Burgos Street, Barangay 5, dira sa Kabadang Maria Luta, Panilagaw. Madam Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. O ka Ma'am Arlene Gutib sa Street Vincent, Barangay 1, kilid sa Santa Rita College. O kubayin pa mga kakipay. Alright, sa wala nakadungog kaganina, ang ato ang Facebook page, K5 San Carlos, Digital 95.7, yung mga greetings. Ipalupa na dito, yung mga pa-shout out. Unay mo greet, dirag happy birthday dito ng basahon karon tagsa-tagsao na ako. Oo, sa ganahan po mo hatag og advice para sa itong sulat nga basahon karon. Alright, so karon mga higali, dilita magdugay, dilita maglangay, putla ng relasyong giata.

Daghang kay salamat Ramon sa imong pagpaabot sa imong istorya. Pagbalik dato karong dugay-dugay muhatag na migtambag nimo. Ug nang hinaot pud ta sa atong mga viewers atong mga suking tikmaminaw. Amo paabot usab sa ilang tambag para sa tuang letter sender no kay para matabangan pa nato sila. Oh, standby lang mo dira karon. Balik tarong dugay-dugay, aniya usa ang kanta para sa itong letter sender.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
6: Correct.
5: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
6: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
5: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
6: correct,
5: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit. Maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
6: Gusto.
5: Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
6: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
6: Unay kuyaw.
5: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
6: Pusto.
5: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojo Doc!
5: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
6: Oh.
5: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
6: Bitaw sa?
5: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
2: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
8: tulog pod ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
6: Husto.
5: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
6: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini gisulod sa kapsula ang flavonoids o polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
5: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
6: Correct!
5: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
6: Bitaw sa?
5: Kaon pa jug ka? Kailami?
6: Oh.
5: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
6: Dili abuso. kasiguruhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman
10: from Man. Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman from
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kana magkisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

alas 2:25 na sa hapon. Baliktas itong programang Afternoon Heartbeats. Ang kanyang hapon, makauban na yung DJ nga po to, pero cute og lamiol, si DJ Pa. Alright, mga galeri, kang isalamat sa iyong pag-standby. Ay, sa mga bukid-bukid gabahin karon, no? Bisin pa man dira sa syudad, samtang naminaw mo dira sa atong programa. Panghigup na mo og kape, painitan niyo ang tiyanderaan. Init na para masamot yung kahat. Yes, para dili mo dukaon. Samtang nagbantay sa inyo hang mga karabaw dira, nagpakaon-pakaon. No, magbakirong karabaw, so magdala din kape. Dili siya. Samtang nagbantay mo sa inyo mga tinda dira. Aga, higop na mag DTX Coffee Mix, kay wala lang ka nang api, kung dili. Limpiuhan pa dyan ang tibok ni mong lawas. Manggawas ang mga yawa-yawa, apil o gawas mong silingan. Limpiuhan ni mong kalawasan, mga kake-five, sa gantong nang naghandoy. Mga ganan, dyan mo sexy, mo gamay ang mga bilbil. DTX Coffee Mix,

kolesterol, mga unsa pa na dira. Basta mo siksik ka, humanin mo ginom ay na, magbalik-balik ka sa CR. Huwag itong mga pagkaon nga dugay na na-stock up sa imong tiyan. Pagkausun yun ito sa tuwang DTX Coffee Mix. Alright, alaw na, 20 sheet eh. Mawag itong mga higala. Ang sulat nga, gikan sa itong letter sender. Grabe mga higala, oy. Nagbasa na po ito og sulat nga natangtog na po na ito ang mga kasing-kasing. So, wala mga nakaapas atong istorya. Isa kabay na nga hiluiban sa iyang asawa. Kaya kay dili nalagi mahatag ang mga gusto. Isama man po ni mo asawa, oy, kung gamay rin dyan o kita imong bana. Huwag po kaayo o gamang pungsyon dira. So, dagan kayo salamat si Ramon na sa imuhang pagsalig sa imong pagpaambit sa imong sulat. Salamat sa imong kaisod, no? Kaya talagsaon ragin kayo ang uban, ana. Labi na ni mga lalaki, mga igala. Ilahar yun ang iluom ang kasakit. Kaya lahir yun na sila sa mga babae. Mga babae, yun mga masakitay na dayo kilakilan, mag-imot-imot na yun sa Facebook. Pero ganun yung mga lalaki, no? Mga bahala, talagsa kayo na sila magpakita sa ilang gibating kasakit. Magpakahilomra na sila dira. O hilig ka na sila magloom o kasakit sa dughan. Ramon dili sa yun nga madungog na mo. Nagigyaan ka sa iyong asawa at tungod lamang sa kakulang sa kwarto. O sa iyong magod magigala ang kaning kalisod, dili ginusahay, kundi ni ang kalisod o sa ginikapagsulay sa relasyon. Kay sulayan, mamuana magtiayon kung kaya bagyod din yung magtambayayong. Okay, lagi, usap po na sa inyong ipanumpaan sa simbahan, sa hirap at ginhawa, magkauban dyan mong duha, no? Oo, so, mauna, nga, adunay dyan yung mga kalisdanan sa relasyon. Pero wag mong matambag ganin mo, letter sender, pagpabiling ligoyn. Pagpabiling ligoyn, kauban imo mga anak. Og ayaw usab ka hugno nga gibiyaan ka sa imong asawa tungod lang sa kakulang sa pinansyal. Pero bisan na magkita si Ramon na makasinati gitag mahugno ta, ay murag wala na tay bili, matod pa niya ni Ramon, wala na siya ibili. Ay gamay na lang kaay siya kita, ang ilagi na wadaan siya permanente nga trabaho. Pero timan ni Ramon ang imong bili, isip po sa kabana, isip po sa kamahalan. Huwag yun na siya nagsukod sa imong kita. Kundili nagsukod na siya kung unsa kadako imong gugma nga imong ipakita sa imong pamilya. Integridad o paningkamot aron mapakaon o mapadako nimo ang imong mga anak. No, matod pa nimo ang tanang mga racket imo dyong gisudlan. Kaya parang yun aduna kay ikahatag sa panginahanglanon sa imuhang mga kabataan o asawa. So tingali Ramon, dili na nimo mausab ang desisyon sa imong asawa kay mao naman gyud to. Mao naman gyud to siya gilayhan kay basigwa nimo paliti dirag pampagwapa Ramon. Okay, usay mangud daghan nakita mo po nato. Ang mga asawa po dron hilig na kay pagwapa, no? Dili na pasabot nga mangita sila glain kun dili eh nagpasabot na siya mangigala. Bisan todog na minyo na pero wala nagpabaya sa kaugalingon. Wata ko sa Ramon nga nasakitan ka. Bisag si Kinsa naman magigala, oy, masakitan yun ka kung biyaan. Sakit panas na pandol. Pwede nasakita, oy, kay mabuka. Mabuka. Magulitong kasing-kasing, ala, oy. So, wala dito tayo mahimo, Ramon. Dawata lang mo siya ang kasakit, dira. Kabalo ko nga pagsulay ra na o ganang kasakit nga imo gidala karon na. Ilisan ra kalipay sa umaabot nga panahon. Ayaw sa pugsa imong kaagalingon nga imo dayon pasayloon ni mga sawang. Kay kuan man gud na siya on due process mo agi na siya due process mo rag impeachment trial. Bagi siya nagproseso na. Tanang mga butang, mga higala, ano na gina siya yung mga proseso, dili gina siya basta-basta. Bisang kining atong dagan sa kinabuhi, kanang imo na sinati, Ramon.

usa na po na sa proseso sa dagan sa imong kinabuhi. So kung andam na ka, bahay mo din mong pasayloon mong asawa, pero maunagi na, dilipod ta makaingon nga, mapasaylo ni mo diya dayon. Kaya kanya magong kasakit lagi sa, kung kasakit sa gugma lang, masakit pas masamad. So salig lang yun, sa Ginoo Ramon, sa tibok ni mong kasing-kasing. O siya na yun ang magtulid sa imong mga agianan. Okay, karon na kasi nati kag kasakit mo rin na kuan na nabawg imong agianan dira. Bitaw ramon oi, wala magitay mahimo kung mao naman jud na ang nahitabo. Naganahan jud siya dito sa daghang kwarta, mapal na makapalit siya sa tanan niya ang mga gusto. Pero ayaw ba mangigalha nga ang gugma biya na wala biya nagasukod sa kwarta. Kaya na sa kung siya kaka-responsable na pagka-asawa, pagka-bana. What if ron ang asawa nakatunong po na atong kwartahan nga mamunugay? Nga si Ramon intaw, nagtinarong rin intaw trabaho. So adunay kung ano, tambag sa ato ang letters and, viewers. Matod pa ni Rosila, ayaw pagpakaluoy niya bay. Focus on your personal growth o gamita na ang mga kasakit isip fuel aron na moasinso ka sa imong kinabuhi. Ay, fuel, gamitin yung fuel at itubil, anak. Sakto yung kadera, Rosila, no? Dugang pa ni Rosella di Guzman Perapera, before mo nisulod, ana, inyohang relasyon na. Ayaw ko yung nanggapi yung og nagpabungol-bungol lang to siya. Hoy, gasiga na imong mata. Kung dilipod ka bungol. Nakita ni mo imong bana nga mauna na. Ngano ni sulod man ka. Ikaw dong Ramoy na pasagdain na lang na siya natural na ang muhilak o masakitan. Lesson learned na sa imo. Kitang tanan ro sila nakaagi man jud ta kahina. Kaya nakaagi man dyan tagasakit kitang tanan. Di naman pwede puro rin yung nakalipay. Dira kay mura po tag-abno. Eh matod ba nila ang tao nga dili masakitan biya? Dili tarong ang panghuna-una. So, pasalamat ta Ramon nga nakasinati tagkasakit. Kay pasabot na nga tarong patag-huna-una. Wala pa nahiwi. Usahay mga good mga kakifireboard. Usahay mga good, ang kakulangon sa kwarta, maupod na usa sa mga hinungdan sa stress sa pamilya. Kung dili igo ang kita para sa nag-unang panginahanglanon, sama sa pagkaon, abang sa balay, bayaran sa kuryente, pagpabalon sa eskwela sa imong mga anak. Mauna nga usahay, mahimong mainiton ka inyong ulo, no? Dugang po sa kainit sa panahon. Anak, kay ka ng kwarta o siya, bitaw, makadalag kainit sa itong ulo, no? Oo, sa mga na'y nag-una pong hinungdan sa magtiayon nga mag-away. Kunya, once nga magsiging mo mag-away, dira matag-adla, hinahinay na magpalayo ang iyong kasing-kasing iyong duhang. Kung baga kung sa Tagalog pa to, magpalayo ang iyong loob. O, maglagyo mo. Dugol yung lawas pero inyong kasing-kasing naglagyo. Pero na po'y magtiayon mga higala nga bisan pa man og makasinati o grabing kalisod sa kinabuhi. Mas magpabilin pag yun na silang lingoy na magtinabangay yun na sila. Magtambayayong. Hangtod nga mahimo silang malampuso. Hangtod nga malingkawas nila ang ilang pamilya sa kalisdanan. Pero dili po lagi tanan ang uban ng gunang asawa bisan pa man og barna. Huyang lang sila, no? Kumbaga, dali kayong mo surrender sa kinabuhi. O makasinati ganing gamay kalisod. Ay, suko-suko na yun. Kanapo na ikatsatlain. Pero di po na ito mabaso, no? Kaya basi gilis na ang yung asawa ni Sir Ramon. Gilis na, nagyan siya sa sitwasyon. So, aliyaw sa ang kanta, no? Ato sa naipag-goodbye yun si Ramon. Balik mo, balik ko rung dugay-dugay mga higala. Standby mo din na kay mamasa nagyod ko greetings. Inog balik na ako.

alas 2.41 na sa hapon. I love you, goodbye. Mo goodbye na lang man di ay nga nang I love you pa man. Bili na lang yun mo largog lak ah. Magbilin pag yung kasakit. Sayunan ka na mga igala, inun kang I love you, goodbye. Ang sama na, oy, mura mang pagdugmo ko ng atong kasing-kasing, anak. Oo, kumbaga, dili na lang mo yung goodbye. Pakapinan pag yung I love you. Ay, sakita, oy. Bitong, oy, karong mga orasa ginalit yun nato sa Klinika Dio Fresh. Para sa mga kaiksuna na to dira karoin nga gipaningot na sa ilang mga tagsatag sa katrabaho. Once nga paningtun ka mga kakifahim, amang gawas ginapod ang kakaibang baho na gikan sa iyong mga ilok. Alright, so sa para diri ta maulaw, para diri ta istoryahan or chismis sa ubay na. Baho ta kaig ilok ato din pahiran o Klinika Dio Fresh. Kaya para magpabiling likuan atong mga ilok, sulod sa 24 kauras. At syempre sa ito apong Extend Food Supplement for Men. Para sa mga angkol, mga tatay, mga titos, na wala joy, puwersa. Kota naman lang yun sa una-una nga murumansa pa o kung makig-away pa. O baka makig-away pa sa kama pero wala na joy kusog. Dili na ginubarog ang mga tuhod. Alright, ito nang solusyonan. Pinagi sa pagtumar o extend kay para dili sab mo biyaan sa inyong mga asawa. Paminaw mo para mas muligan pag yun yung relasyon, no? Ubanan po nato ko ay extend. Asa na mapalit ang extend? Sa Clinic of the Alternative Medicine and Wellness Center. Naponas na yung barangay. Dira sa kamadam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12 Barangay Rizal. Nanay pasita sa Tingasin. Nanay pasita sa Tingasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Tapo dira sa mama ni Kagawa Jezebel sa kamadam Carmelita Barbicho sa Barangay Bagonbon o kamadam Gretchen Enderes sa Bonifacio Barangay 5 o kamadam Erlinda Espanya sa Medina Tops View Barangay Rizal. Alright, diba nagpaduol na yun ang mga epektibo na to kay nga produkto sa once again, mga tatay, extend. O sa kaoras, sa dili pa ang pag-loving, loving. So, mautura mo yun, no? Napay dugang si Rosela dari. Ano si Rosela, tindog og and be strong. Noy Ramon, dili lang para sa imuhang kaugalingon, kundili para sa imong mga anak. Always remember nga true marriage is a partnership. Dili kay kung kanus ang mahurot ang kwarta. Namiya na, baga siya no. Ikaw, Rosela, kakabad kay ka, ha? Yes, ano? Naapay kwarta. Naapay nilit na trabaho. Magpabilin. Pero kung walang-wala ang Jorda, kung kanus ato, manginahanglan si Noy Ramon o katambayayong, maybe pa Jod in power. Mao na'y pinakapait nila mga higala. Wadyod gituman ang panumpaan ng gisumpaan sa simbahan na tayo'y magkasama sa hirap at ginhawa. Nikauban rasya sa ginhawa pero pag-abot sa hirap, wala na nagpalayo na. Mao na'y pinakasakit nila. So kamo nila nga wala pa nangamin nyo. Pili agyunin nyo tong tawo nga ubanan dyan mo sa hirap at ginhawa. Tayo'y magkasama. Sa hirap at sarap, tayo pa rin ang magkasama. Wala nang iba pa. Ano ba mag-uban-uban, good? Daghan man kayo magtiayon nga gikan sa kalisdanan. Pero pinaagi sa ilahang pag-tinabangay. Mahimo silang magmalampuson sa kinabuhi mga higala. Oo, wala na yung mudugang dira. Kinahot na akong istorya. Sige, maura-tura mo ang pagpabiling ligon at imana imong mga anak, ayaw biyae. Kaya sa maabot nga panahon, Ramon, ikaw ragyod ang mabulahan niya. Imong asawa, maglaway na to siya. Oo, kaya makakita na nagninot nga trabaho imong mga anak. O niya, makahuna-una sila nga, luibig kay si Papa, mau'y inahan o gamahan na mo kaniad to. Sa panahon nga gibiyaan, mista mo ang inahan. Sumauna, Ramon, makahuna-una sila. Tabangan ka na nila. So ikaw ang mabulahan. Imong asawa, hindi yun siya mabalik, maglaway na to siya.
Alright, gamay na lang yung tag-oras, no? At sa nang pabasaon ang pahibalo dere, ang DCCCO, Multi-Purpose Cooperative San Carlos Branch, magpagayon sa ikadusing nga chapter assembly. Karong umaabot nga Oktubre 4, 2026, nga paghimuon sa City Auditorium. Ang pagrehistro magsugod alas 6:30 hangtod alas 10 sa buntag. O palihog, dada ang yung mga DCCCO ID o bisan unsang balido nga ID alang sa pagrehistro. Adunay kay chance nga makadaog sa mga paraffle prizes. O ang miyembro nga member in good standing o kon mix makadawat og 5 ka kilo nga bugas mga kakifay. Ayaw kalimot, Oktubre 4, numero 5 sa balutan. Dili oy Oktubre 4 ha, kasi ganahan mo magparehistro. Alas 2:47 na. So Ramon Tindog Barog. Para magpabiling ligon. Kauban ang mga pinalangga ang anak. Mga asawa dito nalipay na magito sa lain. Amo pud ang mga asawa. Ano oy printa mo yung bana? Oy samot og nagbinut-an ra. Gawas pud siguro sa bana nga wala nay kwarta. Sige pag inom-inom. Mamunog pa murag kana ang ayan ang biyaan. Pero nga kana nga rason nga mubiya ka kay ang imong panginahanglanon, imong gusto dili na mapalit. Murag maluoy pud ta sa bana no. Bisan og asawa. Sige, dito na lang takotob oy, ato na tong tuldukan. Wala magita mahimo ra mo. Dagan lang kay salamat sa imong pagpaabot sa imong istorya. Dugan ra sila ang tinuod nga asawa ka uban sa kakabus o kaharuhay sa imong tibuok kinabuhi. If she leaves you because of money, she doesn't deserve your love. You know you're as a man. Pasagday na siya, halag makakita na siya kwartahan. Uy niya, makulatahan naman siya po na siya. Naunsa mo na siya. Ayaw pa na ng kulata, Ros, kay sakit. Alright, gabay na lang tag-uras, no? Kayang hapon sa tanang tanga-bukid, bukid nga bahin. Karong mga orasa, no, kuanagin na sila, nag-andam na silang mga sagot, mga sanggot gamiton sa pagpangumpay. Labi na dira sa barangay Malangsa, nga ubay-ubay og mga kahayupan dira, kaya mga hayop dira, usap po na sa mga panginabuhian. Hayop, ah, lagang pong naglikin dira, especially ni Mama Perla, ni Manang Marmar, nila na ti Juan nga kanunay na minaw may nga hapon ni Sir Nante nga bana ni Madam Maribel Rikina. Salamat kay nila ni Chocorning nila ni Sister Angela dira sa balansa nga kanunay yung nagamonitor ang syempre nila ni Tia Lita ti Romy ni Tia Maming may pagpaminaw napod si Tia Helen Lebrandor na minaw siya karon wala siya kalanto sa live no kay wala siya low. Yeah, lisod po kayo signal sa bukid, mga higala, no? Orang iyang kasing-kasing, lisod sudlon. Alright, salamat na lang po. Dira, ay, shout-out na lang po sa tanang taga Valhermoso pa. Dira sa may public market. Sa mga sukin na kugbulad, dira, may panag-sikay-sikay, may pagpamaligya. Oo, naging kayo salamat sa inyong mga kanunay nga pagpautang mga kugbulad. Ay, shoutout na lapit talimtan akong papaabulo nga kugihan ka ayaw. Naguyod na rin siya ang karabaw o baka. Ay, wala na rin karabaw, baka na lang. Sige, so siya ta na lang pong taga Kanlaon. Tana taga Gihulngan, labi na rin sa Sandayaw, silingan nila ni Sir Jeffrey. Ay, pagpaminaw niyo tanan sa tanang taga Kanlaon, especially ni SM Steve Flores, ni Sir Elmer Sagan, ni Sir Joseph Reed, ni Sir Madam Rilani. Sir Carlo opinion nalimot ko. Ang sa Toboso naman sa DSM Randy Kangke. Ang lulubog mo kabalo. Isuri araw mo po na.
Alas 2.51 na yun. Wala na tayo saktong oras para magpadayon. Hindi lang takot ang mga suking tigpamina. Huwag man na po ito. Magkuykuyog samang oras o samang istasyon. Hindi na lang di ay yung DJ nga putot pero cute o glamion. Amping mo kanunay. Unta na ka mo sa maayang nga panglawas mga kaki five. Huwag samot na sa mga drivers dira. Pag inahinay ra mo kay labi na ulan-ulan no. Inahinay lang yun in town para kanunay nga luas. Salamat po kayo sa mga station manager nga si SM Brian Morden. Sama ang CEO nga si Doc Romilo. Dagang kayo salamat, boss. Yun na natin ko ito mga higala. Ubanin na po ko ninyo ugma nga po. God bless us all. Bye-bye. Amping kanunay. Amping kanunay kayo. Wala rin ba mong iampingan?

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede dyan magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
4: Wala.
5: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
4: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang VCO nga naa sa D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
5: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor, ha? Nga unsa pa jud, ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics, gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala na tayong oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio.
3: Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: properties nga makapagamay sa hubag o kining mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug mighty C.
1: So perfect combination today siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
0: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
1: Bitaw.
0: Kunya, mubudlot ang imong duha ka mata. Mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog.
1: Uh-huh.
0: Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
1: Mojud, ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nganong buhulat pa man jud ka?
0: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw na umpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: Mighty DC, ang alkaline ya vitamin C
4: sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ya vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
0: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
1: Amo ba?
0: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto!
0: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
0: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo!
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
0: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung ang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar

0: sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jod ang mga free radicals kung sigiyo na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
1: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
0: Palakit lawas,
1: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
0: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom og gikaon.
1: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
0: Correct. Yes,
1: sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma Jord, imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
0: Mojo, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom jud og mighty C. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag-unsang impeksyon.
1: So, simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, maadto man katag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 og mighty si kada adlaw.
0: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi. Ubunog sip-onon nako. Pagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: pa. Of course. Pero doc ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
0: No.
1: DTX premium coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
5: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
0: Mm.
1: Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa Sir JP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir JP.
0: Oh.
1: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
1: Mm.
0: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
1: Mm.
0: Ang ugat mao ni dalan.
1: Mm.
0: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2.
0: Mm.
1: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
0: Mm.
1: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
1: Mm.
0: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
1: Mm.
0: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
0: Hmm.
1: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
1: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Nay seeing Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
1: Mm. Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
0: Mm.
1: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose glucose, lain ang musulod.
1: Mm, correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa ditribayo ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
0: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang ditribayo as your source of energy.
1: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa ditribayo, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa ditribayo, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa ditribayo ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
0: Oh.
1: Ang ditribayo mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: Ditribayo.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
2: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
0: Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
1: Checklist ata.
0: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
1: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
0: Oh.
1: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
0: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
1: Oy.
0: kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok.
1: Mm.
0: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
1: Correct.
0: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
1: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 bio.
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayo ang akong blood sugar.
10: Ako ang gisulay nang inom ang D3 bio 1 capsule 3 times a day.
11: Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
1: Nakuha ni mang punto, Sir JP.
0: Yes, Doc, about active immunity.
1: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
0: Kinsa, Doc?
1: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
0: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
1: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3.
0: Mm-hmm.
1: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
0: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
1: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
0: so,
1: D3.
0: Kining
1: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iya nga lawas.
0: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
1: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 bio, kampyon jud ang kombinasyon.
0: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 bio, Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
0: O niya, dinirama tagtaman ha.
1: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso ho.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Lindy, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko Anditex Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na yung superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones Sir GP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question.
4: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
4: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Hineroso. seryoso?
5: Ako na sab si Dr. Miloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
1: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
1: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: Taspang imo blood sugar.
10: Ato na kamay diabetes.
9: Mag DTX 500 ka.
10: Ang DTX 500.
9: Ato na kini anti-diabetic properties.
10: Sama sa
9: Charantine.
10: Gagapang mo po sa glucose.
9: Visine
10: controls blood sugar.
9: O polypeptide.
10: Gagapang epekto sa insulin.
9: DTX 500.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakabulong ng butika sa iyong lugar.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag Mighty C na,
9: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
10: Mighty C.
9: Mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
4: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga!

Wilbert's Hard to Find Music Library.

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos, ito may buntag Pilipinas. Welcome mga ka-K5, dari sa laing adlaw na sab sa itong pagpalayag sa Tulumanon, inyong Tulumanon. Alita K5 sa adlaw ta karon mga ka-K5 nga Webes, pizza 24 na sa bulan sa Setyembre tig 2026. Kising tuwing umag. Nakaandan, ikaw ba na sa ninyo karong mga rasa, inyong kubos ng igalas kahinginan kay K5 ninyo Joe. That Joker Barsales. Bantahan to tatag na alas 5:50 sa kabuntagon diri sa tuang pagpagalagad. Live na live ta makit Andre sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, madungog ta mga higala diya sa may Fabulous Toboso Click FM Radio. So sa tanan nato mga suking tigpaminawan matagbuntay. Itong pagpanimbaya ninyo karong adlaw. Bango na. Paghikay na mga kakipay. Paghimos na. Paglungag na. Putsa na diha ang mga kinahanglan ninyong putson. Mga dadunon. Padong sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Kamabadya mo padog iskwilahan. O padog kinini ang padong og baol. Padong og bisan asa padong mo. Pag yan, hipos na diha mga higala kay unto na. Paspas yung kay itong oras eh. Alas 5:08 na dahil sa kabuntagon mga kakipay. Pero ay mong kalimot ha. Ay mong kalimot nga. Una mo diha mga larga, higop sa mo og kape. Ita magiging mainit-inita na to ang tiyan. Nagmata na to sa iyo sa kabuntagon. So, dapat sa inyong pagbangon diha mga kakipay. Maka higop na mo diha nga kape. Siyempre, ang atong i-recommenda nga kape, way lain ang ato ang DTX Coffee Mix. May ning kapihan mga galag kay ning humani mo ga inom. Dili magkuan, dili mag sulab ang imong tiyan ba? Nya gaan kayo sa paminaw mga kakipay. Nakira bang pagkada o sa English pa bitaw kakipay Francis. Kada sip ni mo sa tasa. Pero bakit ano ni mo dayon ang imuhang kuan, ang imuhang mayong kaugmaon? Maka, kuan yun ka ba? Maka, realize yun ka ba kung sa imuhang mga unahon karong adlaw sa pag-atinda? Na bitaw. Abtik ang imuhang unahuna mga kakipay basta maka DTX Coffee Mix ka. Muna ginahigop kanunay ni Tatay Aurelio sa Tingasing. Sila doon ni Tatay Lidoy, sila ni Nanay Pasita, sila ni Inday Cristel. Amot, mga pi ba ni bayhanan? Pero di ba ni kaoyon o kape ni bataan? Na, si Tatay Aurelio, saan niya siya mubiyay? Mahigop saan niya siyang DTX Coffee Mix, mga kakipam, kay parang ganado yung biyahe ba? Samot na rin kay init kayo ang panahon, mga kakipam. Maura ni padong og Super El Nino mga igala nga naay na sigpatan nga low pressure area nga hingpit na gyud nahimo siyang bagyo gyud. Himo na gyud siyang bagyo mga kakipay, dili na gyud siya LPE. Buo nga gilinga to ang panahon karon ba no? Dili na gyud mao mga kakipay. Lisod kaying sabto na to ang panahon karon ba? May ato ko nang hibaloon kuno dibi unahon nato ni pag-check mga kakipay kay ang prediction sa DOST Pag-asa. Kagahapon, base sa pinakawahing impormasyon nga ito ang nasairan, kanang posible daw siya nga, kuan, posible daw nga may mong typhoon nga kategory dinhi pa sa Pilipinas. Karong adlaw nga Sabado, pero ito kuno i-check kuno bi, kay murag kagahapon, naapamanto siya sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Now, karon, di naman siya ning dapitan ni. At ning subayon, mga kakipab din sa to ang sa to din hing balaang kuan, balaang talamdan bitaw Junior Moon Jae. Sa may mong epekto ni ini din sa to ang kadalawigan sa Negros Occidental karong adlaw kay mao lagi na ang katong low pressure area nga naas gawas nimo siyang bagyo kagapong adlaw magtipad. Dinhi sa kadalawigan apektado ta sa localized thunderstorm. Kundi sa base ni sa 4 a.m. report sa DOST Pag-asa karong adlaw, Huwebes, pitsa 24 kaning tuig 2026. Suma pa. Pagkasinati itag managumon hangtod or managumon nga kalingitan o na unya adunay panagsa nga pag-uwan o kung pagpanaguob tungod sa epekto sa localized thunderstorm. Unya ang atong silingan nga mga lalawigan mga kakipay, kasi natin usab og katag-katag nga pag-uwan, pagpanaguob sama sa Biliran Leyte or Biliran Leyte, Southern Leyte, Dagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Tungod ni sa trough sa bagyo nga sa mga pagbasa ni Surigay. Surigai. May mangalan na siya mga kakipab gapon mo pa man ni mahingan linig unsa itawag niya aning bagyuhan ni. Eh. Nadro. Kita niya diya sa screen. Tanawan ninyo ra gud mga kakipab. Ang direction ani dili ni siya sentro dinhi sa ato ang kuan. Diri sa ato ang rehiyon. Mukuan ni siya murag mubalasbas siya manubay siya diri dapit sa may portion mga kakipab sa aning portion bit mangilid siya ba mangilid oh. Padong dito tulbong dito pa ibabaw pa Luzon mao ni ang kwan mao ni ang tracking mga kakipab sa ato ang weather bureau aning bagyo ha may ra pud oi kay sugkusog ra ba ni yahang bultada ani og pananglitan og makalandfall ni siya mga kakipab. Gahapon based sa ato ang pinakaawahi mga kakipab nga monitoring ang iyaha aning kuan ang iyaha aning gikusgon bitaw mga kakipab oh aning bagyo ha ba mudagan og pila to 55 up to 70 up kilometer per hour mga kun ra kakusog ana mga kakipab oh kapalit atong abuhan ana nga kuan. Itong abuhan na mga kakipab nga sakura in town ang kuan sakura ang gitabil-tabil mga kakipab. Kayang gubon ani mga higala kung pananglitan. Kini siya mo kuan. Mo tupa dress kayo taan mga kakipab mo natabangan nato ni ampo ni. Nga unta di lang yun siya makasod. No? Up 55 lagi. 55 up to 70 kilometers per hour ang niya aning gikusgon mga higala. Kagapon ni siya. Moving northwestward nga direction sa gikusgon nga 25 kilometer per hour. Ang kining yang movement separate ni sa iyang puwersa mga kakipay. Because when we say puwersa, ang iyang yung kining kakusgon yun sa iyang buyong while nag-steady siya sa usa ka lugar. Ang kining iyang movement, mao ni ang kining 25 kilometer per hour, mao ni ang iyang kanang pag-abanti niya ba? Hinay ang abanti, kusog iyang huyop. Na. Mo ni delikado ni ingon ani. Murag gainday-inday mga higala ba. Tumay ni nga diri na ni siya mamuhana ra siya. Man ni Pilipinas, ari i-illustrate na ko diri sa screen. Ito si, for example, mo ni Pilipinas. Diri ra siya sa kilid mo ana siya na na na na, na. Padong dito pa Luzon padong dito sa China dito na siya musubay ala sige mo na pinagalitas karon nga update sa tuang lakaw sa panahon nga dalit kanato sa gihapon sa maayong kabuton sa DTX Coffee Mix ang kape mga igala nga pampa sexy og ang kape nga pampa healthy may buntag kay Mama Maricel Perater. Good morning Sir Jung. Good morning Jan Rayo Manggubat. Good morning Sir Jong. Shout out from Barangay Mahilom Calatrava watching live. Salamat kayo. Ma'am Feli Kabugnason, good morning. Sige, alas 5:17 na sa Kabuntagon. At ato talakbitan ang dugang nga mga report karon sa gawas nga bahin da. Lagi kang ka K5 Rikoy ang galing kay naunlod mangkuan ni Rikoy. Sina kadungog karon diha ka K5 Rikoy ang Rek. Matay pasensya kay Rek ang naunlod mangkuan ni Rikoy. Pag nakay pantawag diha Rek, pwede ra pud ikay ra mo dial dari Rek magpaabot ra may dari Rek. Ay, ito ang mga higala dahil Andres Mercado, publiko, may buntag dahil ninyong tanan diha dahil. May pagpaninda ninyo diha. Sabi na sa mga painitan, karong mga orasa, mga kakipab, nga sayo kayong nagkwala. Sayo kayong init o tubig. Oh, may nana mga higala. Kaya siyempre, pag mga pika kinanglan, maging nag-init tubig. Ako kayo kinagulkol ng agis kusina ron mga higala ba kay nagkinoanay nag ibitaw nga kutaw mga higala o kape. Ala sige. Mga kingsunan diya sa may kuan padong diya sa may Bularan section, padong diya sa may Naka-standby speakers linya mga K-5, si K-5, Rico Yang, Bari 4, Rek. K-5 News FM, live report. Rek, may buntag.
1: Yes, may buntag. Yan mo rin at ang K-5 Yang.
0: Uy, luya man.
1: Uy, sige na po, uptick yapon.
0: Oh, uptick yapon. Uptick pero luya.
1: Yes, no, K-5 Yang, salamat kayo sa inuwasan niya pa sa anak ko rin. Manin, kasi nga nagmonitor sa to ang kasi sa mga importasyon. Kaya salamat sa inyo na basta na sa awang kagahong nga magigitan kung kinabuhi. Kanaan ang labaw ramang sa mga ang ato ang mahan na langit sa mga maghahat na rin nga ni Apo to ang panglapang na samasang na nakabangon pa ta na nakabalita ta na may yun, lapat ko yung ino. Bonus na nang kukutay ko, may buntag mo, niya may buntag ko sa nang itong asokin ko kami na ako, mga ulasa. Nag-usap sa ito ang station manager, Brian Duden, sa ito mga kaubanan diyan. May kaubat na, nga mga kaubat sa C-Time System, mayong buntag. O sa tanang usap ng mga tindera-tindera mas, mga driver diyan sa mga kaubanan ko dito, diyan sa mga daan, kapit na diyan sa mga kasanan, di mga merkado po dito sa Sayan, sa San Carlos, Mayo, ng Buntag. Sa tanan, una sa tanan, kasi sa Diyok Buryada, sa ito ang asusunod report ng mga balita, na nahipos ito na solusyon ng pagpuha sa Sosyo, update president sa merkado po dito sa San Carlos, walang din, walang buhay kakit ang paninaw kini sa utang sa kisahit nung nakapaanit na to diya sa itong anugot suob kayo parin ko sa ito ang kauban diya eh RD Barbito eh ang buntag ni mo diya sa kung na to sa iya na tindahan kinimpresyon sa utang o niya kisahit yung ang unang atong pahatag kitalong iya balita kinta pito kinimikat niya palia o kinta albasa lain tapi sa kilo bukong siti tapi sa kilo ukta kinta sa dalito matulon o niya kini bitawag o sikwa sa kita ito
0: singan
1: yes
0: singan
1: sikwa.
0: Unsa man siya?
1: Wala siya sa kipad yung mura talong pero wala siya laminit ng kipaon.
0: Ah, kana ning kwan? Kana ning patula?
1: Kumaon na pag
0: oh.
1: kumawar man tingali na.
0: Hilig ka ka ng medyo dangong-dangong ba?
1: Kaya mo nakagasit na siya, muna hilig sa dangong.
0: Siyempre. Ay, magkong kahit kuhan kineng... Oh, dalhoy kayo. Oh. Sa mga tag-ipares ni Mus, kuhay, pares ni Mus kinibitaw ng kanon mais. Alam niya, oh, eh. Ha?
1: Kayo mo tulong.
0: Ah, oh. Kuhan kayo ba? Kineng... sini, kinini ang lamsot kayo. Rek.
1: Ya, kaki pedyong kineng ang mahal kaki pedyong kini bisol.
0: Bisol?
1: Ang bisol ka 100 kini sa kulog ang baboy.
0: Mahal na, no?
1: 100 ang kilo. Kunya, direkta sa kuwan ka ng utal ka ng galay, basama na ka ng mga dahon na, dahon.
0: Oh, dahon.
1: Pati, 10 pesos ang matag bungkus.
0: Jis, dagko ni, dagko.
1: Ang barato kasi sa diyong, kini kamunggay, eto sintop, ito ang bukti.
0: Na kini, nindot ni tambal sa iblad.
1: Oo, oh, mo.
0: Hmm. Ah.
1: Kasi jis, kay, kunay gilingon kasi sa diyong, kung sa sidautan sa tao.
0: Oo.
1: Oh. Kami kadaot, kasi sa diyong.
0: Ang kadautan sa tao?
1: Hmm.
0: Ang kadautan sa sa sa sa natan sa pagkaon sa akong nahibawan basta mo kaon kag dili kuan dili healthy nga mga pagkaon kag kipay break ang resulta na munay kadautan.
1: Ah. Ang kadaot oh, kamunggay.
0: Nga naman?
1: Sama mo doon sa may laban ang tanong sa kamunggay kamunggay.
0: Ha?
1: Ang kadautan sa tao, kamunggay mo doon.
0: Ah, kay pangayo, dili manangis sa silingan. Muna no?
1: Oh, muna ka kita.
0: Mau lagi na lagi? Oh. Dapat mag-cut-on og tanom, no? Dako manggod kay basta magsigi kag kaog karne manggod. Di kag kaog karne, di kamo kaog isda, di kamo kaon og mga preskang utan. Aw. Munay giingon kag favorite ka, munay kada utan yun nimo.
1: Utanon
0: kay kita
1: gumba.
0: Ah.
1: Ngatong utanon ba nato. Yun.
0: Ah. Tagpilan bugkos na ito, drones, kamunggay, Rek?
1: Paan ka kipad? 5 pisos na ka kipad yung...
0: Pila man na siya kakuan? Pila kapak lang, Sam?
1: Wala po maiha, pero nagdanda-dando.
0: Ah, okay, kayo? Wala ma, kuan, wala ma... Wala ma... Wala maluo, wala ma kuan ba? Wala ma... Say, say lang termino, aning ma... Kaya ganing naluyos, gani?
1: Ah, nalunos.
0: Oh, wala malunos sa init, day?
1: Wala man sa kipad yung...
0: Oh. Oh.
1: Ito. Hmm.
0: Nindot magun ni Paris sa kuan, kana bang magtuwa kag isda bitaw kay Fabric?
1: Hmm.
0: Nindot kay ni? So ang isda ba niya kanang butangan ni mo kanang kumpleto lamas bitaw, sibuyas dahon, kamatis, luya, na bitaw sibuyas bumbay. Alam mi astinua anak kaki fibre ko eh. Tamis kay sabaw. Ha?
1: Ito nga kamunggay.
0: Oh. Tamis kay nang sabaw ana higupon. Ha?
1: Busog ta dayon.
0: Oh. Ma, kwan ka, pagkahuman mong kaon, lami kay haray-haray dayon dito sa kwan, sa kinibitaw nga balkon ba? Ya, kinibitaw manihol og yabag. Lagi.
1: Si Padyong.
0: Ay.
1: Ang Paris at si Padyong para mudango.
0: Oh.
1: Tugabang. Istisos na.
0: Tugabang. Kana, may nindot eh, Paris sa dabong.
1: Dabong.
0: Dabong. Ha?
1: Dito kayo katusan nung da?
0: Kay mo man atong kinaon sa una. Actually, gihidlaw na kuha ng mga pagkauna biya kag-K5 break. Kaya sa una, gusbukid. Magkuan ra magita sa una, magsugbar magita sa una kanang paklang bitaw sa kuan, paklang sa bisol. Nya isaw-saw ra nato sa patis ug suka nga kining naay gipusa nga sili, wa daog na kag fabric. Ya parisan kining masyaw dayon ba. Tah, lami, oy, magdagoo kay mong tiyan pagkahuman yun.
1: Maling sa bato nga buyokon.
0: Mau gani?
1: Mau ba di ay?
0: Kakauntaan na, oy. Kuan, kining, sa una sad, pag dili mabuslot, amo ang sadyap, kaila kang sadyap, wa?
1: Kaila ko kong
0: manadyap mi sa unag, kuan, manadyap mi sa unag ka ng uyagbang, kaila kang uyagbang.
1: Diyan sa pa.
0: O di gani ka ng mamunit og suso. Mao na isuba ka K5 Rex sa kining dabo nga may gata. Nga may tugabang unya gibutang ang ukra.
1: Salamiya.
0: Diha na. Samot na ang gata ka na ispiso kayo. Sus pastilan. Parisan na yung buwan sinugba. Salamiya. Ha? Mo lagi? Ambot na pa baka na mga pagkauna ron sa?
1: Ay, may mo biya.
0: Mahal naman kayong kawayan?
1: Mahal ang kawayan ron. Mahal ang kawayan.
0: Kung sa mga giutan ay pusog. Mo gani, sa kay gama ko rung ang kinibang ang imuhang ang utanon kag K5 break ba kay kanang kuan kanang kaila kag pusog. Kaila kag pusog, guod ba guod.
1: Ang kawayan,
0: mawag saan. Huwag man naging ni mga kata. Saan ba kalata kay guod ay may gisap-sap?

0: Ay, abot lang. Sige, salamat kay Rick, ha. Huwag pa na po.
1: Ito ko lang si Padayong 55 yung kay Ambuna Blackout Steel. Kiningdalay 55 yung kuwan niya sa Gitapon ang bukot.
0: Oh.
1: Ako lang, po sa utanong 55 yung gitan sa tindahan ni Barkin. Kung tag ni Modestet, yung radyo, minam ni. Kung niya, 55 yung atong di lalakbitan dito gitos ang atong sa adlaw o aging adlaw nga Kristos sa bulad.
0: Ah.
1: Kaya ay gamay pero ang katapusan na kung nikipetong ang mamahat niya sa ubos ang kinatapusan kong so, sa bulad na ubos na Kristo. Ang bulad kasi pedong hindi sa pasiday sa bulad. May bulad niya nang kwento ka na dili mayo pagkabulad kasi pedong ba ang itong simpot sa kahapon na ibulad nga may pagka na may nga insurance yung kung oh. Oh, gamay gamay na gamay gamay lang niya
0: buwad buwad ko no pero basa auga ko no pero basa ana
1: mayo pagkabulad
0: oh
1: mamaya kasi kahapon ako ang kay nalikita kaya naman pumusog sa pagpunyong sinato ni si Mercado Rick. Hindi kinatapan sa pagkakistot na mabulat si Juan Canan ng Satipad yung.
0: Ah.
1: Na, nakapan ko ba, nasibot ang pagalingo nga nag-life ka nga nahatak. Mauna yung Satipad yung, no?
0: Hmm.
1: Priest na pulat sa Satipad yung garabing yun na mahala. Hindi tawag nila Satipad yung o nanggit, sinindanggit Satipad yung.
0: Hmm.
1: Noon, kay wala ni ay gitawag ba ko sa himbe.
0: Mm.
1: Kuhan ko kunya ang presyo nini katipad yung gitawag o danggit yo 1,600 pesos ang kilo katipad yung
0: pero dili man ka mapildi kay daghan man kayo na diba pag mag-usa ka kilo
1: danggit din noon
0: kay mag-an man kayo na siya diba
1: 1,600 pesos
0: 1-6?
1: Oh, 1-6.
0: Grabe, no?
1: Ay, mahalag yun. Ito ang nga, naipos ka kahapon.
0: Mm.
1: Niya kiningbutong katipad yung, butog niya pinitas ni katipad yung,
0: mm.
1: Butas, ang matipaninday siya, sa nang mahal-mahal yun na, there, on, siya kay pinitas man na, buti naman eh, siya, 400 ang kilo sa butog, dako kayo pagkatikas yun noon, dako.
0: Basta pinikas ka kay Fabric. Ah, pinakas. Pinikas na yun noon. Mahal yun na. Pinakas, good. Rek. Na. Ato balikot. Rek, okay na ni Rek. Rek.
1: Okay.
0: Ah. Di arasa tataban ha kay. Oh, magtandem na mi. Ah.
1: Kilo.
0: Ah.
1: Kanya kining tawag ko kung katipad yung duganan. Ito.
0: Hmm.
1: Ito. Kanya malatin ko. Plus ito pa rin ang kilo.
0: Hmm.
1: Ito pa. Kana ang karaho.
0: Karaho. Hmm.
1: Karaho. Kasi ito ang tikit.
0: Hmm.
1: Kanya. Kanya. Hindi ko nagkukulo. Kanya napo yung kung katipad yung kining tawag humoy. Kunya na po bulin ang bulinaw katipad yung malmahal po niya ang kilo sa bulinaw.
0: Hmm.
1: Kunya na 800 pesos ang kilo.
0: Rek!
1: Ay!
0: Huwag ba napot kay Pirti ng Parata?
1: Salamat kayo katipad yung nanukan nalit sa ato ang area kini nalit ng City Sin Report. Ihatod kini sa mga kabumutong sa ito ang apod magitawag o VPS 500. This is Scoopy Meat. Ano ka lang sa inyo? Ako na lang. Si Rico yung Bibarikwatro na isang publiko o kalingawan sa Negros kapit ng mga balita K5 News Kipim.
0: Salamat kay Rick. Na ito ang katandi mo higa. Grabe. Hingreklam mo kung mga higala kayo. Matandi magwan sa parat na kayo. Dito, salamat kayo mo diha, Rick. Ito mga presyo mo higala. Ito nang pasunlon mga K5. Ito ang mga katandi mo higala dito sa K5 Negros Oriental. Ang K5 Canlaon, K5 Bayawan, and K5 Dumaguete, of course. K5 News FM, Sikihor. Ingon ni sir hard worker, ako gani sir, agwantag tangkong, oy gisado ba? Mayo na lang kay Himsog kayo ang mga tangkong luyo sa ospital. Luyo sa ospital. Nana to mga katandi may gala, good morning! Good morning! Ay buntag! Ohayo, Gisemers. Ohayo. Ohayo, Gisemers. Kure, kure.
2: Oy,
0: may buntag.
2: Gini mo, bate.
0: Ha?
3: Di ba dungog?
4: Ubos na, San Carlos.
0: Okay na kayo, SM.
4: Dungog na siya, dungog siya.
3: Dungog na. Oh, bitaw. Imaran ko an. Jong,
0: sige dito maglangan kay alas 5:36 na. Na kinsa may naa dili man ako makita mo diri sa akong screen.
5: Sa akin, ako, na ako K5 Jong Joshua Garcia.
0: Kinsa may kuyog ni mo Josh? Si Daniel na.
4: Sa Jong Dingdong Dantes.
0: Dingdong Dantes na kumpleto na. Na si kuan si kinsa ni si Pauli Obelino, wala pa?
3: Diba si Ogie Alcacid?
0: Di ara. Kompleto na ang limang talong.

0: man ang tipik sa atoang nakuha nga impormasyon sa katong kuan gipusil patay nga kapitan sa La Libertad sa kompanya sa unang distrito ning probinsya sa Negros Oriental. So mo na kay Pepe Jong no diri sa kanlaon hapsay wala mga dagko nga mga insidente na natala diri sa tuwa siyudad. Back to you, Kipab Jong.
1: Salamat kay Kipab Elmer, kay Kipab Donde of Kipab News FM, Bayawan, may buntag ni mo na Kipab Dons.
2: Maing buntag K5 Jong, K5 Sai, Manager Donald, good morning. K5 Elmer, maing buntag. Din hinaman sa Dakbayan sa Bayawan, no? Maing buntag at probinsya sa Negros Oriental, Dakbayan sa San Carlos, engwan diha sa may isla sa Sikhor. Din naman sa lungsod sa Santa Catalina, malampusong gipahigayon sa Municipal Social Welfare and Development Office sa lungsod sa Santa Catalina ang usa ka training kon workshop on the juvenile justice system nga gisalmutan kini sa 22 ka mga barangay captain o mga chairperson sa Barangay Council for Protection of Children. Gitinguha sa mga kalihukan nga mapalig-on ang kahibalo o pagsabot sa mga opisyal sa barangay mahitungod sa mga sistema sa hostisya sa mga minor de edad o protection sa mga kabataan.
1: Salamat kay K-Pam Dundi, kay K-Pam Cyril of K-Pam News FM, Dumaguete, K-Pam Sai.
3: Salamat kay K-Pam Jog, naway mga dagko ng mga natala ng mga paitabo na rin sa atong City of Gentle People. Atong kalangitan na rin, medyo maragumon. Apan, karuntutan ng sudlak na ang aring adlaw. Back to you, K-Pam Jog.
1: Sige, salamat kay SM Donard. Kamusta diyan si K-SM?
4: Thank you so much sa maing buntag K5 Jong, K5 Elmer, Don Diglodubi o K5 Sai, maing buntag. As of now, ang Sikhor nagpadayon ang ilang torneo for mga klase-klase mga games sa sports sa inline kini sa kining umabot ng kapistahan din sa lungsod sa Sikhor, St. Francis de Assisi karong October 3 and 4. That's Saturday and Sunday mga K5. So daghang mga national figures na moari dire kabal sa sports sa itong sa volleyball sa babae o kining basketball nga ipahigayon next week or kung sumunod ka ba siguro. Sa niaging mga adlaw niagi sa Barangay Domingo atol sa atong kining team building nagpahigayon og tournament ang mga billiard nga katong sila Prim Batarias of course sila Bustamante o ubang mga kining bilyarista Tibok Pilipinas. So inline kini sa pagpadayon sa kining kapistahan gikan sa araw na bayan, araw na province, so yung karon araw ng kuan sige kini piyesta sa kining St. Francis de Assisi. So far sa atong crime rate dire nagpabilin ng gihapon nga walay nakatala na 8 focus crime all over the province mga duha na kabulan ang naglabay.
1: Wow.
4: So, far,
1: wow. Congratulations.
4: Situation very secure. Ang klima man na mo dire medyo makulimlim. Pareho nagyapon siguro sa inyo. Back to you, Kipad Jong.
1: Sige, salamat kayo SM Don. Anyway, ang atong hisgutan karong buntaga kutob sa makaya lang itong oras. Kinibitaw nga pag paubos daw kagahapon sa voting threshold ba ito'y tawag ito?
2: Oo, voting
1: threshold. Parang makonvict. Si Vice President Sara Duterte, naka-update mo? Wa ko ka-update na. Kamusta man to?
3: Tracy na baga, Senador Agni Pabor?
4: Tracy ang ni Pabor, pero si Chis Escudero mo ni say ni. No. Ang unong wala mi butar, murag mi walk out sila. So Tracy, niya...
2: Napatay ni abstain, manager.
3: Di ba ito si si Kwan? Isang ito ni Abstain. Katumang nga ni Kwan, silang Kaitano.
1: Now, karon nga itong pangutana ini ba? Mahapod na pangutana sa publiko. Na-impeach ba yung katong vice-presidente?
4: O giyo na, masakang mo natanaw, no? Mag-impeach nila si kining vice-presidente. Ngayon ana ang sitwasyon ba? Sa 20 na lang sila. Oh. So, 30 ang kuwan. Butang na 2/3 or 3/4 pa. Oh. So, 20 lang sila. Naapay remedy ang dipinsa. Namuad to sila sa taas, sa Korte Suprema.
1: Sa akong bahin, Sab, kanilang gihimo ba? Di ba? Na kaltasan man ni sila tungod kay may mga senador, di ba? Nga gipang detain. Tungod kay may gipang atubang ang mga kaso.
2: So, anitong ha?
1: Oh, napoy.

0: kuan
1: Tambo.
0: fugitive or pugante
1: Oh.
0: kay
1: Nagtago-tago.
0: nanago man. Kato sila ba, dili ba na ito pwede mahimong counted lang gihapon kung pananglitan, gusto nilang mubuto. Kaya wapaman man ito sila makumbikto? Konbikto rather, di ba?
2: Muna, diba kay ang hingon ng God, so sa ka, ami si Curie, no?
1: Oo.
2: Ang hingon ng God is, ang pwede lang na dili makabuto, namatay, natangtang pagkasinador, o niresign pagkasinador, mura na ang tulo. So wala man sa upat kabok, wala ba na aning tulo?
0: Oh, wala diya sa kamanduan.
2: O wala ba siya kabilong na, di ba?
1: Ang lait ka, lait po rin nga, katong mga disulti po, di nga po nga. Kanang president lang yun.
3: No, okay. O saon man nila pag koa desisyon, o saon nila pag balanse sa mga pag mga testigo, mga gilatag, mga ebidensya, na mga senador nga wala sila nakasaksi, wala sila nakatungog kung unsa mga ebidensya nga gipresent, kung unsa ang side sa prosecutor o sa defense.
0: Nya kay may ang paghiring, pagtaral ka kay Pep Dundi, online man. Online kining may
4: wala na sila Facebook.
0: Ani kay mo tawag web Facebook na ba mga senador ay.
3: Sa okasyon na naminaw cute sila.
0: Oh!
1: Bawal man sa Prisawan. Bawal sa Prisawan ng Guan. Cellphone.
4: Na may TV man sila dito.
0: Oh, may TV man. Diba? Diba ang impeachment hearing?
2: Problema kay gibutan sa konstitusyon na wala sa gibutan dito na di pwede mubutar ang katong nagtanaw lang sa kining nagtanaw lang sa video or sa kining live.
0: Kining wala ning nintambong physically nana.
2: Oh. Wala butang. Ang ibutang is 24 all the senators kay pagkarto pa na una wala pa may YouTube sa una ato wala may
1: messenger. Wala pa may internet.
3: Oo.
1: 1997 pagunto. Kuhaan pagunto ila ato. Ang set ito wag ato. Viber. Oh, Viber.
4: Viber. Klaro.
2: Na-istorya si kuning na-istorya si Soto na if in case pagbutahan ay mo prising tong kuhaan ka po upa, wala.
1: Ah.
2: So pwede na sila mubuta.
1: Pwede.
2: Oo, pwede. Mabot si itong senadora Luis Rion na. O niya, subtan sa sandigang bayan na ang duha makabuta.
3: Oh, yung mukhalit na tumaw si Bato.
2: Putangin. Oh, si Bato. Mutong nung nagtitangas na siya. Mutong nung
1: nagtitangas. O niya, kasi si kami, si Mark Villar, kaya ano naman, di butar ba sa kuan? Yes.
3: Ni abstain siya ay yes na ito siya si yes. Mark Villar na itong abstain.
0: Hindi, okay lang kay sa kuan pa man ni sa unsa ni sa pagpaubos pa man sa kinini ang voting threshold. Basig na po yung nahuna-hunaan ni si Senator Mark Villar nga gabe. Yes na to ni kay para pohon inig pag final na ino na to.
1: Ano ba? Ingat po Senator Villar. Eh, masig maunting kayo ito akong DP the world sa kanyan to.
2: Wapa ba yung siguro, Ana? Nga na yung mga bali, Ana?
0: Tinod.
1: Tinod si presiding officer nga pwede pang usbo niya yung butar.
2: Oh.
1: No pan siya. Pwede yung usbo.
2: Kahit pang butar pa man to sa pag-usob sa rules.
0: Oo.
2: Kanyang bagong ruling, dili niya pwede gamit sa umaabot yung impeachment. Diba?
3: Mm-mm.
2: O, matapang Chisis Cudero, so, kanakang para lang diyan ang ruling.
0: Mone, ang pinaka-exciting part ba sa impeachment trial, ano? Kining voting period ba? Dirigit man, kuan, diri na siya masukat kung ang usa ka sadaan, palagputon ba sa katungdanan, o i-acquit?
3: Buharap mo siya painan, Ana, mapalagpot or ma-acquit?
0: Mm. Oh, ma-acquit ang iyang
2: kuwan. Sa ako natanaw, tuyo rabo nila na she cannot run in 2028.
0: Mawag yun da. Kay, mauna ang kuwan eh. Mauna ang hatol. Oh. Once ang usaka ka elected official.
4: Dili na siya, Vice President.
0: Dili na yun ka makakuan. Bisa na...
3: Ban na ka for public office.
0: Oh.
3: Dili na ka maka... dagan pa sa bisag unsang posisyon.
1: Maglakaw
0: na siya. Lifetime.
3: Oh, lifetime.
0: Lifetime na hatol na siya kay Kipem Elmer. Di na jud ka na kakuan, di na jud ka na kapapili gyud ang posisyon.
3: Oh, bisag captain.
2: Oh. Pero kung siya, kung kanang ilang pagbutar, kanang gamitong ruling, there is a possibility nga mo sa kapag-Korte Suprema sila season si Pua.
1: Oo. Hindi ko ng kampo ni Duterte nga mo ato sila sa Korte Suprema.
2: Oo.
1: Oh. Iduso nga doon sa Korte Suprema.
3: Pero do you think, Suprema? Oo, oh, sige pa rin si Orsay.
5: Wow!
3: Oh. Saan na pindo?
1: Ang pagkutanan niya ng Korte Suprema, kanon sa abon mo desisyon?
3: Hmm.
1: Muna niya.
2: Lagmi ka lang, madesisyonan. Ana, napundo ko ng eleksyon. Wala ka siya. Kapantay mo? Kanang mga desisyon, mga political cases. Ano, oh. Napundo na lang hapit na eleksyon.
0: Hmm. Kailan lang kanya, pero, oh. Filing na. Hindi, kailan pa mga nantunan kung kuno SM?
3: pero kagabi AK5 pero kagabi AK5 Jong, pagtanaw na ko sa ato ang sa national media ba, nato iniingon nga tong nag-analisar sila nga posibleng dili manghilabot ang Korte Suprema sa gihimo diha sa Senado kay ang Senado nga nagtindog og impeachment court karon, independent court sila sa ilaha regyon magkikan ang desisyon.
0: Ambot lang, wa mo na wag kita kay di pa man ta kay yung tantong sito yun sa dagan sa or
3: ba pa kini ang proseso sa malaod na TRO.
0: Oh.
1: Maglibog po nga ni mga abogado, kita pa niya nga di ta abogado.
0: Murag abogado. Dili ayo pud ingna nga kini ni dili abogado. Ingna lang kay pa sa murag abogado.
3: Oh.
0: Magbago mo. Ayo pud downgrade ato ang kuan kay pa.
5: Grabe po.
3: Dili enough ang atong research.
0: No.
3: Putang e.
1: Ito, magkutahan na karong abogado, no? Maglalain mo sa nagsentimento.
3: Oh, lailahing opinion.
0: Lailahing kan. Lailahing
2: sila kuhan. Lailahing interpretasyon.
0: Oh, interpretation.
1: Taon ka rin na itong, ano? 1987 Constitution, pamagito niya, panahon pa man itong, wak pag mga kuhan?
0: 2026 naman taron.
2: Pero mga kapinala ta, kanang mga konstitusyon, like for example sa Amerika, duha na ka-century na lang konstitusyon niya o pila na ka-century.
3: Oo.
2: Mag-iapo, tingin lang sila mag-away kumahin niya na. Magsubay na mag-iapo sila sa ilang balaod. Nga nung kita, 1987, ang mga ubang mga nas gobyerno na abogado, di ba makasubay?
0: Uwibit lagi tak kibisan. Akib SM Donald. Daga bright mo gudre sa to SM.
1: Oo. SM Donald dito sa Amerika kon maglagot sila magsubagay man.
0: Okay.
1: Oh.
0: Dire debate ra man dire sa to kon debate hay ra gyud. Oh. Pa kwa nay ba palabuan nay og idea. Oh. Oh. Dito stick man kay sila dito sa kung unsay rule. Rule is rule gid dito sila jud.
3: Diri sa to kay pwede ra man bend the law.
0: No. Kemo gay na pa.
1: Mo na siya bend tolpo. Bend the law,
3: di ba?
0: Patuloy na man diri kan.
2: Presidenta siya, di ba?
0: Oh, palantipay man diri panghunahuna god og kana bang ideas ba?
3: Mhm.
0: Oh. Mao man gunay gihimong kuan, gihimong
3: mostly po sa ito, K5 Jong, ang balaod, warag gigama ramas para sa pobre. Putangin. Pag mga dato, gani, warag na exception gamay.
0: Putangin! Sige mo lagi, mamay na gani. Daghandri sa ito, gani, may makiglantugi. Oh. Actually, ang balaod, wala gina siya, kwan, wala pabor-pabor, galing kay, diha naman ko na magdaog sa kinini ang pagpili o kinsay may mulantugi sa pagdepensa sa usang nasadaan o sa usang nireklamo.
1: Na.
0: So syempre ang katong mga dunay ikasarang, dunay mga impluensya, makita gito sila katong mga tanda nga mga abogado para depensahan ang bisag klaro gud nga sila mo isa gud.
3: Og mo mo kay trabaho sa abogado nga limpyohon ang suspect. O nga na dito. Di ako sa.
0: Oh.
3: Ila ko na ato ang tanan.
0: Siyempre.
2: Mabakakol mo ng abogado. Tino na, attorney di Palobos?
5: Putangi!
1: Ano patay, gani? Mabuhi pa magani.
0: Sige na, kay alas 5.53 na, muskas pa ko.
2: Hoping na tanong, na kining impeachment trial, ako, di man ko makasara, di ko makapigilin, naman tayo sa tuma, kaya lami nang tuma. So, ato lang kining pa kining tanawon nga fair and square po ng trial ni Sara.
0: Oo. Dito. Sige. So, manamilit na ta. So, now na to si K5 Elmer diyan sa may K5 kanlaon K5 Elmer.
5: Sige, dagan salamat na K5 Jong, K5 Don, K5 Sai og SM Donard. Sa mga nagapamati karon, dagan salamat hando naman sunod higayon may buntag mga K5. Back to you K5 Jong.
0: Salamat kay K5 Elmer, K5 Don di.
3: Dahang salamat K5 Jong, Provincia sa Negros Oriental, Isla sa Sikihoro, diyan sa San Carlos. Dahang king salamat may buntag kaninyong tanahangtod og mang adlaw.
0: SM Donard.
2: Thank you so much, Central Visayas Long. Salamat kayo, K5 Elmer, Jong, Dondi, o si K5 Chai. Hangtod, umang adlaw, Vines. Salamat, o may mga tanda-tanda.
0: Salamat kayo, SM Donard, K5 Chai.
1: K5 Jong, K5 Bayuan, San Carlos, o Isla, Sikihor. Hangtod dito sa Ugma, kinikita ang punta sa itong nag-init nga this isgutan. Back to you, K5 Jong.
0: Salamat kayo din yung tanan, K5 Negros Oriental. Standby mga K5 sa musunod nga programa ang K5 Detex 500 Morning Newscast musunod na sa Dili Madugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager as ang Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castaneo, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hinarosog sa mong CEO Dr. Ramil Itang Uy. At ang mga kaupon sa technical side kay K5 Monjay Caranza and kay K5 Francis Alagar. Ako niyong kubusing galas kanginan kay K5 News Jong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
9: Correct.
8: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
9: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
8: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
9: Delikado.
8: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
9: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
8: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
9: Dili ka ginhawa?
8: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
9: Mulay kuyaw.
8: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
9: Husto.
8: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
9: Mojudok.
8: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
9: Oh.
8: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
9: Bitaw sa
8: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
6: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500. 500 tulog ka kapsos sa buntag,
11: tulog pod ka kapsos sa gabi.
10: Sima na lang nawala jud ang sakit.
11: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
8: Muna'y kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 ug may TC or GP. Kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
9: Husto.
8: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawa sa nutrition ug fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom, aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
9: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
8: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong problema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
9: Correct.
8: Ang approach sa allergies or GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
9: Bitaw sa.
8: Kaon pa jud ka. Kay lami.
9: Oh.
8: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise. Ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
9: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
9: Dili abus suhan.
12: DTX 500.
13: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Mapalit sa mga
12: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makahuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-ahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Asa magagikan, bay? Gigan ng ubukit, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Bitaw, mabakarwas, gano'y ko?
11: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: May dito?
11: Ayos kayo.
10: Sige, diya na ka. Bakarwas ako.
11: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 35.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag kalibutan.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako ang the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Huwag ako sab, ang the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater. Kami ang
3: the power duo.
2: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 country.
3: Lasay 37, once again, good morning Philippines. Good morning K5, good morning K5 Pam.
7: Good morning sa tanan, good morning K5 Bri.
3: Kumusta imuhang pagbugtaw?
7: Okay na joke ayo pagbata nga pasalamat kay nakamata pa.
3: Ayun, kamodiha, kumusta mo diha? Nagkisaw-kisaw na ba inyong mga mata diha? Gaon sa mo diha ron? Feedback pod mo din hi ha aron nga kinang makabalo pod mi og naa pa ba mo diha.
7: Kun naminaw pa ba jud
3: mo? Naminaw pa ba jud mo? Anyways, karong adlaw mga ka K5 kay Webes na. Webes na nanatas sa September 24 na 2026. Nako, 92 dias na lang ang nabilin K5 Pam. Pasko na jud.
7: Pasko na.
3: Kami ano musika. Kadugog ka ni. Siyempre naman,
7: yes,
3: familiar ka.
7: Yes, siyempre.
3: Jose Marie Chan.
7: Pasko na naman. Oh, dilip na
3: ba? You're right.
7: Lalinduta ba yun?
8: Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
7: Wala.
3: Pagulat ko.

0: Yeah.
1: Mo nga ang aircon is 18. Ikaw, no, paging ani, no, kinang gaana-ana ka sa mga snow, labay-labay din mo, mag-dula-dula mo sa imuhang loved ones. Oh, Wisconsin.
0: Kapag mga eyes, ah, you're...
1: Ang sarap talaga pakinggan ang mga Christmas songs ni ano, no?
0: Skoan mo ko, Gifar Bride, daghan kay mga, ang kanta ba na Adjoy Unod, daghan na kay mga naunaan.
1: Wala na yung makapariho pa ni Jose Marichan, mga kapit.
0: Ikaw di ay. Ikaw di ay.
1: Wala pa man human akong kanta. No? Two decades na akong ibuhat. Wapaya pa man.
0: Wapaya pa naman lyrics.
1: Dito. Anyways, once again, Merry Christmas mga K-5. Nakapangapi na mo di ha, mga K-5. K-5 pam.
0: Wala pa dyan, K-5 right?
1: Unsa yung laming kapiho na itong butaga ron.
0: Siyempre, maraming nain. Ang ito ang DTX Coffee Mix mga igala kay kadaga kape. Dili lang igo ka nagpainit. Kung dili, ado na kayo'y kay daghang benepisyo nga makuha sa imo og kun mahatag sa imuhang kalawasan na, ang DTX Coffee Mix K5 Bright dili lang igo kang nangapi kun dili makapasiksi pagyod aha limpyuhan ang tibok imong kalawasan mga kolesterol tanang hugaw-hugaw sa imong kalawasan maka once nga makainom na kaana balik-balik ka sa CR kay pagawsunto tanang mga hugaw kato mga pagkaon nga dugay nang nestak masiksi ka kun huran imong bilbil
1: aha. So DTX Coffee Mix mga K5 dili lang kay mga pika na detox ka pa. Available na sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, aning Kuan City. Ano? Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung sa ito ang nakaus panahon, Kifay Pam?
0: Yes, alakaw sa itong panahon karon as of 2 a.m. today. Ang kaniadto nga low pressure area Kifay Brian, nahimo na siyang usa ka bagyo. Pero naapan siya nagpabilin sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga mao ni padayon karong gi-monitor sa ato ang pag-asa.
1: Uy.
0: Naimutang ni siya sa aduna siya international name nga Surigay. Surigay. Nga naimutang ni siya karon sa gibarabada nga 1645 kilometro sa east of Northern Luzon. Onya aduna ni siya gikusgon sa hangin nga moabot sa 65 kilometro matag oras og paghaguros nga 80 kilometro matag oras samtang nagalihok na siya sa gipaspason nga 20 kilometro per hour. So samtang naman diri naman sa Negros Occidental apektado ta sa gitawag og localized thunderstorms Kifaybray diin makasinati kadtag madag-umon nga kalangitan adunay tag sa pagkatag-katag nga mga pag-ulan ay ukon panagsa nga mga pag-ulan karong nga Webes no. Anya, so far, may ramadyod Kifaybray ang dagan sa panahon.
1: Aha, sige.
0: Kaya nagpabilin pa man sa gawa sa par ang bagyo.
1: Hinautunta nga, di lang dyan siya mo kusog maayo, ano?
0: Yes, matunaw lang unta.
1: Matunaw, kung makahatag-hatag, madyod ni siya ulan-ulan, mas nindot, aram mabugnaw-bugnawan, ta.
0: Yes.
1: Para man na ato ang mga ka-K5.
0: Sige. Mabismisan ang mga tanom.
1: Aha, last size, 43 na mga K5. Pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Pagdala na sa inyong mga mensahe diha, greetings og uban pa. Paki-share, likes, and follow mga K5. Sa inyong mga radyo diha, 95.7, kung naamulapita, diri sa Dakbayan, San Carlos.
0: Og syempre, magigala Badunggan Butarwan sa 100.1 Calaon City and also 92.1 Fabulous Tuboso. Napod sa 95.5 Marcelo Community Radio. Madunggan Tramuntaga, everyone's around.
1: Muda ulaw naman ka.
0: Wala eh.
1: Ah, wala pa.
0: Ako rito giusab.
1: Giusab. Naka-kwa na gani eh. Naka-comment na si 95.5 o yung ganyan. Good morning, Ma'am Pam, Sir Bri, also sa tanang na Minaw karon. Salamat. Good morning to Barangay Kagawad, Richard Jutay.
0: May buntag kagawad.
1: Maayong buntag dyan. Sige, dire na ta sa mga headliners. Temprano. Asa Juta. Pangabuhian. Patay na. Undanga.
0: Undanga.
1: Grabihan. Unsa man yung temprano, K5 Pam. Wala pa ang 5.

0: Piling og COC sa barangay, pero naanay kapitan nga gipusil, patay. Pero di pata sigurado kay Five Pam kung ang pagpusil niya may connection ba ni
1: sa election.
0: Sa election or pamulitika. Dito ni nahitabo sa La Libertad Negros Oriental. Mga lasingko gahapon buntag ni kay Five Pam.
1: Iyuha bang ipatay ba?
0: Grabiha, no? Bro, nangapi pa man guro ni?
1: Oh, marag-ana.
0: Oh. So, ito ni Hibaw Onron, kay kahapon, si K5 Elmer Sagang, iyahagig adto dito, K5 Pam.
1: Mm. Kining adto siya sa La Libertad.
0: Oh, kay kining balita agon sa K5 Pam. Mm. Dili ni siya ingon nga mukuha nag-chismis dira sa tumoy unya buta-buhata nagbalita.
1: Oh, mga tara ko sa mga tao. Ilaong siya nito? Kanan ba mga tao pagpuntan oh. On na...
0: Gikuha po nila.
1: Kung baga pasa-pasa.
0: Oh, hantod ang mga pictures. Mm. Gikawat ra. Oh.
1: Bito. Kaya wadyo giyad to ang lugar.
0: Mati nga lang, makawala may reporter nga nung naibalita.
1: Correct. So, diba? Nanguha ra.
0: Ha? Nanguha ra. Nadungog-dungog ra ba? Sige. Tawa mo ka. Ayaw ka tawa. De, seryoso. Biya patay. Ay. Okay. Asa jud ta? Oh.
1: Abot lang.
0: Ang Department of Education, diri sa Dakbayan, San Carlos, murag wala sila kabalo sa buhaton sa aning mga shooting incident sa mga eskwelahan kay Five Pam.
1: Naglisod sila kay Five Ray kung unsay dapat nga mga lakang.
0: Oo.
1: Ang malikayan ang ingunanan ng mga insidente ba?
0: Bitaw, oy. Dili tamang ingani kay dapat ang ato ang bro, naglibog na sila guro unsa on man oy. Kay dapat ang gobyerno may mututok jud ani aside from DepEd.
1: Yes, unta.
0: Oo. Kay ang DepEd maghulat-hulat ra man tani unsay mando sa gobyerno, although nga na sila mga lakang ilaha. Pero kung hulto na to nis national,
1: lugay
0: mas
1: kayo.
0: Busy mas la ditugod sa ilang personal nga mga interes.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, dugay kay maaksyonan.
0: Unya, nanapoy patay. Ano ba, no?
1: Nanapoy lang nga mga patay. Ay, nako.
0: Pero ang deep address na kaya San Carlos, may mga lakang kay Five Pam.
1: Oh, naadyo na.
0: Mauna ang lagi, mahuna-huna pa sila kung saon.
1: Nalisudan.
0: Okay, nga dili okay daw. Parte na sa kuan sa, basig sa bag guro ni, nga mga transparent bags, no?
1: Oo.
0: Sa ako lang, no?
1: Mm.
0: Ako amay may own opinion kay Five Pam. This is my personal opinion.
1: Yes.
0: Di yung ko ganahan naging himong transparent ang bag sa mga estudyante.
1: Mm.
0: Burag wala na yung mga privacy ni mga bata aron.
1: Wala ito.
0: Oh, di ba?
1: Saon man aron.
0: Pero okay man siya, pero mas nindot siguro nga lahi ang kini mga plans lang na may ni. Dili pa man sigurado,
1: bitaw.
0: No? Mga plano pa man eh, pero basig i-adapt yun iba sa mga huna-huna utok sa tuwang mga senador diha o buhatan yun ig layi ba?
1: Posible!
0: Oh, ituyok pa nga ni ang ubang layi sa Pilipinas kung gusto o nila eh. Di ba? Oh. Sige, balikan tanaron. Unsa ning pangabuhian? Usa ka inahan kay Five Pam nga nasikop na maligyag shabo sa urban barangay Rizal.
1: Uy.
0: Nga kinig ang source of income jud niya.
1: Ay, hala.
0: Sa iyahang pangyabuhi mga K5.
1: Sabi mo? Di po din mabasta-basta ang iyang kuan, source of income.
0: Ang uban kay kuan naman, ang lingaw-lingaw ra ang pagpaligya aning shabu.
1: Iya dyan, tinudanay dyan.
0: Iyahag yun kay source of income.
1: Na dyan siya purpose.
0: May purpose kay Five Pam.
1: Grabe na.
0: Grabe, no? Siyempre, uban po diyan, negosyo langko dyan kayo. May purpose dyan na.
1: Ayun na.
0: Lahi na to ang ingon nga gisugo-sugo ra siya o ni ana.
1: Ginagmay.
0: Kining iya ha. Kwan jud. Gusto niya nga buhaton jud aron nga maka-income lagi.
1: Oh, basig mo yung gipalitin taon sa mga panginahanglanon.
0: Kinahanglanon, grabihan no.
1: Grabe no.
0: Di mapud nato ni sila mabasol no kay di na bang biktima mapud ni sila gud.
1: Tungod sa kalisod po ana.
0: Tungod sa kalisod. Pero daghan biyang negosyo nga dili ana kay Five Pam.
1: Dili illegal.
0: Oh. Nga kinang makasapi ka nga dili ligi ka maingon nga nagpakaon kasi imong pamilya. Sa mga income nimo nga gikan sa mga ingani nga gidili aning kalibutan na. Di ba? Walang naa naman, nasakpa naman. Ah, sige, iyan ang konsekwensya niya. Nantawa to iyang mga anak nga nahabilin pagkaluuya kay Five Pam.
1: Luoy kayo?
0: bawa na to ni Ron. Unsa man ning ang patay na. No? Ang layi sa Pilipinas kay 5 pam.
1: Patay na.
0: Burag patay na jud, no? Wala nay pulos ang constitution.
1: Kaya murag gisupak na lang.
0: Gisupak na lang gyud sa gusto nga matabo sa tuang mga guwapuhon o guwapahon nga mga senador.
1: Gusto ko nila, himuon nila.
0: Buhato nila, oy.
1: Buhato nila.
0: Kay buto-buto raman ang kuan, ang saligan.
1: Mm.
0: Oh, onya personal nga interes sa kabawat isa. Tiwas.
1: Tiwas jud.
0: Mao na karon nga maingon nato nga patay na ang hustisya kay 5 Pam. Plus, humana ang boxing against Vice President Sara Duterte. Kay kung ang tuang basihan jud ang nahitabong butuhay gahapon sa pagpamubo sa conviction number threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte, awa na ma-convict na jud si Sara Duterte kay 5 Pam.
1: Kung mao'y basihang buto.
0: Oh, kung mao'y basihan atong buto unya naanay ning ambak gikag minority to majority.
1: Oy, basig na hadlok ba?
0: Na. Tuan na. Asa ka diha nga magsuon unya nagtunga na ang ilang principle sa ilang pagtuo kay 5 mga ka K5. Malika na to ni Ron ha kay medyo bugat-bugat nga mabalita aron ato i-plaster aning nahitabo gahapon sa Senado to convict the vice presidente of this country mga ka K5 ning buhat og magic og damang-damang ang ubang mga senador K5 pa.
1: Grabe na buhat ni Trump. Posible dako jud kay posibilidad K5 bray.
0: Dako.
1: Nga ma-impeach yun na siya.
0: Oh. Gahapon ato ni aging adlaw ang Security and Exchange Commission or SEC dito gitapukan maayos si Sara Duterte because of alleged nga giingon nato nga conflict of interest. Although nga makit-an man jud nato mga ka K5 nga gitawag nato kung tinuod man jud nga kini siya board of director gihapon sa pila ka mga businesses K5 Pam.
1: Mm-hmm.
0: Di man jud siya pwede. No.
1: Bitaw, no?
0: So anyways, balika na to ron. Unsa man nga undangan na. Si Senador Camille Villar. Ikaduhang nihilak na diha sa Senado K5 Pam. At ang unang nihilak si kuan eh, Senador
1: si Pia.
0: Pia Cayetano. Pero bro, di ko ato na-convince niya.
1: Way luha.
0: Ginawa na niyang ana-ana siyang mataong kadugaya mutulo ning ulaha o luha. Okay?
1: Oh. Balaw siya, iduot ko naman ba para bugas yung luha niya. Wala man dyan.
0: Pero kay Camille gahapon,
1: tinudan na dyan.
0: Batsyagan ako.
1: Oh, bitaw, no?
0: Bisag kita makuha na magunta kay kining ubang mga preso na nga mga senador preso na ganina, dut-on pa dyan nato maayo. Although nga naa sila yung mga kaso, dili pa man sila convicted, pero okay na unta to. Hala, sige pong attack. Ngunya si Camille siguro kay burag di na dyan niya kaya guro si bayi biya si Camille ay.
1: Himion biya ng bayi.
0: Himion ng bayi. Diba? Kahilak sa gahapon, oy.
1: Kinasingkasing yun tayo kay maragnam to yung luha dyan.
0: Oh, galing kay nashock lang ta after sa iyahang pagluha-luha dito, ngayon niya stop attacking senador of minority. Himan-himan ang iyang magulang to aman ito ni butos majority.
1: Ni ambak. Itapon speakers.
0: Burag, abi ni mag okay na ko. Dili consistent ang ilang drama kay 5 Pam. Diba?
1: Ambot ana nila eh.
0: Oh, kita rin giilad ana. Ingon gani sa uban, maayo pa si Camille Villar kay ning tulo ang luha.
1: Oh. Arang-arang.
0: Pero ang prime water, wala dyan katulo. Nagugya na lang. Ang tubig sa Bacolod is prime water eh. Ilaha.
1: Oo.
0: Wala gaagas maayo sa ubang mga lugar.
1: Ganun wala.
0: Hanton nga gibaligya na lang po nila. Huh? Hanton nga gibaligya na lang po nila. Pigaw ang performance eh, ang pagdubala, kwarta-kwartara.
1: Kwartara gisiguro ato ki February.
0: Kwartara gisiguro, mahal kayo ang singil. Hanton nga burag di na lang makaya, di ay nga anak kalisod ang basiwa. Basiwa is Bacolod City Water District before gihimong prime water gipalit nila gishare nila 60-40 ba na. Unya wala man nila nabuhat ang mga pasalig nila nga within this 5 years, 6 years etc. manindot ang serbisyo dito sa Bacolod, hantod karon wala gyapon hasta gibaligya na lang sa laing grupo kay Fame Pub.
1: Grabe to, pilargoy saad-saad.
0: Oh, prime water sa Bacolod, prime water sa Cadiz, prime water sa Himamaylan.
1: Eh, nakakuha na to sila to, nakakwarta na to sila to.
0: Tindakuha kay Fame Pub. Tindakuha. So, tanan nga prime water din sa Negros Occidental o sa ubang probinsya.
1: Mm.
0: Ang reklamo, same, nga walay agas kayo ang tubig. Mauto gahapon nga gigamit na pog mga memes ato ang mga igsuon sa mabuti pa ang kaniyang mga mata ay tumulo, tumulo ang luha. Pero ang prime water hindi talaga tumulo yan. Ganyan kabilis ang utak ng mga Pinoy kay Five Pam.
1: Bright kayo, no? Dali bright. Ka makagama og mga istorya ba, no?
0: Bright sa katuntuhan eh. Diba?
1: Ito.
0: Mubalik pa ang
1: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
5: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
5: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
5: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
5: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
5: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
5: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Ah, dili.
5: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
5: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
5: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
5: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
5: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag ipikto niya, pag human sa ipikto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
5: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
5: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
5: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
5: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo unya, naaba na sa imong plan D3?
4: Wala
5: tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Kapalit sa mga kabiga. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio.
2: Yung may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: i-DTX 500 na!
2: DTX 500!
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
2: DTX 500! Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Arandria Manpower Services Company.
9: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dulumanun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, putinaw sa mga lubog na isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, pagkamainit na isyu at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
10: Last 7-5.
11: Yes, mga dugay na kay nag-antos dira sa inyong mga balatian sa mutnang aduna na ay mga edad, kung edad-edara na. Aha. So manggawas na ginang tanang sakit kay Fibray. Ang uban na magdungan-dungan paggawas.
10: Bitaw.
11: So ang uban dira po dira, ang uban po diha karon nagsige nag-antos, ginadala ra yung mga balatian.
10: Aha.
11: So ato ang tuldukan, oy bati kay nabadala tag sakit. Ato ang tuldukan pirangi sa pagtumar sa ato ang pinaka-epektibo nga produkto.
10: Aha.
11: Dili pa dyan maka-overdose kay Vibray. Kani ato ang DTX 500, MyTC, og Death 3 Bio. Maugunay number 1, nga makapatuldok, makapaligon sa inyohang immune system. Mawala tanang mga balatian sa iyong lawas. So, tawhay kay kung wala tayo ginadaldala nga sakit matag-adlaw, no? Makapadayon yun tang tunhay sa ato mga responsibilidad sa kinabuhi.
10: Yes. Okay, Power Trio mga ka-K5, ano? Mapalit na sa mga butika nationwide. Dito sa Dakbayan, San Carlos, naadyo na sa mga butika and sa ilahang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, na sila nahimutang diha mga ka-K5, ano? Sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3 and in Dakbayan. Sa mga barangay mga ka-K5, pwede mapalit diha napita kay Madam Cecilia Villa Cruz sa Tranquilino, Barangay Rizal, Josephine Enderes sa Barangay 2, San Carlos City, Tatay Efren Dimitria, Ermita Sipaway, Tatay Alfredo Larida Pinuwayan DSB, kay Kagawa Jutay o Richard Jutay sa Marcelo Calatrava and kay Teofino Prahes sa Sitio Sangi Rizal. Tapos diha kay Barangay Kagawa Janine Cubero no, sa Buena Vista Calatrava, kay Madam Eva Villa de Gracia diha sa Urban Rizal, Nanay Nelia Langgungan, Miyerkulesan Prosperidad, Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe, Kinana Erlinda Espanya sa Medina Taps View, Gretchen Enderes sa Bonifacio Barangay 5, Aning Dakbayan. So, kung sa pagihuat mga ka-K5, paminaw na, o paminaw na, pamalit na sa mga produkto, sa mga ato ang KSS sa dira dapita sa inyong mga lugar.
12: Para mainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
11: Maing buntag ni Madam Ronalyn Magaliano, maing buntag Sir Bri ug Ma'am Pam, naapod si Sir Federico Abad Gracia. Good morning, SM Brian and Ma'am Pamela. Padayon ra na monitor sa radyo. Gamitan ako og trumpa while giatiman sa mga tanom. Ah, trumpa jud para kusog. Tristan Wyatt Vigulay, maing buntag kaki 5 Brian, kaki 5 DJ pa. Maing buntag saba. Naapod si Madam Marcel B. Perater. Good morning both. Done like and share. Always watching and listening here in Nawalaan, Malang sa Valermoso.
10: Okay, karon na po daw.
11: Sige, ugnya na po ban.
10: Ako ni basahon o salang ingon niya diriyo, ingon sa ko ang igtagsa magugtasta. Nalipay ra na sila oy. Senador ni wala dai lami ang pagobyerno karon. Lami pa ang kape nga way kalamay bisag pait pero naa jud sabor. Ang gobyerno taon ambot na lang. Ito na lang sa gurong paghagbason, no?
11: Paghagbason ba?
10: Hawana. Sige, la 7-8 na. Dugay report with K5 Elmer Sagang, but before diha mga ka-K5 sa mga tagpaminaw na to diha lang tawag o K5 pamo sa mga bana diha nga may mga edad naman unta pero dagko na pod ang mga anak K5 pam. Dugay na sila kaayo nga nag-uban sa ilahang asawa.
11: Pila na kadekada ang ilang kaminyoon.
10: Oh, mangita pa jud og uban. Naay bana ki 5 Pam nga nagsuroy-suroy sa usa ka kinang kaliguan.
11: Kaliguanan.
10: Aha. Unya, daghan sila kaayo nga nagkuyog sa mga
11: barkada siguro.
10: Barkada niya ki 5 Pam.
11: Sig mga kumpare ito niya.
10: Oh. Aside sa mga barkada, nantawag mo sa tuang live mga ka-K5.
11: Nantawa niyo ba?
10: Oh, nantawa niyo
11: sadya ba? Sadya ka po na, oh. Sadya ka ni Ron.
10: Naa di ay sila'y uban nga mga bayi K5 Pam.
11: Mura pa rin mga ulitaw di ay.
10: Mura mga ulitaw ni mga yatian eh. Wa sila kabalo nga katung usang bana di ay mga ka-K5. Gisundan sila K5 Pam. Sus, gibugha ang likod oy. Grabiha ang asawa kay naaday kuan.
11: Na basig nakamatik ko dito siya kay 5, right?
10: Siguro?
11: Namatik na ito yung banda nga na ay murag kalainan ba?
10: Oh.
11: Yaya itong gisundan dito?
10: Dito pa dyan sila sa lugar kay 5 Pam nga kinabang medyo bukid-bukid nga binilag di sila masundan kay layo na guro ni.
11: So, layo na, naana sa mga suok-suok nga bahin.
10: Sus, ga-istorya-storya ning banda kay 5 Pam sa bayi sa kilid sa kaliguanan. Kalitra mitumaw ang asawa. Patid man dayon kay 5 Pam.
11: Ikaw kuno asawa ko. Ikaw kay sawa ko no.
10: Ngano masuko man mo ana no?
11: Ang alang kay kwan god, ikaw para sa ako, ah, siya para sa imo.
10: Di ba? Pag abot sa asawa, why duha-duha kay gatalikod man ang bana, pati dayon sa bahay kay pump.
11: Miris eh.
10: Murag black belter din siya guro?
11: O murag bayan yung mga rati ng bayana ba?
10: Pag humanyag patid sa bayi, ang bayi nahulog sa tubig.
11: Nan.
10: May gibit-bit man siyang kawayan guro ni. Dos por dos. Murag dala, puspos na yun sa bana, igo sa likod. Oy. Pagkaigua sa likod. Pakita, Brother Hod. Oh, Brother Hod. Ipakita.

0: Stop.
1: Di pag humanday ay ugpatid, kuha lang guro ang music pero i-play lang. Oo. Pag humanya ugpatid sa baye, gatalikod mo po ning baye kay ang banang buruga agbay-agbay ba?
0: Napagitulutudlo. Katulog yung ulitaw dagi. Feeling ulitaw kayo.
1: Pag-abot sa asawa, patid.
0: Dako-dako ra bang asawa kay Fibre?
1: Dako-dako oy. Pag patid, dala puspos na yun sa iyang bana, igo sa likod. Kaduha god. Pang. Isa pa.
0: Oops.
1: Pang. Unya, iya pa yung giambakan sa tubig. Unya, yung lumsan, guro ning baye. Grabihaw.
0: Ay, giyo na nagpatid ang baye.
1: Ang baye. Unya, ang bana, yung gikuan, gigako sa sabana niya. Grabihaw. Grabe, burag si Van Damme siya, no? Burag si Van Damme.
0: Ang una niyong pati ng babae din, iyang gibunalan to yung bana.
1: Wala, dyan na sila idea, kay Five Pam, feeling na ako nga nakadumdum din ini ang asawa sa ilang kaliguanan.
0: Nagkuan na rin, nag-ukoy rin ang asawa.
1: Nag-ukoy rin
0: yun. Hantod nga ingisundan. Well, siguro, dili pa ni unang higa yun nga, nagligo-ligo niyang banag kaning baye.
1: Siguro.
0: Basiga, balik-balik na nindiri ba?
1: Daghan na bang ni Sulti, ane, nga burag content siya.
0: Mm.
1: Naga iniingon po siya dili na content, tinuod na kay naa ko diha, naligo po mi.
0: No.
1: Content pa nagpuspusa nga nagdako kay kahoy sa likod.
0: Oh, di madalag content-content. Pa,
1: puti kusuga oy, kadua pa dyan. Pak! Ah, puti kusuga oy. Di na ni content oy.
0: Nabali ko na iyang gibunal kay Febray.
1: Bali good. Burag laya po ito gurong kawayana. Laya guro to.
0: Isag tago na po ito mang nabali.
1: Oh, grabihaw.
0: May gani o. Oh, wani gilom siyang bayi.
1: Di ko ayawan mo lang tao.
0: Ah, bisag ako.
1: Oh, lami kayo.
0: Oops.
1: Pak! Grabe, black belter ng bayana. Sus ko.
0: Mauninindot.
1: Huh? Anyways. Mauninindotan ako ninyo kay daghan kay banan ako. So, mauna mga K5 sa mga
0: bana
1: diha. Na, K5 Pam?
0: Yes, kung naamang ganit mo laing ko yung babae.
1: Oo.
0: Ayaw magpasakop.
1: Ayaw magpasakop, diha.
0: Para dili mabunalan.
1: Panago, jud mo maayo kay... Ah, disgrasya, jud lagi mo. Oh.
0: Na. Kano mo po, mangita pa maguglaing putahe. Na naman na yung asawa, dira.
1: Maumao naman agyaha po ang pagkakuan na, pagkahanay.
0: Maura forma ha.
1: Pareho na natanong forma sa inyo, ha?
0: Maura. Mura rin yung pagkaon kay Fibray. Mura rin yung pagkaon.
1: Mura rin yung pagkaon.
0: For example, ang baboy ron, naihumba, naiginamay. Okay. Mm. O gano'ng kaonon, mukhaong kaghumba. Nya, maibog na po itong ginamay, so doon rin mong sudaan.
1: Baboy rin Japon.
0: Inog, baboy rin Japon. Siya pare rin baboy. Oh. Pagpagawa sa hugaw na, pare rin Japon tayo.
1: Buisit. Masinja sa namahaw, ha? Masinja. Tawagan na ito si Elmer, be. Oh, keep him, Elmer. Ana-ana siya.
0: Ambot. Maglibog ta ni mga tawhana, eh.
1: Tama, no?
0: Sakto.
1: Tama, no? Tinood, no? Bisag baboy pa na, ang gikaon ni mo, lahi-lahi nga putahe, baboy ra dyan Japon siya.
0: Baboy ra Japon.
1: Pagkagawas niya, maura Japon ang nauhunga. Yung tawag yun ninyo sa live, mga K-5 mo? No, bisag kinsa naman lang asawaha masuko man jud.
0: Alang-alang mo anong asawa nakita. Enjoy mo dira.
1: Oh, di ba no?
0: Puspusan magani puspus ra. Naabotoy posel wa na.
1: Patay oy.
0: Goodbye gitong duha.
1: Grabiha no. Tagam kanay asawa mao angay di makontento og kabangag. Oh, ingon ni Alex Kawela no. Oh, si Bungbong na appeal man din. Ingon ni Hazel Pranom Fuentes, kasakit sa puspos.
0: Mona,
1: kusuga oy no?
0: Gitinuod oy.
1: Kapag tanaw na po nato ni sila. Dili live si Sir Francis. Content ba ni? Dili. Yes, Bonjay, content dili. Dili. Anaya burag di ko ka sure.
0: Oh, dili siya sure.
1: Burag si Kuan man siya, burag si Mr. Bean man. Ano? Dili, para na ako dili ni content.
0: Dili content. Kaya mailan mo ganun mong content kay Fabry, kaya ang quality sa video ba po?
1: Bitaw po, no? Pero,
0: ang quality sa video, AI mo po din.
1: Pero nga nung na-videohan, Jod?
0: Okay, kabalo ba na? Oh, ganun, no?
1: Ano na bijuhan?
0: Basic ang kauban na nag-Five Brian, nakakita na sa asawa ng kapadulong.
1: Pwede
0: po. Abtik po kayo siya nakakuha sa iyong cellphone.
1: Pwede. May ganit kaya gigamit niya ng kawayan. Kawayan man dyan ni, no?
0: Mar kawayan dyan.
1: Laya-laya na. Pero pariho aning kawayan nga gibuhat o lingkurana ni Nanay Melinda diya sa may bagsakan nga purting liguna, kinang gilingkuran ni Moron, na yung mga bangko diya nga lingkuranan nga kawayan. Basig, mamatay ning banaha.
0: Baliag bukog.
1: May gani nga sa kuan nag-iigo sa likod, dili sa ulo, K5, sa tingkoy ba?
0: Kay sa tingkoy, awa na dyan.
1: Tiwas.
0: Delikado.
1: Ingon din ni Lee Chim Abon Diente. Good morning ka K5 Bri at K5 Pam. Grabiha ang asawa Black Belter man di ay. Aray mo, nurse, kasakit. Grabiha ni mga reaksyon nila. Ingon din ni Mars Dams. Good morning Sir Bri and Man Pam. Nan, tagam. Tagam na dagam sa bana, di makontento man, mangita pa man, jod lain putahi, pastilan jod intawon. Shout out sa tagtanan taga Dalia nga naminaw karon sa K5 News FM watching from Canlaon. Na. Si Romel Liguaton, morning sir ma'am, maunay epekto sa produkto sa Rafi Tulfo. Uno na apil sa Rafi.
0: Epekto sa produkto.
1: Ingon ni Rene Malabago, siya content ka naglanog man ang agi.
0: Na. Tininood nga pagkabunal. Maila na bugod mo kay kung content hinahiner itong buna na.
1: Unya, ambak pa dyan siya. Oh, grabe ha, oy. Oh.
0: Grabing patin ba?
1: Oh, grabe ha.
0: Wala kasagang amay, oy.
1: Wala, oy.
0: Bisag yung bana.
1: Ingon ni Nanay Carmelita Barbicho, mauna sa mga bana nga hangol, gaba. Grabe ha, oh. Sus. O content man dyan ni, may lesson ka nga makuha ni K5 Pam.
0: Na, tinon.
1: Oo. Nga dapat kung ikaw bana o ikaw po asawa, nga naa naman kay kabiyak sa imong kinabuhi diha.
0: Na na kay kapikas, na na ka tambaya yung...
1: Di na kabangitag uban.
0: Na na kay kapikas, ay na maglaing, ay na magpikas uglain.
1: Oo, ayo. Ayaw na mo, ayaw na pod mong papikas diha glaing.
0: Kada.
1: Parang vice
0: versa. Na mo kabiyak, ay na magpamuak.
1: Pariyo. Pariyo tong gahapon ba nga, kami nga mga laki, nangitang liki sa liki. Ikay, nangita kag manugliki. Ikaw may nag-hapon, ha?
0: Ako rito?
1: Oo, sige na. Niya nagliki, sa ito ang linya mga K5, oh. K5 Brands, K5 Monjay, no? Ano na ito ang panabor this morning. Ang balita ni K5 Elmer ay maghawa diha kayo, pinachanay ni. Grabihan
0: niya. Grabe, pinachanay. News
1: FM, live report. Usa ka kapitan, mga ka-K5, sa La Libertad, Negros Oriental. Ang gipusil, patay, K5 Pam. Kadlaon kayong dako.
0: Sa yuha po ng mga killer, oy.
1: Kinang bag-o ra ka nakabugtaw, unya, patulugon kag balik. Pero teka muna, ingon ni Kagawa, Jotay, apil-apil po si Barangay Kagawa daw. Apil siya diri. Good morning, sir and ma'am. May natabo na diri sa Amua. Nasakpan sa bana iyang asawa. Pag-abot sa bana iyang giingnan niya iyang asawa, kanang inyong gibuhat digyod na maayo. Nagluto pa mo glaswa, kahigo patag sabaw-sabaw.
0: Abay kong luto glaswa, kailapwa.
1: Bitaw, no?
0: Muna, di ha?
1: Bitaw, no?
0: Di mo kong tinto ba?
1: Kinaabtan sa bana ang asawa.
0: Agoy.
1: Naa sa kwarto.
0: Ay, ang asawa na pod.
1: Oo.
0: Naabtan, sorry, bali.
1: Naabtan. Giingnan, ang asawa, naabtan ang bana.
0: Ay, bana okay. Japon.
1: Naadyod sa kwarto ba? Ingana ba, no? Pag-abli sa pultahan, ingon ang asawa, gunsa man mo di ha? Oo. Ay, gluto, guro mo, glaswa, makahigaw, putag sabaw.
0: Kung nakaayaw, marag chill ra kayo ba?
1: Dito, no? Anyways, we have K5 Elmer Saga, mga K5, sa balita aning kapitan, gipatay, gipusil, mga K5, Moy Gopito Elmer Saga, good morning, sir.
0: Good morning, sir.
2: Good morning, K5 Bri, K5 Pam, no? Patay kining barangay kapitan sa barangay Kansumandig sa may lungsod sa La Libertad, probinsya sa Negros Oriental, K5 Bri. Human kinig gipusil, no? So, wa pa mailhing kining suspect. Kagahapon sa mga alas 5, kapinkun ko lang ni sa buntag, si Tiambre 23, sa maog yapon ining barangay, no? O niya, kinig biktima, mao kini si Kapitan Dennis Himpayan hingkod na ang Gaproigon minyo ni onya incumbent barangay kapitan sa barangay Kansumandig sa nasampit nga lungsod based sa investigation or initial investigation sa tuwa nga kapulisan kining biktima ka kay Vibray gikan ni siya sa may barangay Pakuan kumbaga kining silingang barangay no so, silingang barangay ni sa iyaha usab nga barangay nga nasakupan diin nagbiyahe na ni ka kay Vibray pauli sakay sa iyaha nga gimaniho nga motorsiklo kining maong kapitan unya pag-abot niya sa may kining sitio mabilog kumbaga diha sa may crime scene gyud mismo kalit lang adunay nabati no kay kini magud nga area according pa sa to ang kapulisan wala ni kaayoy mga panimalay kumbaga distansya lang ang mga panimalay nini so ang mga residente nakabati ka kay Vibray o kining pipila ka mga buto sa armas so dito na-discoveryhan kining maong biktima ka kay Vibray nga nagpuyod na ni sa dalan mismo samtang kining suspect according pa gingong nga nakapalayo na sa lugar ang maong suspect ka kay Vibray. So sa karon ang kapulisan sa kining La Libertad wa pay matumbok no kon kinsa gyud ang suspect at the same time di pa makakonclude ang ato ang kapulisan kay Vibray kining kon unsa gyud motibo sa likod ining maong krimen at the same time padayon pa ang ilang investigation ni ang atong kapulisan diya sa may La Libertad kay Vibray.
1: Okay, asa jud ang igo niya ani kay Feb Elmer o niya pila ka buok?
2: As of now kay Vibray dili na to makuano kon ma-specify sa tuang kapulisan kon asa gid ang iyaha nga kining igo gid niini but dito sa area kay Vibray no sa na-recover sa tuang kapulisan kining tulo ka empty shell kay Vibray sa kalibre 45 nga armas onya upat ka slugs onya dito naman na-recover sa bang iyahang cellphone kay Vibray gani kagahapon dito man ta kagahapon kay Vibray sa lungsod sa La Libertad onya ato ang kumbaga nahiabta na to gid mismo no ang kining pamilya sa mga biktima pero dili sila magpa-interview lagi kay Vibray di sila maghatag gid og kining pahayag kalabot ining nasampit nga insidente so that's why based lang gid ta ini sa to ang kapulisan kay Vibray kay ato po gatagan og kining espito kay dili gid sila mo pagawas gid sila og kining pahayag particular lagi ang asawa sa maong biktima kay Vibray.
1: Aha, aside from being ikapitan, unsay ubang mga trabaho or kinang may negosyo ba ni si kapitan based sa police sa K5 Elmer? May nasulti sila?
2: Kana ka K5 Ray, wala kining kuan ka K5 Ray no kining kumbaga walay na ingon ang atong kapulisan kun duna ba ni siya ilain gyud nga mga agenda pero sa tuwa usab ni ining initial usab nga mga nakuha kumbaga kuan lang ni ka K5 Ray do nalang ni mga ginagmay usab nga mga sideline ingon ana lang ka K5 Ray o
1: onsa-onsa?
2: Doon na lang ito. Kumbaga, doon ay mga sideline na ginagmay ka kay Vibray. Kung ano matawag na ito nga, doon ay kumbaga sa iyahang mga pang-ugmad o sa kay Vibray. Kaya naman ko ni sa bukit, mga nila kaninga pa ilahang area or ilahang panig-anan kay Vibray.
1: Aha. Anyways, hinaut-unta, no? Nga ang pamilya ani mo cooperate dyan dito sa kapulisan so that matagaanig hostisya, no? Kay una pa lang kay Feb Elmer, gusto unta na ito, mahibawaan ba? Kining mo interview ang katapo sa media, we respect the family if mamalibad man jud sila, no? But to, para nila, unta, makatabang-tabang ang interview sa media because makahatag sila og mga ginagmay nga information dito sa media, nga ipagawa sa media, madunggan sa mga tao, unya ang mga tao mamatikdan na nila nga basig kaila nila ang suspect nga makasugid sila. So, anyway, go ahead kay Fabel Mayer.
2: Sige, mo nagagapon kay Fabel nga to gidunta ang gisulayan dito kay mismo sa kining funeral kay dito magin na timing may gali kay naa dito gidunta ang pamilya kay medyo do na po ni gilayon po ning ilahang lugar go kay 30 kilometers so dili na to kaya sa to ang motor kagapon. So timing na unta. So galing lang dili lagi digid maghatag og pahayag ang kining nga nasampit nga pamilya kay Vibray.
1: No, sige lang.
0: Basig nagool pa to.
1: Okay ra kaayo kay syempre na basig naani sila yung mga nahibaw-an prior sa insidente nga kinabang if mo pagawa sila dugang dugang statement basi balikan sila or on say sistema. Pagkapagutana ani, pagkapagutana unta ani no? Naabani connection sa umaabot nga filing of COC although nga gidungog-dungog nga basig mapirmahan nga murag wala pa man napirmahan nga wala pa daw sa mga kamot ni Presidente Bongbong Marcos. May connection ba ni sa politika? May connection ba ni sa iyahang pagka kuadra, iyang pagpang sideline niha? Or may nakaaway ba siya? Ano ba? No? Magkakuan man, magkatabang-tabang unta niya.
2: Dili kita ka, o mo lagi ka, Kipibray, no? Mga na itong gusto itong mahibawaan, ganil lang, di pagkita ka conclude, galing ang atong kapulisan, wala pagit sila, yung kumbaga matumbok nining motive ini no ang niya sampit nga insidente sa mga pagpusi ni Pebray.
1: But so far gahapon sa hapon walay nakagawas pa kining I'm sorry no sa mga igsuo na to nga kining taga New People's Army usahay ma-appeal na sila sa mga istorya may connection mga ingani nga mga insidente ano. So wala pa sila nakapagawas diha if may kalabutan sila adik KFM Elmer.
2: So far wala man ka K5 hinoon. Sa tong pag-monitor kagapon
1: Okay mo pagawas man paabot-abuto na to no. Kay kining lugar mo nang ingon nimo 30 kilometers away from the proper of La Libertad.
0: Medyo bukid jud siya.
2: Oo. Bukid ni siya ka K5
1: Grabihan no. Anyways, at least kuana. Siguro ang pamilya ga cooperate man jud sa PNP, no? Gahatag jud na sila information dito ah. Sige. K5 Elmer, salamat. Good morning, K5 Elmer.
0: Wala.
1: K5 Elms?
2: Yes, K5 Ray.
1: Sige, salamat. May naka-interview? Naka-interview sa police or sa?
2: Wala na, K5 Ray. Kaya kagapon, gikuan lang, no? Kaya ang atong hipe kagapon sa kapulisan sa La Libertad, doon na sila ihimo nga conference sa pro-NIR regarding gapon anak ka, K5 Ray. So ato lang kay makonclude February ang karon ang pro NIR nagkuan sila kay February kining nagpa-activate sila o kining SITG para ining investigasyon aning nasampit nga biktima kay February.
1: Sige, kay February, salamat, good morning. Thank you.
2: Sige, so mo na kay February no ato aga batudol nga update kalabot sa ini nga nasampit nga shooting incident nga hatoy kanato sa DTX sa 500 makatabang sa pagnormalize sa ato nga blood sugar. DTX 500 isa ka superior antioxidant. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Mainit la issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
1: Salamat kayo K5 Elmer Sagang, no? So ang pamilya dili mo hatag og statement, pahayag. Pahayag, no? So kuan masabtan ato ang ilang sitwasyon K5 Pam.
0: Bito, okay, napan sila sa kagulanan karon.
1: Aside sa kagulanan, basig naanay sila ay namatikdan po, basig mabutang sa delikado po ng ilang kaugalingon. So, okay lang na. Pero dapat dito sa pulis mag-cooperate yun sila. If gusto nila nga matagaan yun o justice ang kamatayon sa ilang himata or pamilya.
0: Kaya statement dako yun kayo ikatabang?
1: Dako kayo kay Five Pam.
0: Kay, para sa investigation.
1: Kaya siyempre, once nga manugin na sila, ang mga pulis na to, bura gitagaan ni masila og giya kung kinsa nga mga tao ang posible na posible nga ma-investigahan or ma-invite sa ato ang PNP nga manging matawag nato person of interest no nga kinang tawhana basig makaingon ta mga K5 nga siya jud ang suspect or makatudlo siya kung kinsa ang prime suspect sa pag-sugid nila sa mga kapulisan.
0: Yes.
1: Na. Aha, sige.
0: So, dako kayong tabang.
1: Las 7:31 na. Sige, inyo mga sakyanan diha, K5, nung wala nga lumping na mga nawong K5.
0: Yes. So, kung aduna mo yung mga sakyanan dira, nga bati na kayog nawong, nangalumping, nangalupyak, nangagupi, o naunsa na dira, nagkagang-kagang ang agi, yaka mo dira, guwapo kay guwapa mo dala sa iyong sakyanan, pero yung sakyanan nage, mauna, maot na kayo, dagan na kayo mga diprensya. So, napoy pintal nga pirito ng paghahanapa o nga paksit. So, ato ng pabaguhon dito mga kakifive. Dalaan nyo dito sa Katatay Irving Auto Repair Shop. Kay pabaguhon, gininitanan, pasinawon. Nakanindot dito mga higala. Kay paspas kay ang trabaho, pulido, o madalar pugyog sabot-sabot.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Bulubarato na po siya, dili siya mahal kay Five Bray. So, once nga paspas ang trabaho, so dali kayo magamit iyong mga sakyanan. Nahibutang si Tatay Irving dito sa Margarita Ecotourism Highway sa Barangay Dos ning San Carlos. So, naarag yun sa Daplin sa Kalsada, mga Kaki Five, dili ra gyud mo mabalawan or maayawan og pangita pa.
1: Kay Tatay Irving, ang imong sakyanan, guwapuhon na mga kakipan.
0: Correct.
1: Sige. Good morning to Kuan, Sapphire Roji Vilando. Leksyon na sa mga dili kontento sa usa. Aha. Ingon po dyan, good morning ka K5 Bri o K5 Pam. Always Rajon Mega Monitor diri sa Kanlaon. Shout out lang ko sa among SM Steve o sa tanang KSS Leaders Kanlaon. Salamat.
0: Sige. Salamat.
1: Aha. Balikan na to ng uban. Nila-check na to si ka K5 Jong Bersales, mga ka K5. Kay gahapon, or gahapon ba to, ito ni Aging Adlaw, naiusa ka bypass operation diri sa Dakbayan, San Carlos, K5 Pam.
0: Mm.
1: Particularmente na dira sa may Barangay Rizal. Onya ang na sikop usa ka inahan, no?
0: Grabe inahan.
1: Usa ka inahan.
0: Kalabanan na tong mga madunggan sa mga report, mga batan-on,
1: batan-on,
0: mga lalaki.
1: Mga lalaki, may mga bayi pod.
0: Mga babae nga dili minyo.
1: Kung dili minyo.
0: Pero karon inahan na jud.
1: Inahan, kipay pam. And according sa report, source of income jud niya ang pagbaligya og shabu. Grabe naman po. Grabe. Eh, check na to si K5 Jong Bersales.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jong, good morning.
4: Yes, K5 Bri. Usaka, 38 anyos niya inahan.
1: K5 Jong?
4: Station Drug Enforcement Team. Yes, keep up right.
1: Medyo plaster ko nung gabay, medyo pigaw imong sulod din.
4: May singit sa tukbak.
1: Aha. Okay, la 7:34 na mga ka-K5 atong oras karon. Okay. Balik nimo kay Pam Jong.
4: Yes, okay, keep up right.
1: Good stuff.
4: Usag ka again usag ka 38 anyos nga inahan ang gi-aresto kagapo nga adlaw sa Station Drug Enforcement Team ni Dakbayan, San Carlos, tungod kay K5Bri sa kinibitawang gikasang nga drug bust operation diin na base sa impormasyon nga itong naipos, pinaagi ka nga Police Captain Rodney Saroda ang ato ang tigpamaba din ni San Carlos si PPMP. Kining nadakpan, ilan niya si Ascertain Zinia, residente sa Urban Phase 8 Fatima Village, Barangay Rizal ning Dakbayan, San Carlos.
1: Aha.
4: Matod pa na sakbit ni Kakita Bray gikan sa iyang posisyon ang kining lima tanan ka sa Shay sa gilgahang Shabu nga doon ay estimated the market value ng mukabat sa 25,228 pesos. Ang kining suspect na rin karon naka-detain din sa San Carlos City PNP kaya wala gina sumala pa sa lugang pahayag ni Police Captain na Rodney Sarona base sa ilahang gihimong operasyon. As alleged, ang kining suspect doon ay nipadangat o reklamo sa ilahang buhatan ka kita Bray tungkol ng iyang illegal activities. Muna hinungdan nga ilahang gihimuan o operasyon o niya misangpot sa pagka-arasto rin. Samtang sa laing bahin, sa lugang natong impormasyon nga nahipo sa itong pagpag-usisa. Matod pa, ang kining suspect, gihimo niya ning maong krimen tungod kay mag-money ka kita, Bray, ang iyahang source of income. Doon na siya manggoy mga anak na, na nagtungha as alleged tulog kabuok. Doon niya, wa siya laing pangita, niya, as alleged murag solo parents sa di siya, mag-money ka kita, Bray, nga na-engage siya o pagpaninda o illegal drugs as alleged.
1: Tapila po yung edad, ano yung mga bata niya na tulog kabuok kay Pem Jong?
4: Mga minor pa, kakita Bray.
0: Ay, kalos
1: ko. So, mga bilin. Yung mabilin ni asa naman nila, nasa lulag, lulo, apuhan.
4: Simple, nasa mga, pala yung nasa tingali sa mga kapartidusan, kakita Bray.
1: Pero kining-kining suspect, kuan, kapila na ni siya na sikop una pa lang?
4: Muna itong ipangutaan na kagahapon kang Police Captain Rodney Sarona, pero according niya, ilapang i-validate si Kita Bray, ano? kung usay status aning suspechado is it first timer. Pero ang iya aning aning category is counted siya as street level individual.
5: Okay.
4: So muni ang ato ang nahipos nga tubag gikan kagapon kang police captain sa Rona.
1: Pero anyways, seller ni Johnny siya or user po ni siya?
4: Seller ang kita bray as alleged.
1: Wala siya gagamit jud ma, pero di man nato makuha na kay once gani nga model ka sa imong baligya una jud ka.
0: Wala mo tinaw. Di.
1: Syempre andi lang guro pwedeng ikaw ang gabaligya nga ikaw dili jud ka mutilaw kinang hilo guro no. hilo sa iring, hilo sa
4: ilaga. Para mamauan o good item. Good item.
0: Epektibo ba dyan?
1: Kung epektibo ba dyan? Oh, nahihilo sa ilaga. Oh, epektibo ni. Unahan ako.
0: Pwede po libre tilaw.
1: Libre tilaw. Ano ba? No? May pretest. No? Grabe yan. No? Anyway, skinny siya. I mean, hindi man ta sigurado. Ano? Pero, mauna lagi. Hindi ka di ta sigurado. Pero, basig tilaw-tilaw. Diyan siya. Nanagod siya yung mga kamot.
4: Gano'n,
1: oo.
4: Ang lakip sa mga nilkabib na idugang na nato kita, Bray, ang 2,000 pesos niya by bus na money nga may gigamit matod pa sa pag-transact ano sa iyang misangput sa iyang pagka-arresto ng kita, Bray.
1: Grabe. So, kung magod, nangutana ko ni mo ganiha kung first time pa niya or kuan, kabalo ka,

0: di ang shabo. Kuha na, saging na, saging. Pero sa sulod sa saging, di ay may shabo gya po.
1: Nagbagong strategy.
0: bagong strategy na po. So, dili na sa pulis.
1: Sa pamirong dako, kasi sa Sierra.
0: Oh.
1: Pag nakagawas, binulto na yun.
0: Binulto na, kilo-kilo na.
1: Seriously, sabi tayo ba nagbago na yun ni Kita Bray?
0: Unsa tong pinaka-address niya gani? Pwede na masulti, di ha?
1: Okay ra, Urban Phase 8.
0: Urban Phase 3.
1: 8.
0: Phase 8.
1: 8. Otso.
0: Pagkadaghana ra ba natong listener sa Urban kay Pep Jong? Oh, balita na niya mo aha kay kamo mapunig. Actually, ang gabuhat og balita dili kita kay Feb Bam.
2: Mm.
0: Ang mga tawo nga mga ingani nga involved sa illegal nga droga og uban pa diha nga yes. Mga balita. Oh, kita man og relay ra jud ta, chismoso man jud ta kaayo.
2: Ode interview dayon.
0: Certified man jud ta nga Marites bisa mag-inunsa pero ang pagka Marites nato god. Kuan man god tinud anay dili kay Marites jud literally nga wala jud tinuod ba.
2: Pagka Marites kay mga legit tanang information.
0: Oh, legit ang mga information nga gikuha. Dili lagi gipudyot ra. Gipulot ra gihuan dayog video may news ka na. Ana. Katawa si Pampa.
2: Katawa ba Sergio? Gipudyot.
0: Kung nagabot ang isa tapos gid mo di kita sagang mo. May lang kayo naka-exercise kami ni Monjay nga duha ba? Timplano pa.
1: Exercise yung pinipabawag-bawag play on.
0: Ay, atis nga obra ni.
2: Ayan.
0: Sige. No, din sa San Carlos karon duludaghan pa? Duludaghan pa kay Feb Jong?
1: Siguro, di gini mahurot ni kay Feb Rai.
0: Bitaw.
1: Kaya kung may naay si Puson, may naa magpunin mo abot.
0: Mm. Bitaw, no? Bro?
2: Buhay ka huma nun ba?
0: Oo.
1: So
0: maging anak Miki Pep Jong, maging anak binga ang inahan na sakpan, walay bana, may tulo ka anak. Walay hinabang ana ang gobyerno sa mga anak ng mga minor kay Pep Jong, ana.
1: Tanna mo atong himaloon kasi pabrayo. Sa DSWD.
0: Sa DSWD, okay. Lumoy kayo ba no?
1: Oo. Ato lang asusihon niya. Kung doon na ba'y posibleng kang assessment niya ipahigayon ang gobyerno kakita, Bray.
0: Bitaw. Nangutana si Kuan Diri, oh. Nangutana si Sir Liboy Baynosa Diri, oh. Good morning kakita, Bray, kakita, Pam. Asa na di ay ang giingon nga drug-free ang San Carlos? May naaanay declaration, kakita, Jong?
1: Actually, ang kanak manggod siya ng mga terms kakita, Bray. It doesn't necessarily reflect manggod.
0: Aha.
1: Nga when we say drug free, wala na jud.
0: Okay.
1: Oo, duha na siya ka duha na siya ka emphasis drug free and drug cleared.
0: Okay.
1: Oo, kay may mo lagi na sa tanang gi kay Gonzalo Fabray, kung duna mang guy si Puson, duna say mga manulod manggod. So, ang kanang declaration magvary na siya sa kinini ang monitoring, let's say for example, pagkato mga kanhi, mga mamaligyaay sa kita, Bray. So, sa lang ka community, ay butang ka lang for example, so, sa community is nahurot na yun sila tanan ng pagkaarasto.
0: Aha.
1: And at a kininiang consistent period, na-maintain siya nga wala na yung mga spotted ng mga illegal activities sa maong lugar. Wala na po yung mga mga individuals nga nagpuyo diha gaga engage sa illegal drugs.
0: Aha.
1: May naala siya ikon eh. May naala siya kinini ang time frame kung kano sa siya pwedeng ma-declare.
0: Okay.
1: Oo. Yan di man ko na ito ni Matansya ang uban kasi February ng mga illegalista nga ang uban kinini ang mga langyaw sa lapit para sa itong mga uban nga kinini ang nilaylo radi ay.
0: Bitaw-bitaw. Balik na po.
1: Balik na po. Tumuna siya nga maapektuhan din siya.
0: Aha.
1: Hindi siya ma-sustain.
0: Okay. Ingon gani sa uban, gani sa kuan, kinang declaration sa PDEA, na kay PDEA madyo na ang naay kuan na puder nga mo declare no, kaysa ilaha madyo na kaysa ngalan palang daan Philippine Drug Enforcement Agency. Ingon sa PDEA, ideklara na to ang barangay nga drug cleared. Kung naay nadakpan diha, dili na taga diha.
1: Wala.

0: Diba? Di natin kapiha kinang dayura na. Mm. Mm. Oh, buhatan na yung laheng address. Ah, dili. Tinuod na.
1: So, muna siya explanation na lang. Pure.
0: Aha, aha.
1: It doesn't necessarily mean yung pag ma-drug free, forever na siyang drug free or drug cleared. Hindi.
0: Aha, aha, aha.
1: Oo. Kaya, muna gina. Siyempre, mga legalista. Mangita sa sila nag-medjuice ka kita, Brian. Sa out na kineng, sorry, maka-dispose sila pag-usab.
0: Aha.
1: And, isip dugang na ini kay Pabra. Once ang usak ka barangay is declared na drug free and drug cleared kay Pabra. Once doon ay mga maarasto niya.
0: Aha.
1: Actually, ang kanang record na apektado na siya.
0: Bitaw,
1: bitaw. Kasi na siyang murag ma sit up termino na ma-retain. Mawala na yung effectivity na sa iyang declaration.
0: That's why nga daghang gasulti ka ni kay Pabjong. What if nga dilit na lang tamo gamit o drug cleared or drug free places? Dili na lang taunta sa na-minimize. Kaya dili man jud mawala mo. Na-minimize ang operation or ang illegal drugs sa maong lugar. Ana na lang siguro, no?
1: Pidiya rin yun ang makakuha.
0: Pidiya man po na makakuha. Kay sila mismo, kabalo man po na sila nga di jud mahurot. Imagine mo, ha? Sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang pinaka motto o ang pinaka agenda unta jud niya ato hutdon ang droga sa Pilipinas within 3 months. Within 3 months. Pagka human sa 3 months nga burag dili man mahurot di ay kaya binya gro naghipos na siya humay nga dali na maulanan. Gibhata na po niya ingon nga, 6 months na to ni. After 6 months nga, di jod lagi mahurot, usa ka tuig, hasta nga burag lapulaan na lang siya.
2: May kumanon.
1: Wahi man niya na-discoverihan ka kay Pabray, nga ang uban na iya mga protector na apos sa gobyerno.
0: Ang protector na apos sa gobyerno.
2: Ako na mag-lisod jod po.
0: Lisod kayo nga mo deklara ka nga ikaw po'y
1: Ibundak niya to sa tubangan ni Jessica Suho ang mga documents, mga listahan daw to sa kanyang mga high profile individual. Kaya na, narapun na nito business gobyerno nga mo itig proteher.
0: Mauto nga, abot na lang ka adi mo mga hurot ya ipapamusilon ng laban. Nalantawa na, nagpadahig, no?
2: Nagpadahig.
0: Ay, nako. Anyway, sige. Ingon din ni Sir Liboy Bainosa. Okay. Salamat sa pagpasabot, mga ka-K5 Godless. Sige, salamat kay Sir Boy. Ingon din ni Taliyang. Siya dili na naangay tabangan, sir. Kay daghan na sila pundo. Just saying, no? No?
1: Lagang tinigo man din.
0: Di na dyan siya gusto tabangan ang mga bata, oy. Ingon din ni Sir Boy Nofable, ingon niya, basig gihuna-huna pod sa LGU nga og may hinabang ang LGU sa mga anak sa nadakpan. Kay basin pod og magsalig na hinuon ang mga magsalig hinuon nga og madakpan tabangan raman gihapon sa gobyerno akong pamilya. Pwede pod, no? So may na nga dili na lang pod tinuod tabangan. Sige. Kipab Jong, salamat kayo. Good morning, Kipab Jong.
1: Sige, sumunod, Kipab Ray, itong mahatod ka reporter ng Buntaga para sa Puro Dulos Dulos program. Ang dalit ka sa D3 Barry Tech Spamanid o Mighty Siakos, Kipab Jong, Bansara, para sa kampiyon ng mga balita, Sir B, hindi ko kalingawan sa Nagro, Kipab News, Kipab.
3: Matama init na issue at usapin ng bayan, Puro Dulos Pablos.
0: Speaking of drug free, Kipab Pam, drug cleared manggod, impossible. Imposible ka.
2: Wa magkamana ng mga supply pugod.
0: Wala yung
2: undang. Kaya katong mga dagko po kayo, di man po makitan, di man masakpan.
0: Dili, kaya wala man na sila gauyat anang ilahang protector man sila. Sila'y tigsugo, pero sila ang dako-dako diha. Sila'y ga-income og million, o niya ang masakpan, ang masikop, ga-income na tagpipila ka 1,000, ginagmay ra.
2: Niya, may mga priso dito.
0: May mga priso, so safe kayo ang mga dagko diyo mga tao, nga sila na ang naasa nagpaluyo. Aning padayon nga pag kuan gyapon pagbaligya sa uban diha mga kakaypo.
2: Yes, so mo nang imposible yung kay nga mahurot jud nang droga.
0: Yo, sa Pilipinas, imagine mo ha, kay ang mga laki ron, murag sunog naman yun kaayo, mamaligya, murag dali kay masakpan, bayi na pod.
2: Bayi na pod. Ang uban ana, mga bata.
0: Mga bata ang uban, suguon, o niya, ang atua lang makitaan diha kay may mga script ni sila usa-usa kay Pempa. Pero may nang inahano, kay wala na siya ning limod-limod pa. Siya mao man good ang source of income na ako. Good.
2: Yan, kundyo siya.
0: Grabihan. Na siya ingon-ingon pa nga manago pa, ing ani, ing ana.
2: So, ang yan, sakpa naman yun.
0: Sakpa naman yun. No? Siya man yun napalitan.
2: Mm.
0: Oh.
2: Dili so, naman madinay. Ang uban mo dinay pa, no? Bisag kita nag-yung kayo?
0: Bita.
2: Nakuha, nag-ibidensya?
0: Ang gobyerno, sa gobyerno.
2: Ah, bita, to.
0: Oh. Oh. Kita ni mo, di ba na sila mo angkon diha? Nga, gihatda na silang kwarta diha. So, kini siya, sa kung sao man dyan, kinaan naman dyan na, aw. Ang luoy ani ang imong mga anak.
2: Mga anak.
0: Kung mga minor pa na, kinsa nala ang mupadala ana sa eskwelahan.
2: Asa sila mangiha, mga pagkaon, kada adlaw.
0: Mga pagkaon nila. Luoya sa mga bata nga wala na inahan kay Five Pam.
2: Luoy.
0: Daw, diba? Murag, makaingon ka nga, unsa nakaha ang ilang future ani?

0: ma'am, gidakop ka na mo, ma'am. Sa kaso nga pagbaligya o illegal nga droga.
1: Saan magin, sir? Naana magin na.
0: Na! Bakang iihaw na, may kaita. Basahan ka na mo og Miranda rights, ma'am, ha?
1: Sige, sir.
0: Naakay poder nga muhilom diha. Ayaw na nagsulti diha. Kaya talang nga isulti ni mo. Pwede na i-appeal sa kaso kontra ni mo. Sa media, ma'am. Sa media. Sa buka ni media. Ma'am, imuhan eh. Sabo, ma'am. K5 ni, ma'am. Sa K5 ni.
1: K5 mo?
0: Paghuman na nag-interview ka, eko ko sa kasyase, ma'am. Pero ka to, maning nang-interview o kapitan dito sa Klatraba, no?
1: O ka to, nagpaila nga media.
0: Na, ngayon kayo, no? No? Imuhan eh, ma'am. Sabo, ma'am. Imuhan eh.
1: Kuha na, sir. Napagay ko yung duha kaputos ari.
0: Live taron. Kinsa ba to mga anak sa gihilak dito, ma'am? Kinsa ba to?
1: Kuha to, sir. Wala po to yung amahan, oy.
0: Saan na po inahan de? Amahan de?
1: Ang amahan na, ay. Igura ko giitar. Nagibiyaan.
0: Sir, undangan na imo interview, sir, no? Okay, dadon na namo ni si ma'am.
1: Bili na natin anak. Unsa ako manasakpan. Sige pa pabalik yung shampoo good, oy.
0: Labaon na nagigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
1: akong ipalit ay.
2: Hilam, lakaw na di dyan.
1: Suko-suko, sab ka. Sige na ba kagpapalit ako ba daw kumahurot ay akong ibaligay ang shampoo.
0: Na-appeal ang tingwa.
1: Grabe na.
0: Grabe yan, no? Ingat ni boy, unsa on pag wala aning drug oy na ay madakpan dili man pod ipakita kung asa pod na padulong ang nasakmit nga droga. Sige. Sirly boy, ang drugs nga ilahang masakmit diha, ilahan nang gihimong ebidensya. Ipresentar na dito sa korte, sir boy, or di gani, mga pictures diha. O niya, pagkahuman anak nga mapresenta sa korte, ginapadala na siya dito sa region, no? Sa Tuadri, pro-NIR. Tipono na siya dito, o niya, sila na naimu, higop, sila na ilahan na ng kuanon. Ilan na tipono dito, o niya, sunugo na nila sa mga kinanggakremate o mga kuan, kinanggakremate o patayang lawa sa tao. Cremation, kifay pam.
1: Dito na nasunugon.
0: O, tingbo na nila kung pila na nakakilo diha o sa kasunog na siya kifay pam.
1: Ay, okay.
0: Ana na siya, sir boy, no? Kay naka-experience man ta sa una nga nakahigop. Ano na, no? Ala, ay, nakita na to sa una kifay pam.
1: Mm.
0: Ang tanan nga mga drugs nga madakpan sa usa ka region, ginausa na siya kifay pam.
1: Okay. Gitipon siya.
0: Gitipon o niya. Sunugo na siya.
1: Mm.
0: Tingbo na siya pagsunog kung nahuman na siya presenta dito sa korte.
1: Mm.
0: Na anak na siya, Sirly Boy. Okay, Sirly Boy, no problem.
1: Basta galipo rin si Sirly Boy yung sa dalun to mga...
0: Tama po niya. Kaya curiosity man iha. Curious man siya. Mangutana siya nga, daghan naman kayo gisakmit asa naman na. Mas okay gani kinangutana sa Sirly Boy. So, maka-explicar ta sa to mga igsuon nga dito na gipangdala aron sunugon.
1: Para dili na to magamit sa uban.
0: Di na magamit sa uban, unya pagkahuman og presenta sa korte ana, wala naman na siya, useless naman na siya.
1: Mm-mm.
0: Galing kining naadjoy laboratorio sa illegal drugs. Diri sa Pilipinas nga baloy kung ingon sa uban gikag China. Gikag ubang nasod.
1: Kana droga.
0: O, kanang droga.
1: Bitaw, no?
0: Daghang kayo gasulti, ana. Ingon sa uban, naadjoy laboratorio sa Pilipinas. Dili layo, matabo, mahitabo, nga naadjoy laboratorio.
1: Mm.
0: Dili, wala lang diri sa tuwa sa Negros Island region, basig sa ubang mga probinsya.
1: Na wala pa dyan na tukiban.
0: Wala na tukiban. Kaya ang uban po, mag-ingon nga, unsaon paghurot aning illegal drugs, kay usahay na ay mga protektor sa mga sindikato nga ang uban po nagtrabaho sa gobyerno.
1: So maglisod o kahurot?
0: Maglisod.
1: So tinood to kay Fabray na magikan sa gawas nga nasod, no?
0: Mm.
1: Kay kana raw maatangan dira sa international airport.
0: Oh,
1: sa NAIA.
0: Masakpan.
1: Oh, masakpan.
0: Pero mostly...
1: Kanang isulod sa tag sa kamalita.
0: Pero uban biha, wala gaagi na kifaybam sa mga airport or mga barko. Na yung mga gagmay nga mga sakayang pandagat nga ipadala ra dira. Ano ba? Dira na naihatod sa dili, sa port. Kaya masakpan maka sa port. Dito mo sa kung asa na pita may kakugnan nga dumplings na dagat. Dito na mag-abot.
1: Oo.
0: Nga. May mga cases gani before kifaybam nga ang mga drugs ipanglabay ra dira sa baybay na aramay kuha diha.
1: Grabe pamaagi, no?
0: Oo, mga ka-K-5. Sige. Mubalik pa ang
1: Foro de los Pueblos.
2: K-5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinumnob kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
5: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
4: Ay!
5: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
4: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
5: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
4: Ang kapin o sobrang fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
5: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang abang sa imong atay.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naa bay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic